0: at sa pag-handle doon po sa Barinia, Sir Edward?
1: Ang isang bata, ang pinakabata na Maril, 14 years old, yung isa ay 15 years old, and na-process na yung mga documents, testimonies, and pieces of evidence para sa pagpa-file ng kaukulang kaso, and the police and the Department of Social Welfare and Development, they are in coordination kung paano nila tratuhin ito, because tama ka, saklaw pa ng batas na nagproprotekta sa mga children in conflict with the law. But later, magkakaroon ng press conference, a multi-agency concern, and malalaman natin kung ano ang latest development. As to the police na siya ang tinuturong may-ari o sa kanya naka-issue yung baril, as I have stated earlier, nakapasailalim na siya sa protective custody ng regional command ng Philippine National Police. Hindi pa sa tinanggal. What I understand based on the information, siya ay nirelieve lamang dahil bahagi naman yan ng due process pag may mga ganitong situation na involve ang member ng PNP. And as to the civil, criminal, and administrative liability of the schools, officials, the police, and yung mga bata, later meron kaming scheduled interview dito with Judge Carlos Aguilias. Ihimayin namin ito lahat for the information of everybody. But we don't have the luxury of time, I understand. So baka hindi na namin ma-share ang mga information na ito later. Back to you, Bacolod!
2: Okay, punta tayo sa Kalibaw. Kalibaw, please go ahead. Okay, Kalibaw. Kalibaw. Okay, check natin yung signal mula po sa Kalibaw. Ano? And,
1: Bacolod!
2: Okay, Kalibaw.
1: Pwede
2: okay, check natin.
1: Pwede i-check muna
2: go
1: natin.
2: Ahead, go ahead.
1: Yung mga ibang reporter
2: natin. Tacloban, go ahead. Go ahead, Tacloban. We're listening. Go ahead po.
1: Yung mga ibang reporter natin, just in case ready na sila.
2: Yeah, we're ready to hear the update. Sa inyo pong bola.
3: We're waiting for it.
2: Go ahead po.
1: Si Carlo Arisgado ay nasa isang pamamahay ng, if I'm not mistaken, doon sa pamamahay ng isang namatay.
3: Okay.
1: Check natin. Kung ready na si Carlo Arisgado, stand by ka, K-5. Carlo, stand by!
4: FM Live Report.
1: K-5 Carlo, K-5 mo.
5: Magandang umaga ka K-5 Edward at gayon din ano sa ating mga sister station dito sa K-5 News FM Philippines.
3: Camera niyo takloban.
2: Video.
5: Ayan, live tayo ngayon ano.
3: Yun.
2: Yan.
3: That's it. Good.
5: Live tayo ngayon ano mga ka K5 dito sa bahay ng mga biktima kung saan ay nakuha na ang labi ng mga katawan nitong mga biktima at ngayon ay andito na sa kanilang pamilya ano. So hindi tayo makakapasok kasi kanina ay nakapanayam.
2: Mm-hmm.
1: Yes, Carlo.
2: Mm-hmm.
1: Pasensya na, medyo may problema actually. Dala na natin yung Starlink doon sa area just to make sure na magkakaroon tayo ng table.
5: At signal. Ang isang isang lalaki kung saan ano mga K-5 sila itong mga dead on the spot mismo doon na sa loob ng paaralan. So nandito narito yung ating pakipanayam kanina sa isa sa mga magulang na si Sir Jaime Sipara ano ang magulang ni Julian sa nga 15 anyos na bata. Pwede natin itong mapakinggan kung ano yung justisya, kung ano yung panawagan nitong mga magulang kung sakali man ay magkaroon na ng sampahan ng kaso o di kaya ay mag-open yung investigation at naway marinig yung kanilang mga bosses ano, mga ka-K5.
3: Okay. Go ahead.
1: Okay.
5: Ayan. So, meron tayong interview mga ka-K5, pwede ba natin may parinig dito no, sa ating mga radyo at gayon din sa ating mga sister station.
1: Okay, Ray.
3: Okay.
2: Tacloban.
1: Okay. So, Carlo, medyo may problema yata ang ano bang yung file na naipadala dito?
5: Oh, kanina ano, kay Kip Edward, pag-approach pa lang natin is very emotional yung mga magulang, lalong-lalo na na hindi nila alam kung ganito pala yung madadatnan no, na uuwi yung kanilang mga anak na wala ng buhay. So, kanina is very emotional, lalong-lalo na yung

0: yung tatay or yung ama ng biktima dito. Ano? So sa ating kinalalagyan ngayon,
1: ito
0: no,
1: po,
0: si...
1: ito po, pakinggan natin. Kay Pab Carlo, na-retrieve po namin yung interview mo. Para mapakinggan ang anong reaction, kasi very important dito eh, the reaction of the parents, yes, no, yes. Sa interview po ng K5 do sa Pepe Tacloban.
2: And I think this is the story now.
1: K5, Nathan, ready na ba tayo?
2: Family.
1: Sige, go ahead, okay. K5 Carlo. We're just preparing your
2: downloading
1: interview.
2: Downloading the video.
0: Okay. So, ayun, ano, mga ka-K5 dito sa kinatatayuan ko, mga 50
3: Carlo.
0: Meters lang. Yes, ka-K5 Edward.
3: Kasi kanina, nung mag-umpisa kang magbigay ng report, hindi namin nakuha yung first portion, okay? Saang lugar sa San Jose dinala yung patay, yung mga bangkay? At kaninong mga bangkay ito? Sige.
0: Yes. Nandito tayo, ano, ka K5 Edward, sa Barangay Cugon ng San Jose, Tacloban City. So, dito sa nasabing lugar. At yung mga bangkay na narito, no, dalawa. Yung magkapit bahay lang, itong bangkay ni Julian, sa yung grade 10 student, at gayon din kay Chris, grade 10 student din ito. So, magkaklase
3: puro,
0: sila.
3: Puro babae, mga babae lahat yan, or may lalaki?
0: Lalaki yung isa, si Chris. Si Chris yung lalaki kay K5 Edward. Kung mapapanood natin yung video, siya yung tinaguri ang kumbaga pa ay naging superhero during that time. Kasi siya yung nasa pinto, no, bago makapasok itong suspect. At nung mabaril na itong lalaki, ay sinunod din yung babae na kaibigan niya kay K5 Edward.
3: So silang dalawa ang naka, ano dyan ngayon?
0: Yes.
3: Pinaglalamayan ngayon. Okay?
0: So, magkapit-bahay lang sila kay K5 Edward.
3: Magkapit-bahay lang sila. Okay. I think ready na yung material ni Carlo para marinig at makita ng ating mga tagapakinig nationwide. Take it away, Ray Varona.
4: Ano ang nais ng pamilya ngayon? Narinig ko na si Mami. Kaya dati ho, ano ang gusto niyo mangyari ngayon, please?
5: Yung gusto ko mangyari sa...
4: Ano ang nais?
5: Yung may kalanggawan niyan. Tapos, yung... iskwilahan, paimbestigyan rin. Kasi may kapabayaan sila. May kapabayaan yung mga maestra dyan. Kasi yung neighbor ko dito, yung anak niya, hindi na pina-enroll doon. Kasi noon, nung isang taon, nakatatlo sila nagreklamo kasi binubuli yung anak nila.
4: Apa.
5: Sabi ng papa ng kaibigan ko dyan, patawag natin yung nanay at saka tatay, yung nagbubuli ng anak ko.
4: Apo.
5: Ilapit natin sa principal.
4: Apo.
5: Sabi ng maestra, wag, masisira daw yung paralan namin.
4: Apo.
5: Sira sila daw yung mag-ano na lang. Nakatatlong buli.
4: Apo, Dad.
5: Hindi sila pinagbigyan na magkausap yung ano nila.
4: Apo.
5: Yung parehas mga ano, parents.
4: Apo, naitindihan ko yun, Daddy, yung unang panawagan niyo. May binabagi ka sa akin, Daddy, na sana makulong, ano? Meron nang nasa kustudiyan dalawa eh. May hinahanap pa ba tayo?
5: Pagka ano ko, meron pa daw, tatlo pa, kasi lima daw yung, tatlo yung may baril, dalawa yung wala, sabi ng iba.
4: Apo.
5: Pero hindi pa ko pure, kasi usap-usapan lang sa mga tao yun.
4: Oh. Daddy, sa Maynila, bago ko bumiyahe, nagtataka ako bakit apat na puro yung basyo. Ganong karami yung basyo. Ano ba nakakarating na kwento sa inyo?
5: Sabi ng mga ibang estudyante doon, mayroon nagpakahanda ng mga magasin. Pag kaubos yung ano, pasok na naman yung magasin.
4: Aha.
5: Mayroon na mga laman na bala.
4: Apo.
5: Yun ang sabi-sabi doon.
4: Kayo ba'y kumbisido, Daddy, na ito ay nag-ugat lamang sa isang kaso ng bullying?
5: Yeah, ako, duda ako dun. Kasi
4: po?
5: Kung pambubuli yun, hanapin nila kung sino nagbully sa kanila. Doon sila wag ano, ubusin nila yung bala dyan. Hindi na sila nandamay ng ibang estudyante. Yung anak ko po, tangina. Walang ka, ano-ano yan.
4: Apo.
5: Nadamay lang nila.
4: Sorry, Dad. Sorry po. Sorry po. Okay. Daddy, sila lang ba target? O meron pa ba kayo ibang kwentong gustong iparating sa pulisya para imbestigahan din yung angulo na yun? Doon lang ba talaga? O dilipat-lipat pa sila? Ano sabi?
5: Gusto ko. Sabi nila, yung nakuha yung cellphone ng mga suspect na dalawa, kinita yung conversation nila. Sabi nila, pagkatapos daw nila sa high school, mamaril, pupunta pa sila sa elementary. Doon sila mamamaril ulit.
2: Mamaril daw yung from grade 7 to 10. Lahat ng nila.
4: Last na to. Kayo naman manawagan sa police. Meron kayong mga hawak na ganyang impormasyon, sumbong, na hindi lang basta bullying ito, talagang balak nilang mamaril na mamaril. Ano ang panawagan nyo sa police? Ikaw magsabi, tulungan ko ako.
5: Nanawagan ako sa mga police dyan. Hindi sila magpadala ng ano, baka yung baril na nakuha nila, may pangalan na ka ng police, baka palitan yun. Hindi naman ganun.
4: Ano pa yung...
5: Gusto ko makihaan yung mga lahat na yon, pati yung mga maestra dyan.
4: Apo.
5: Gusto ko may investigahan din.
4: Okay, Dan. Gusto ko masabihin, Dan?
5: Gusto. Ang ano ko, sir, ligtas yung anak ko kasi nandun sa paralan.
6: Yan ang masakit.
5: Doon pala magtatapos yung buhay niya.
6: Ay, grabe.
5: Papasok sa paralan, nakala ko ligtas doon.
3: Carlo? Carlo?
0: Sa Kakaife of Edward, narinig natin ano na grabe yung bigat ng emosyon ng ama ng isang babae dito na biktima.
3: Okay, babae yung anak niya. Babae yung anak niya.
0: Sa Kakaife of Edward, opo.
3: Natanong mo kung saang banda ng katawan niya tinamaan yung anak niya?
0: Actually, Kakaife of Edward, yan din yung natanong natin kanina. Medyo complicated ano dito kasi sa heart mismo tumama itong barila. So gayon din na sa isang lalaki din no, na kapitbahay din nila. Pareho sila yung statement na nag-direct daw dito sa puso yung tama ng baril. Although hindi yan yung nakikita nila ano kay Kev Edward nung na-receive nila yung report mula doon sa ginawang investigation.
3: Okay. Ito siguro yung babae na nakita ko yung picture na sa dibdib ang tama at ito yung bata na dinala sa hospital na idineklar ng dead on arrival. Hindi ito yung dead on the spot doon sa pinangyarihan ng krimen, Carlo.
0: No, Kakipab Edward, ito yung dead on the spot no sa lugar spot mismo. Oo, okay. Yung kasama yung video na I mean yung picture na makikita natin yung naka white polo shirt na lalaki at gayon din yung babae na nasa tabi niya. Silang dalawa ka K5 Edward yung namatay at magkapitbahay din sila dito.
3: Okay. So they belong to the same grade level. Grade 9 sila and mag-classmate itong dalawang namatay na pinaglalamayan ngayon diyan sa Cugon, San Jose, Carlo.
0: Correct ko lang, ano ka Cape of Edward, grade 10 sila pareho. Itong, okay. Ito lalaki at ang babae. Kinonfirm mismo ng pamilya.
3: Sa picture na yan, yan ang pinatay, yan ang binaril, yung nakatayo.
0: Yes, ka Cape of Edward, yung lalaki na naka-polo shirt.
3: Yung
0: naka-t-shirt.
3: Okay.
0: Naka-t-shirt na color white. Yan po yun, ka Cape of Edward. Pero nandun siya, medyo malayo sa kinakatayuan natin. Nandun yung burol din ng lalaki. Yung nandito tayo sa burol ng babae.
3: Okay. Anyway, baka may katanungan ng ating mga kapatid na himpilan sa buong Pilipinas. Ibalik natin muna sa Bacolod. Bacolod!
1: Okay, check ko na lang yung Kalibo. Andiyan ngayon ang Kalibo. Okay, Pepe Inel, andiyan ba ang Kalibo for the question? Ano? Check natin si San Carlos. Kasabay natin San Carlos ngayon, no? Okay. So, Kalibo, dyan ha? Check ko. So far, wala naman kami katanungan dito. Then Kalibo is on the other line. Parang wala naman silang signal ngayon, ano? Iloilo, andyan na si Ted. Okay. K5 Ted, ipasa natin. Meron ko kayong katanungan sa Tacloban before we wrap up our tandem.
7: Salamat na K5L, John. Sir Edward, dyan sa Tacloban, katanungan ng Iloilo. Isa sa mga suspects ay may baril na pagmamay-ari ng kanyang tiyahin. Bakit nakapasok ito at bakit nandun sa isa sa mga suspect, K5 Edward?
3: Iloilo, kung pagbabasihan natin yun, nakuha natin information doon sa mga exchanges ng mga suspect, parang bahagi ng plano nila na kunin ng walang paalam just in case ilagay lang kung saan yung baril. So ang pagkakaintindi ko based on the exchanges, na kinuha yung baril ng walang paalam, okay? Kung babasihan natin yung exchanges, kasi parang lumalabas na naghahanap siya ng pagkakataon na baka maiwan or magkaroon siya ng pagkakataon na makuha yon. So, hindi na-establish na pinahiram or iba pang circumstances maliban doon sa pag kung paano natin i-interpret yung kanilang exchanges. Parang ganon na kay Pablo Iloilo.
7: Were they really bullied? Kasi ito yung kanilang aligasyon eh, that they were bullied and siguro merong mga pent-up emotions at by shooting those suspects na nang-bully sa kanila, yung kanilang retaliation na kay Fai Edward?
3: Sabi kanina, yung report na ibinigay sa atin ng PNP kahapon, yun ang sabi ng mga bata nang sa ilalim sila sa interrogation, okay? But as to the details kung paano sila binuli, sino ang nagbully sa kanila, yun din bang mga tinarget nila na baril na binaril sa loob ng paaralan ay hindi pa yun na-establish. As a matter of fact, sabi nga ng tatay kanina na na-interview natin na live, sa report ni Carlo Arisgado na hindi siya naniniwala na na-bully yung mga suspect dahil kung na-bully sana, dapat targeted ang kanilang ginawa. But it seems that ang mga biktima ay hindi galing sa isang lugar lang. At as I have reported earlier, umabot sa 20 lahat yung naging biktima, 3 yung namatay, and 17 yung mga sugatan. Iloilo?
7: Opo. Meron mga nagtatanong dito, ano ba talaga grade 9 o grade 10 students po to sila?
3: Come again, Iloilo?
7: Oo. Merong mga nagtatanong grade 9 or grade 10 itong mga students?
3: Ang nakuha naming information, mga grade 9 students. Grade 9 students.
7: Maraming salamat kay 5 Edward.
3: Okay. Unless may mga katanungan pa ang ating mga kapatid na himpilan sa pamamagitan ng K5 News FM Bacolod, balik ko sa inyo, K5, Eljan and Eric Tenerepe.
1: Right, I guess we wrap up all the informations na po. Maraming salamat sa information, Tacloban. K5 News FM Philippines, thank you for being with us today. And whatever developments, Edward, please keep us posted para po ibahagi din natin sa ibang listeners. Salamat Palawan, salamat CDO, salamat Dumaguete, salamat San Carlos, and salamat din sa K5 News FM Roas in Iloilo, and kasama din sa inyong Tacloban. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank
8: you. Jabol Tacloban. Jabol na natin mga
1: sa Tacloban. De Los Pueblos.
9: Okay, nadunggan mga ka-K5 ang ito ang tandem broadcast direct dito sa Tacloban mismo. So, grabe itong usa K5 Pam kay magsilingan ready ito katong laki o gang usa ka baye nga ang laki matoy unang gusto unta nga babagan ang shooter. Unya, gipusil siya, giapil pod ang iyang barkada K5 Pam. Ang problema lang sa to nakitaan dito kay una, dili ana ka strikto ang tunghaan, no? Pero may point pod kay imagine mo ha, 1,600 ka mga estudyante more or less sa maong tunghaan K5 Pam. If mo pahigayon sila og check usa-usa aning mga estudyante,
10: di nakaklase,
9: it will take a lot of time aron nga mahuman nga sige glantaw ning mga bag sa mga estudyante. But because sa nahitabo guro gahapon, kinahanglan na jud nga naay mga circular nga ipagawas diri ang Department of Education.
10: Bitaw.
9: Aha. Dapat naay mga ipagawas diri nga mga orders or mga memos. Aron nga di na mausab ang maong insidente K5 Pam. Lisod ka ini. Katong isulti sa amahan nga ning ingon siya nga gato o minga kung ang amuang mga estudyante na sa tunghaan, safe sila. Asa naman ang mga teachers and ang principal anang eskwelahana. May point siya pero sa kadaghanon gud sa estudyante, dili juda makupapan. Sa pagkaybalo nako na ay more than 100 ra ka mga teachers ang maong tunghaan kay Five Pam. And we don't know the obligations sa mga teacher da kung unsa jud. Siyempre, for the safety sa mga estudyante, no, number one dyan na kay Five Pam. No? Number one dyan na. So, dili guro na ito, mabasol dyan ang mga teacher na ito, diri. Mauna ni guro ang pagbinasulay na ito sa Department of Education nga dapat butangan o mga gwardya ang mga tunghaan labi na gin sa pampuliko. Ha?
10: Ay, pampubliko, pero tinaghana ng estudyante daan.
9: Oo. Oh, na may kwartang gobyerno. Nganong di man ato nabuhaton? Kung daghan kayo estudyante, eh, buta nga na itong daghan po kayong gwardya eh, di ba? Galing kayo taga Department of Education, gasaligre po ni sila sa mga LGUs.
10: Kana.
9: Nga butangan o mga job orders nga gwardya-gwardya ang mga tunghaan kay Five Pam.
10: No.
9: Oh, ana ni sila, kabalo ta ana kay Five Pam kay naarabay mga tunghaan dyan nga butangan ng mga JO dira. Mm. Nga mo ni mo serbi nga magwardya-gwardya diha.
10: Gwardya-gwardya lang.
9: Oh. So kina sila nga gwardya-gwardya diha, wala po na sila ay katungod usahay or may katungod man nga mo apprehend or mo aristo or mo pagar aning mga ingato nga mga tao pero mas malisudan sila. Kung ikumpara nimo sa mga gwardya jod sa mga ahinsya or mga security agencies. Kayo sahay gani ang mga normal na gid nga mga gwardya gikan sa mga security agency.
10: Maglisod pa ganin.
9: Maglisod pa ganin na. How much more kung gwardya-gwardya ra diha.
10: Gwardya lang.
9: Nga bisag dagom, walay bit-bit na sila diha. Diba? So, panahon na ni. Aron din na mausab. Dapat ang ato ang Department of Education.
10: Mao ni mulihok.
9: Mao na ni mulihok ron. Ha?
10: Dili na kay pangbasulon pa to si
9: Awa Kiko. Na. Awa na. Nahuman na. Bisag unsaon pa na ni mo, naana na diha.
10: Hitabo na dyan.
9: Basulon si Kiko or amindahan. Ana na lang siguro. Pero mao na lagi ang hitabo na humano man. So, di rin nataguro kung unsaon na lang pag-avoid ning mga hitabua. Mo commercial sa ata kay burag taas-taas na. MJ, balik lang taron las 8:27 na tong oras. Mubalik pa ang Foro de los Pueblos. K5 News FM.
11: Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: DTX 500. Mabali sa mga butika.
13: Ako si Jean Paul Generoso.
14: Mangadlaw Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang inon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
13: Correct. Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
14: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract og ilabi na ang atong atay og apdo. Nga kini gapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
13: Correct.
14: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
13: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
14: Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlisod ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang gitawag nila almoranas.
13: Almoranas.
14: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
13: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
14: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tul duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir GP. Dili maayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw. No? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og MyTC makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
15: Correct.
11: DTX 500.
16: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Fiktibo yung kayong DTX 500.
11: DTX 500. Pumali sa mga butika.
14: Adunay pito ka type sa imong hugaw Sir GP. Ang type 1 o type 2 indicate na nga constipated ka or may constipation ka.
15: Lahi.
14: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
15: Oy.
14: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
15: Mao
14: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og MyTC tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugared sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pod sa tinai ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang MyTC sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir GP, ang normal nga pupo color brown.
15: Brown.
14: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo Sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
15: Munay kuyaw.
14: Pero ang iron supplement hinungdan pod na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil pod ang black licorice, black stout ug uban pa nga mga medication. So Sir GP, para sa imong healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-MyTC jud tungod kay kining duha makatabang jud sa inyong intestinal health.
15: Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
14: Kung kininasab si Dr. Miloy, siying mayong lawas ang pingan.
15: Ayaw abusuhan.
11: DTX 500.
17: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
18: Pagkalungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
11: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3Bio.
19: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
11: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong ang dugo, GTX 500. Para sa himsog gatay, GTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang GTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. GTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. GTX 500.
2: Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
3: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian.
4: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-MyTC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og MyTC! Mag-MyTC na!
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pamasaan ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamasaan sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
10: Max 4 Biotics.
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
10: Max 4 Biotics.
9: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan.
9: Mag-Clinica Max 4 Biotics.
11: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, pang-extend Food Superman for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend Food Superman for Men.
11: Extend
13: Food Superman for Men.
14: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
15: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
16: The best place to shop for all!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
17: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing
13: the wives of the Filipinos.
17: Tulo manun sa mga lapas o preskong mga balita. Pata sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na isyu. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na isyu at kusabi ng bayan. Foro de los Pueblos.
18: Last 8:40 na, K5 Pam. Yes. Kining bahin na todyo na to sa extend, ano?
19: Mga angkol ato dirag mga tatay nga wala ra gyud kusog, wala nay puwersa ba.
18: Mhm.
19: Igo lang huna-huna para mo romansa kauban ang asawa.
18: Aha.
19: Pero saon man nga wala naman jud.
18: Gareklamo ng asawa noon sa naman na.
19: So mag-extend dayon gi February.
18: Moy mo ang asawa nga mao na to. So sa mga ing ana nga mga case ana. So ayaw mo pamusil ha.
19: Dili.
18: Basi mapungot mo nang extend. I-extend na ninyo mga ka K5 aron nga
19: problem solve.
18: problem solve. Aron ang problema mawala. Sige, according to si Boy No Family, dili gyud angay ipasa ang basol sa school kay isolated case man gud na. Ana tabo kay dili man gani katarong og bantay ang parents nga usa o duha ray ilang anak ang principal og teachers pakaha nga libo-libo ang estudyante bagay ana mahimo og immediate solution ang DepEd anang natabo. Correct. Aha, si Lisna, death penalty buhay sa buhay mag-ana drana walay bata o dako basta mubuhat og krimen magkawatan rana.
19: Ay na po si Perla Hipolan Tiin. Good morning K5 Brian o K5 Pamela. God bless you. Watching from Barangay Bukalan, Canlaon City.
18: Si Marolet Rigor Dulce. Simple raunta ang silot anang duha. Di pagasto. Sapungan ra ang ilong o ba anak nila o balig 1 hour. O tiwas.
19: Na po si Sir Tristan Wyatt Gulay. Maing buntag kaki 5 Brian o kaki 5 Pamela. Nabasa na ginakong tarong Wyatt.
18: Ingon ni Sir Jong, for short na sila'y criminal intent jod or criminal instinct, correct. Julita Kanoy, kasabot man good ko sa Waray kay Waray man ko taga Kalbayog City somewhere. Pero dugay na ko diri. Ang kit sa Waray kita. Na sa ato nga dialect diri. Medyo kulang galiila, no?
19: Kulang.
18: Sir Brian, aminaw ko sa imo nga pagbasa Waray nga words ng word nga baton sa Waray tubag na sa Cebuano ang dada. Okay. Mylin Quezon, K5 Bray og Ma'am Pam, good morning. Sige. Kung sa nato sa K5 Jong Versales, may connection gyapon ni sa mga minor, oh. Kay diri San Carlos daw, gibuhat o kabayo ang mga minor. Tiwas.
19: Uy, pwede rin na.
18: Pwede rin na yung kabayo. Diloy, ang kabayo nga award, mo na yung kabayo nga award sa kwa na, sa mga drug personalities.
19: Mga drug.
18: Oo, nga gisugo aron nga mamaligya og drugs.
13: Okay. K5 News FM Live Report.
18: K5 Jong, good morning.
20: K5 Bray. Asa man ang kabayo. O ang security?
18: Kabayo lang sa ta. Oo.
20: Ang kabayo.
18: Mm.
20: Ah, sige, magkinabayo. Oh, magkinabayo.
18: Magtagidig-idig ta.
20: Okay. Kaya pa, Bray, ni Butsag, no? Ni Police Lieutenant Colonel na Sir Kanha, atong sa itong interview na doon na adlaw nga, din sa dakbayan sa San Carlos, medyo maihapra daw.
18: Aha.
20: Ang kining mga minor di edad nga gaduso kay Pabray og illegal drugs. Base daw sa ilahang monitoring, mas majority ang kining mga batan-on kay Pabray nga gihimong kabayo o runner kay Pabray sa illegal drugs. Dili mahatag ni hepe ang rough estimate kung pila gyud ka buok o pila ka porsyento kay Pabray sa mga batan-on dinhi sa Dakbayan San Carlos.
18: Okay.
20: Nga paggamit no sa mga illegalista para mamaligya o illegal nga droga, pero according niya kay Kipa Bray, siya mismo maka justify na may naayod kay Kipa Bray. Kay siya mismo galibot, siya mismo ga suri din sa palibot sa Dakbayan San Carlos. O galing lang ang problema ni kay Bonnie. ang usa sa mga rason nga kiba Brian nga ilang nakita nganong daghan karon o naay pipila karon sa mga minor de edad nga nagpasakop aning illegal nga aktibidad kay aha. Una makakwarta ka kiba Brian ang okay. Kini mga bataa na sa matag sa shame ang gudaw sa kinini ang drug item nga ipasugo sa ilaha ka kiba Brian bitaw tabang papalihugon sila ba papalit
18: aha, aha.
20: Kanay na mga manggamitay sa kada putos na ay sila'y komisyon anak ka kita Bray nga 50 pesos.
18: Okay, sa pila na ka pila ka pesos na siya 200 pesos, 50 ila or depende.
20: Basta kada kwan, kada putos depende sa presyo 50 ilang komisyon anak ka kita Bray.
18: Okay. Mm-hmm.
20: Oo, na. Ikaduha, nga butang nga nakita sa ato ang happy is money. Gigamit po kay Kipa Bray sa mga illegalista ang kining mga minor de edad tungod kay murag ilahang gikwan ilahang gi take for granted ang Republic Act 9344 or kining Juvenile Justice and Welfare Act nga nagprotekta sa mga kabataonan kay Kipa Bray labi na to mga nag-edad og 15 anyos pa ubos nga basta malambigit sa krimen mahimong maabsolto sa kaso or else kung mag-edad og 18 pataas ang DSWD mo ay mudeterminar sa iyahang discernment.
18: Dili.
20: O saan siya mapasaka?
18: Actually, 15 pataas na Kipa Bjong sa discernment.
20: 15 pataas? Oo, na. So, muna ang kininiang pipila sa mga rason ka Kipa Bray nga nakita sa ito ang kapulisan din sa Dakbayan. Hinoon, kabayan ini, di ang atong ipangutaan na sa Hepe ba kung makabig ba ni siya nga alarming.
18: Okay.
20: Ang yang tubag ka Kipa Bray is makonsider lang daw nga alarming kon mas daghan na kaayo ang mga minor de edad kay Bray nga kanang mao na gyud gaduso na gyud dili na basta kay runner lang kundi dinner na gyud kay Bray.
18: Oho.
20: This year man gud
18: burag kwa na gyud
20: duha pa man lang ang kwan duha pa man lang ka minor de edad na dakpan ni Sir Dakbayan San Carlos nga na ilahang niya na diskitahan nga gabaligya ka kay Bray.
18: Pero kining mga minor de edad nga ilang madakpan ginapa drug test man nila kay Jong, kay Feb Jong.
20: Pero again,
18: ginapa drug test man nila ang mga minor madakpan nila.
20: Yes.
18: So on
20: yes,
18: man,
20: course, Bray.
18: Positive or negative?
20: Ang katong previous nga sorry, katong previous nga kining nadakpan ka kay Bray. Previous nga sa si term niya. Katong aba basta giaresto atong nakalabay buwan nag-negative.
18: Aha.
20: Oh, ang kining bag-o karon kini sa isla sa Sipaway, wa pa ko ka kuan wala pa ko ka sa result kung unsay ya resulta ni adto.
18: Aha.
20: Kung positibo ba or negatibo.
18: Okay, nangutana.
20: Sa dad kining
18: nangutana lang ko god kay kini ba sila manog tinda lang or gagamit pod? Amo na dako pangutana dre.
20: Kung atong basihan ang previous kay Kipa Bray nga kuan ang previous na apprehension kuan manindahay ra.
18: Manindahay ra.
20: Oh.
18: So dira na to mahibawaan kung
20: mag ra.
18: That's why dira na to mahibawaan kung nag negative sila so paninda ra jud ni ilaha pero I doubt oy. Kay ang curiosity ra ba?
20: Manindahay ra gyud.
18: Ah, ang curiosity bra na to all the time Kipa Bjong. Lan tawag utong nahitabo sa kuban. Katong natabo sa katakloban kung ato adyon itong lang tawon, curiosity to. Mabasa na to sa ilang conversation nga ibuhato nila kuno, itry nila, basta don't know kung tama bago pagsabot, kung unsa dyan na siya. Anak kay, syempre katong bata ang katong usa na firing, masignindutan siya nga buhaton po nga ang giposil nila, diri na karton, kundi tao na dyan. Oh.
20: Tao na, nagay.
18: So, mana nangutana
20: may mga reaction.
18: Oh, nangutana ta diri dapita si imong balita kung negative or positive kay bisan pa kini nanindahay lang sila. Bad na Kipa Bjong, bad na siya.
20: Tinuod na Kipa Bray, bad yung kayo. Mao gani ni nga kalabot ani si Police Lieutenant Colonel Nasir Kanha kay Kipa Bray may panawagan sa mga ginikanan. Ang iyang panawagan kay Kipa Bray is simple ra gyud kayo. Monitoron ka Kipa Bray og bantayan ang mga kalihukan sa ilang mga anak adlaw man o kon gabii. Kay ang ilang buhatan ka Kipa Bray o mismo si Police Lieutenant Colonel Nasir Kanha di gyud mo konsentera ba kung pananglitan aduna sila'y mga madiskitahan nga mga batan-on nga nakilambigit sa bisan unsang matag sa krimen,
18: aha,
20: particular ligid kining pagpamiligya og illegal nga droga.
18: Aha.
20: Bitaw. Oh, data na interview ka kita, Bray.
18: Sige,
20: kasi pwede ma-atras lang doon tayo ni Kwan, ni Junior Munje.
18: Mm-hmm.
20: Ato i-pamati ang kumpirmasyon ni Colonel Khan Hakabahin aning magbalita ka kita, Bray.
18: Sige, sige. Kaya nindot ni para sa taga San Carlos?
20: Mm-hmm. Mm-hmm.
18: Okay. Mm-hmm.
20: Okay.
18: Okay, while waiting ta, according to Sir Boy Nofable, nga nung girelease man sa social media ang chat conversation. Ang chat conversation sa suspects og subton mura na og adding insult to injury kay mudugang nasa kasuko sa mga relatives og base noon og mahimo sila og dautan tungod sa kalagot unya mamatas na lang sa relatives sa mga suspect. Mao na wala na to mahibaw answer boy no. Kay karon tanan nga mga conversation sa naitabo didto nang gawas na jud man.
19: Post man gyud.
18: Ah. Kato ganing mga pictures. Wala ko no, Sir Jong. Sige lang, okay lang.
20: Ara-ara-ara, sumabaw. Ipagin ako magita, ha. I-atras ko. Kaya rito sumabaw na ako sa previous week na ako na pan.
18: Aha.
20: Previous week na ako na... Ah, previous week daw, kahapon.
18: Aha.
20: Kahapon ko ito na pan. Kahapon ako ito na send. Ara-ara-ara-ara.
18: Sir Johnny, Dak-Dak Kabugwas. Good evening, Sir Brian. Ma'am Pam, naunsa naman na ang mga batanon. Abi, oy. Abi nako sa Amerika ra diri po di ay sa Pilipinas.
19: Abot sa Pilipinas, ma'am.
18: Sige.
20: Kay kinina ni mga itabo ang kay pobre, mo dito ro mangid ni sila nasod kay itabo mga mass shooting bitaw.
18: Oh, sir Kanha, okay, go ahead.
1: Tapos ang isa dira is ang kada duso may porsyento na 50 pesos ang sa mga runner. So dira naga depende ang mga alid siya mga minor ng mga runner kay makakwarta magud sila.
21: Okay. Sige, dira tanayin sir. May arat tayo sir. Mga pila ka percent ayan sir. Diri sa San Carlos sa mga runner sir. Estimate lang sir. Base sa monitoring.
1: Hindi mag natin mano ang ano. Sarap estimate.
21: Mm-hmm. Pero may arat sir no?
1: May arat.
21: Okay.
1: Kaya ako mismo mahamba masulitin na ako kay siyempre ako galaag ko makita gid nako.
18: Grabe. Sige. Okay, Sir John.
20: Okay. So muna kita Bray ang atipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Nazar Khan.
18: Aha. So sige? Sa mga ginikanan diha dinhi joke ha mismo ang police na maoy ga monitor nga may mga minors or may mga minor rather nga mauna ang manglibod og illegal nga droga kay 5 pump.
20: Mao lagi.
18: Kaliso daan.
20: Kay bawo ni si Hipi kay Kipa Bray kay bawo kag ano?
18: Mhm.
20: Magpaluma da siya usahay kay Kipa Bray.
18: Mahilig siya ana.
20: Dili wa kay dumdum ka atong kardo nga napaluma ba? Kardo dalisay ba?
18: Ana dai na iyang style. Police man good basta police daghang kay nang diskarte.
20: Dagdag kay karakter.
18: Skartihan ni bata tao. sige. Kay oras sa to, gamay kay Sir Jong. Salamat Sir Jong. Ah.
20: Sige. So wala ato ang yamatod ka report ka buntaga para sa Puro de los Pueblos program dahil ka ito sa D3 Maritex Family og Mighty C. Ako si Kikita Jong Bersales para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kaligawan sa Red Rose, K5 News, Atab.
18: Ang inyong ipamaligya dira gurog illegal drugs gipay pam kung mangita mo ga kuan kliyente aron ya dadon dito sa Ishaling Finance Corporation gipay pam
19: ayo pa
18: kamo mga minor diha nga naminaw ron instead gi mamaligya mo illegal drugs pangita mo client ninyo mga kliyente dadad dito sa Ishaling Finance Corporation paprindahan ninyong ORCR o di gani titulo sa balay ug yuta kay dili lang 50 ang inyuhang ma kuha nga komisyon dito kay Vipam.
19: No.
18: Libo-libo.
19: Ay, ako'y nindot.
18: Na.
19: Di pa ka ba dakpan?
18: Ah, walay dakop.
19: Walay dakop.
18: Agent raman ka. Burag no. Police ka pa, agent, ano?
19: No.
18: Walay dakop dito sa Ishaling Finance Corporation.
19: No.
18: Na, ingnan nyo dito si Sir Celso Kabatuan. Sir, muprenda ko nun isyag sakyanan ay. Na.
19: Na. Di, na. Makakwarta pa.
18: Kunya, ibili ni mo, sir. Ikaw na ibahala di ha. Ikaw na po ibahala na ko. Ana ba? Na.
19: Unta.
18: Ano na, di gani, kung namoy kaila diha nga kamong mga minor nga mamaligyag droga, bisa mga tiguang na diha nga ang mga itsura, ang mga tiguang na dyan kayo na, mo drugs pa dyan.
19: Sinukuy-kuoy.
18: Mabisa nagkuoy-kuoy na. Mm.
19: Basta hawas kwarta.
18: Oh, pangita mo kliyente dito nga kinang gusto mo pa mapafinance sa Isaling Finance Corporation. Na, mo pa bakal og sakyanan, mo palit og sakyanan, balay.
19: Mm.
18: Ah, maka-commission pa mo.
19: Maka-commission pa.
18: Na.
19: Ya, dili pa kuyaw.
18: Na. Kung nainaminaw diha ron nga gusto ning ato ang gisibya ron kay Pam, adto mo dito kay Isaling, ingna lang nga gika nakadungog mo kay 5.
19: Mm-hmm.
18: Kay taas ng appraisal nila diha kay 5 Pam.
19: No.
18: Mubo og interest.
19: Morning,
18: na, wala na tayo oras. Ugma na punta.
19: Nato sila Center Mall, no?
18: Center Mall sila. Kipay Pam, go ahead. Mm.
19: Sige, regang kay salamat, Lord, sa maing panglawas at mga sukintig paminaw. Regang kay salamat. Ug sa amuan na lang bossing si Boss Doc Ramil Oy. Salamat kayo. Din hinanta ko ito. Bako na lang ang Queen of World Media ning Doc Bayan. Kakay 5, Pamela Perate.
18: Salamat kayo, Lord. Salamat kayo, Doc Ramil Itang Oy. Ugma na punta pohon mga ka-K5. God bless the Philippines. Ako na lang ang The King of All Media sa Dakbayan San Carlos, K5, Brian Morden. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros. K5, K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News.
22: D3 Bio.
23: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 gamay Visio.
24: Ang Visio
25: gamay D3.
24: Kapalit sa mga butika.
25: D3 Bio.
26: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
27: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
26: Mm.
27: Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay BC ug vitamin D3 kumparar sa plain D3?
26: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
27: Mm, grabe sa. Muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Hmm. Siyempre, pag abot sa imong gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
26: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
27: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics.
26: Hmm.
27: Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
26: Daghan.
27: Daghan ang iyang mahimo.
26: Mm.
27: Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
26: Correct.
27: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
26: Mm. Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
27: Mm. Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
26: Correct.
27: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
26: Oh.
27: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins.
26: Mm.
27: Unya, sa plain D3 nana?
26: Wala.
27: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
26: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
27: Mm. Ang rason nga no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio.
26: Mm.
27: Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
26: O, upat na ka-check, Dok.
27: Mm.
26: Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3.
27: Mm.
26: Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
27: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
26: Gusto.
24: D3 Bio.
28: Ako si Inara.
29: Tadyod kayong akong blood sugar.
28: Akong gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
29: Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
24: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
25: Ang Visio
24: gamay D3.
25: Mapalit sa mga butika.
24: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
24: D3 Bio.
27: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
26: Oy, wow.
27: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba naanay mucus lining.
26: Correct.
27: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
26: Tanang klaseng kagaw dok itrap anang mucus lining.
24: D3 Bio.
27: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
26: Dugang padok, ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
27: Hydrochloric acid. Kay kung wala ni mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
26: Sunog.
27: Mabangag, Sir JP, o mahimong
26: ulcer.
27: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir JP.
26: Ikis na po. Ikis na po.
27: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
26: Wala.
27: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang nga plain D3.
26: Correct.
27: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir JP. Pangutana, nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
26: Ay wala.
27: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
26: Oh, monolaurin pa na ha. Napay caprylic pa o capric acids.
2: D3 Bio.
27: So, sa among mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
26: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dok.
2: D3 Bio.
26: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pun nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
27: Og ako na sab si Dok Ramiloy, mayong panglawas ipadayon,
26: ayaw abusohon.
2: D3 Bio.
5: Ako si Nita Gandalaw na ay Edwin Stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
25: Ang Visio
2: nga may D3.
25: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Florazel. Before, problema jud na ako ang irregular nga regla. Mabot pa jud og tulo ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ro na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
25: Ang Visio
2: nga may D3.
25: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masin og may diabetes ka? GTX 500 na! Ang GTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidant nga gigan sa palaya ug the sugared sugar cane mga organic compound nga effective batok sa sakit nga diabetes. GTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka nabang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Klinika Spore Biotics!
11: Extend Food Supplement for Men!
12: O si Junie, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
14: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
15: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
19: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
20: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Hinautunta nga nainom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
20: Sa pagkatino, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
19: Gusto.
20: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mog balatian or sakit. Mm. Kasagaran magud nga lifestyle disease, gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
19: Mm-hmm.
20: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom ug pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
19: Kana.
20: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon ug minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy.

0: sumabot sa oxidative stress.
1: Mm-hmm.
0: Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
1: Muday na.
0: Kung mahilig ka og tamis ka pagkaon, kinahanglan yung ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
1: Husto.
0: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang Sir GP ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
1: wala kondisyon,
0: wala
1: ano?
0: Kondisyon, wala kay gana.
1: Base
0: sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
1: Napadok, kining bloating. Ingon sa Johns Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome, o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
0: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD Sir GP. Usa pa da Sir GP kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product kini moy makadaot sa atong mga tango.
1: Unya dok kini pong acne.
0: Dagkong bugas-bugas.
1: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka moderate or severe acne daghang mga bugas.
0: Gusto ka wala na kay bugas-bugas o oh, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
1: Nya weight gain, kining obesity, pagtambok.
0: Sobrang tambok.
1: Oh.
0: Sa Sir GP di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason. Sobrang lang ang kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
2: DTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
5: Pagkalungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag, duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pa,
5: naayo na ako.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubito. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Dok?
0: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
1: Oh, stop.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Jude, yung Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga samot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
1: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Ngamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mao na gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: pa. Of course. Pero doc ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
0: Mm.
1: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
1: No.
0: DTX premium coffee for the best experience. DTX coffee mix na ay chia seeds o kining Rayo coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Sugutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio og wala sa plain nga ordinary D3 salt.
1: Basta gani cold press process, buot ipasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
0: O kini nga klase nga virgin coconut oil Sir JP mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga naay gingivitis or GP, mao na yung kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO o ang D3 nga to siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir JP. Tanan nga magyan sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, sana man lang tong mga mikrobyo ato.
1: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
0: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na dito, Sir JP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
1: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
0: Naapagihapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir JP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: D3 Bio.
6: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
0: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
1: So kung maudok ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
0: Dili lang ulcer Sir JP, the best ang D3 Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
1: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
0: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong ang GERD.
1: Mao! Before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Kanang kasigi kag kaog mga tam Sir JP, samot na jud sila kagamay. mga matay nisla sa mga added sugar. What's good, Sir JP, is padaghanon nila pinaagi nining ditribayo. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard. Ang imuang tiyan.
0: Og dili ra da, Sir JP. Iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
1: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
0: Grabiha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3-bio, Sir JP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3-bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3-bio.
1: Wow!
7: D3-bio!
8: Oh, si Richard.
9: Siging galabad akong ulo.
8: Tasa day kong blood pressure.
9: Painom ko sa akong asawa, D3-bio.
8: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
9: Alam lang akong blood pressure.
7: D3-bio! Ang D3 nga may BCO.
2: Ang BCO
7: nga may D3.
2: Kapalit sa mga
7: bulika. D3-bio! D3-bio! Health News!
0: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
7: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa virus isog bakterya.
1: Atong isgutan, Dr. Ramil, unsa may rason nga anong kinanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
0: Checklist ata.
1: O sige, gitun-an, Dr. Ramil, ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
0: Labaw pas 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
1: Oh.
0: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
1: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
0: Uy.
1: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud niini maasin pa ang HIV virus.
0: Correct.
1: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
0: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity mahitabo ra na kung ang ang imuhang immune system mao'y responsable sa pagprotektar kanimo.
7: D3 Bio.
0: Nakuha ni mang punto, Sir GP?
1: Yes, Doc. About active immunity.
0: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
1: Kinsa, Doc?
0: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata unya kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
1: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
0: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
1: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
0: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di mo makita sa kuan ni Sir GP, plain
1: so,
0: D3.
1: So, kining
0: MCT, MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
1: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 Bio.
0: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
1: So, muna gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
0: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung kag, medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
1: O niya, dinira matagtaman ha.
0: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusohon.
7: D3 Bio.
10: Ako si Inara.
11: Tadyod kayo ng akong blood sugar.
10: Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
11: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tanjud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka.
5: DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
6: DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
3: Mabakas sa mga butika.
8: DTX Beauty Cell.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, pwede magid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan nagid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
14: Excel Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: Uy, besh, kanusa mong kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa mong sweldo?
17: Ugma puhon ko mo withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO kay muhapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
16: Hala, naa di ATM dito?
17: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pod ka sa office kay miyembro tag-iabya pod ka.
16: Daghan magtawo dito, good.
17: Naay dagang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton satellite office.
16: Ama o ba, besh? Pwede ka na dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
17: Sana all naay i-parking.
18: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
19: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpamilod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong butika sa Yunga.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, ihimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
3: Extend Food Superman!
4: Ako sa Renato, nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka sa home credit pa utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
6: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. D3.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. GTX 500.
1: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom GTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: GTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
8: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagaharaharagid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
9: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
10: The best place to shop for all!
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung saan ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
5: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, nadayon kay lauric acid.
6: Naapay monolaurin.
5: Mga medium chain triglycerides.
6: Check. Plain D3 ikis.
5: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
6: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
5: Kung kainom kag D3 Bio.
6: Check. Ordinary D3, walay MCT.
5: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa tong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
6: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpaakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang tanang kagaw sa imuang baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang baba. Plain D3?
5: Ah, wala.
6: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
5: Unya, ang D3 Bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
6: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Dugang, Sir JP.
5: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to ba?
6: Magkataas ang imong metabolism.
5: Correct.
6: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
5: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala dyan. Ikis na po.
2: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir JP.
5: Gusto.
6: Usa pa dyan, gipromote nini ang gut bacteria.
5: Si VCO, ang ato ang tiyan, naamantaan ng good bacteria.
6: Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
5: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
6: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
5: wala
6: na pod.
5: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ni ini ang atuang HDL. HDL mauni gahakot sa atuang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
6: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
5: Correct.
6: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir JP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
5: So,
6: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
5: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
6: Yes.
5: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
6: So ingon na nakanindot ang D3 Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
5: Correct.
6: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
5: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3. Wala na tayo oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
2: D3 Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng 3 ka bulan. Pero sukad, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan ron akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3
4: D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
10: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Wow! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag-Mighty C na.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-aria? Mags 4 Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-aria!
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Nita Gandalaw na ay Kidney Stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan.

0: Paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadito ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikmong trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
11: Sport Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food Supplement for Men, si Darling.
13: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
15: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
16: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM, San Carlos.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: K5 News FM.
19: Championing the lives of the Filipino.
20: K3 Bio.
21: Oh, si Richard.
22: Siging galabad akong ulo.
21: Tasa dahil kong blood pressure.
22: Painom ko sa akong asawa, K3 Bio.
21: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
22: Normal lang akong blood pressure.
20: K3 Bio.
23: Ang K3 nga may visio.
20: Ang visio
23: nga may K3.
20: Mapalit sa mga butika.
23: K3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radyo, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Sa una.
4: Good day. Magid ako sa akong

0: Ari na mga headlines. Nga gidalit sa maintingwa sa itong epektibo nga DTX 500, DT Bio og ang Mighty C. Sa ato gaman ang mga nagunang uluhan sa mga balita. Armas nga gigamit sa isa sa mga suspect sa shooting incident sa Tacloban. Gipanagyan sa iyaan nga pulis. Samtang PNP gikonpirma nga nana sa restricted custody ang maong nga pulis. Eskwelahan kung sila nagtungha ang grade 7 student nga milubas sa grade 9 sa Gihulngan. Sa nakalabay nga simana, walay security guard. Samtang inkwentro sa Tubosog, Barangay Lalong. Himong basihan sa PNP Kalatrava ron mas pahugtan ang security measures sa kapistahan sa lungsod. Samtang pagpatay sa isa kalalaki sa lungsod sa Binalbaga, giangkon sa NPA. Senior citizen gisikop gumikan sa pagpanghulga og pusil sa kapuyo sa Bacol. Balita National, big time oil price rollback. Ipatuman karong adlaw.
1: 11 Mbps.
0: Sa makausapa, maingod to mga suki nga tigpaminaw. Diyan na nagkanam-anam, nagkahayag mga ka-K5. Kining naitabo dito sa San Jose to Carlos, San Jose National High School. Wherein nakalas ang tulo. O, nahimo ko nung opatmer? Nahimo ko nung... Butangis lang monitor niya dito. Nahimo ko nung opat, Carl? Nakalas nga mga estudyante. Pero di ay lain pa nga balita. Wherein, giplanuhan yun ay ni sa duha. No, kay nagawas mga ka-K5. Wala, di ko kakonek. Giplanuhan sa duha yun ay pinaagi sa ilahang nga konvo sa messenger. Nagkonvo sila mga ka-K5. Gipreparahan gud nila. Or even gani ang mga consequences, gipreparahan. Ah, madyunon mo. They know all about juvenile justice system. Ngayon, di ta makuha na. Kung ma-priso man ta, kuha man lang, dali man lang. No? Pero, ang nakapait pa, because na trace sa PNP kay kini kunong usa

0: Hilig-hilig po din shooting. No? Muni nakaparat karon mga ka-K5 problema. Granting kung may mga rason sila. Pero lagi kay wa siguro gyoy nakagiya. Marag sobra pod. Ha? Now, daghan nga mga istorya. Daghan nga mga istorya sa bisan asa nga bahin sa Pilipinas or even sa ubang nasod. No, kinibitang ilang mga panagna o guingon pa nila. Kanilang gisuksok nga t-shirt. No, kinako ng uban, parihapod ko no sa una. Now, coincidentally mga ka-K5 pero mauman ang inyong panghunahuna or pangagpas lang. Munig ingon mga ka-K5 nga kinanglan tutukan eh. Even though matawag na itong isolated incidents, pero this could happen anywhere. Pwede ni siya mahitabo sa bisan asa mga ka-K5. Kay sayod ta karong panahuna, dali na lang nga makakuha sa armas. Bisan asa, siguro dagag mga pamatanon mga ka-K5. Daghang mga pamatanon nga nagahupot sa armas. Ang uban license, ang uban siguro, ano, ang uban natural, di gina lisensyado. May mga lisensyado man siguro, pero katong na nasasaktong pangidaron, unya may mga gitawag nga gun club. Pero kato siguro ang mga kuan lang, klaro gyud tong wa. So, dapat mga ka-K5 because ang social media manggod, grabe ka-influensive. Grabe ka-influensyado mga ka-K5. And we all know, kining mga buli-buli mga ka-K5 sa eskwelahan, buli-buli sa tulunghaan, di ginakalikayan nga naagyod na bisan ng asa. No? Unya, kabalo po ta mga ka-K5, kung anto lang tao nilang convo, brog sila rin yung duha, Carl. Wala pa is lagi paggawas nga nabay convo nilang duha nga kana bitawng naay lain nga involved. Kay mo nang pagtuon ako eh, may lain nga involved mga ka-K5 nga grupo, di ba? Tong gingon ako gahapon, so sila gyud planong duha, and they know already mga ka-K5 kung unsay mga implications. Grabe ka ko ano? Desidido gyud. Morning nga kinahanglan mga ka-K5 ang mga matag school administrator, no, elementary man or secondary man or senior high school man, dapat may ginatawag tang prevention and natay mga nagkadaya nga programa or even mga ipatuman mga ka-K5. Maragrabi ron ang mga panghitabo sa eskwelahan sa dripod sa gihulungan, may giluba po. Muna report ni ka-K5 Elmer Sagang, kay according pa sa nabalaan, walay security guard. Sige, ato sa ning dawaton mga ka-K5, si ka-K5 Elmer Sagang. No, because ako may lain man kong nga panglantaw mga ka-K5 when it comes to security guard. No, kay na ako'y i-address but not directly sa eskwelahan. So standby ka K5 Elmer Sagang, alas 11:28 na. May ngudto sa itong mga KSS leaders. Kumusta ka mo dira? Sa pagpanguna ni Ma'am Rogie Villando, atong presidente, Ma'am Maribic de la Paz, sa itong vice, so nga Ma'am Giselle Pasinabaw, itong secretary, Ma'am Banji, mga opisyal na to. Ma'am Banji, sila si Uguban pa. Ma'am Marifel Ceballos, Meryl Alegria, Mary Jane Jimena, Bro Remy Credo, si Ma'am Rowena Tim-Tim. Tanan, karon dagidugay ako mga pe. Pamitlangon to mo karon dagidugay.
1: 11 Mbps.
0: Alright, tanak sa linya si K5 Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
2: K5 Steve, no, gikumpirmar ni Lucy Buen Caballero ang school principal sa Mangsaysay National High School na walay security guard ang ilang tunghaan. K5 Steve, kung asa nagatungha kining 17 anyos nga grade 7 nga estudyante na miluba usab sa 17 anyos nga grade 9 sa Barangay Magsaysay, Gulen City, Negros Oriental niya itong Biyernes sa Udto, sulod sa isa ka basketball court na nasa gawas eskulahan na mudistansya o isa nga sa 2 kametros. So hinungdan nga walay magtuong nga may mga estudyante na magdaladala o kining-ining klase sa butang kay Presti, pero sa karon parikabutan nila kining mapahugta ng seguridad, although hadool og barangay hall. So anaaman hinoon nakaabag ag baga barangay tanod kay Presti Steve. Sa atong nga pagpangusi sa kalabot usab niini kay Kiper Steve kun unsay mga status ining security guard sa batang tunghaan, kay although ang pipila ka mga tunghaan or halos tanang mga tunghaan karon sa sibad sa Gihulngan, kalakip na niini ang pribado usab nga tunghaan diya sa Gihulngan, is nagpahugot na karon sila sa seguridad sa ilahang batag eskwelahan nga kutob sa mga musulod nga mga estudyante or baka mga ginikanan or kutob sa mga musulod nga bisita, dunay ay hugtanon na nang ilang gina-check ang tagsa-tagsa niini ka mga gipangdala ka kay Vice Steve. So ang isa niini, no, ang pinakadako nga public school diya sa Gihulngan City, no, Gihulngan National High School Poblasyon, sa to aga na sa rang kakibaysig, sugod na sila kaganiha, gi-inspection yun ang mga pipila ka mga dalas estudyante gamit kining gitawag nga metal detector. So ato nga pagklaro, kakibaysig, no, ang kining security guard ay iyagis gasto, no, sa mga matagtunghaan. So that's why ang pipila ka mga tunghaan na walay security guard, nagpasabot at kakibaysig nga wala pa din sila ego nga pundo para usab nga makahatag or kining makagahin o kining magbutang o security guard.
0: Correct.
2: Sa matang nga tunghaan kay Five Steve. So nagsalig pala sila karon sa mga barangay tanod o nga moabang usab sa matang school nga tong labi nagatong ulay mga security guard.
0: Maugyad kay ang kining tanod narampunas gawas. So tapos ang kining kwan, ang importante manggod kani magong security guard, siguro kung dako ka nga eskwelahan, unya kusog mang amots PTA kini mga ginikanan, no? Unya maayo pong pagdumala sa lokal nga mismo tagaan og prerogative ang ginikan, dili magbuot ang principal. Nga maingon ang ginikanan, butangan to ni security guard, kami bahala sa PTA, muna. O, kwa man na sag, kwa nday, kanang, unsa to gani, di na security guard, kundili watchman.
2: No? Watchman,
0: Watchman, tapos ikuan na nila, duties laggan, may pa-duties na sa buntag, sa adlaw, may duties gabi eh. No? Pero kung gamay yung eskwelahan, hindi yung kaka-expect na makaya na nila.
2: Okay.

0: So depende man gud na, pero kung ari kag si Kwan God, dako-dako binang balayronon.
1: Mao.
0: Oo, nya gamay ra pud ang estudyante nya, gamay ra pud ang estudyante ang ginikanan. No, nya ang uban di pud kasarang. Di pud maka di pud mayo mo bayad mo, mo na mo contribute kay kunuhay voluntary man na.
1: Voluntary oh.
0: Oo. So kuan gina siya ka Kifab Elmer, dili gina siya ang nakanindot ana. Kining deep ed kay dako man ni og kuan, dako man ni og kining budget. Mao ni pinakadakong budget sa Pilipinas eh. Sila ni pinakadako. Dapat tani kuwaon na nilang kuwaan nila sa MOO idaan because since mo na ni ang mga panghitabo ron, i-appel na silang program of works o sila mismo nga annual sanay kining procurement plan nga ang kada eskwelahan naagyo mag-duty nga kuan, naagyo mag-duty nga kinibitang security guard. Oh, naagyo mag-duty niya paid by DepEd.
1: Abim gina ko sa ilaha pag iniyay na di man diay.
0: Dili wa na.
1: Oh.
0: Oh, wa na kay nindot manggutong emo oi. Eh. No, onya mamalit og dagang salakyan. Para di maulanan. Beto tinod bitaw na. Oo, dako kayo niya in every school may mga maintenance and other operating expenses. No, niya hopefully dili na magdagkag palit og bond paper kay marag ning jutay naman ila mga documents ngay pangpasa ron. Oo, so dapat dira, pwede na kwaon daan dira sa DepEd. No, ilahang i-realign nilang budget for 2027 dayon mukuan sila mo. Kay sila man may pagbuton gyapon.
1: Oo.
0: No, kay tatso talang eskwelahan may kuan na, may ano to gani? May naanay ka ng, for example, elementary, bawa ipabutang dira para maka-save-save sila. Butang dira is mga watchman. Watchman lang. Ayala ng security guard. Watchman lang para at least kanang mudawat rag utsumil guro.
1: Oh.
0: Oh. So, muna. So, okay-okay naman lang ng utsumil. Okay. Basta, ang importante dira, dili. Ano lang. Bitaw, ang importante dira good, medyo may makabantay sa gate, mo na dira dayon. Pagabot og ka ng high school, mga kuana. So, mismo ang sa tawag gani, ang DepEd may mobayad para sa mga security guard. Agency gud mismo.
1: Ana gyud.
0: No, agency sila para at least may kuandaan, the same time dapat ang agency nga i-assign may mga metal detector.
1: Kana.
0: Di ba? Problema po, may security guard ka, unya imuha pong kural, maambakan rin kanding. No?
1: Time lang, time consuming po, Kifay Steve.
0: Ha?
1: Time consuming, git kung kwan ba? Kaning si kada usa ka estudyante, gina-check. So, ang pagsugot sa klase, kwan na, madugayan. So, yung ana no?
0: Pero anyway, ang kuan manggod na importante, may intervention manggod ang eskwelahan. Di ba may intervention para na, manay-naitabo na. So, dapat, di na, pwede mausap pag mausap pa.
1: Karon, diba? Halos mag-ita na yung eskwelahan, if you say, gihugdan, mag-inila ron.
0: Pero kanina itabos, giyulngan ka Kifab Elmer, sa gawas man itabo, guro?
1: Ha?
0: Sa gawas din itabo, di ba?
1: Oh, sa gawas man, mawitong murag kung sila gawas sila na kay lunch break pa yun.
0: Oh,
1: o nalilip last hour.
0: Okay na pero once ato na lang nang i-kwan ba, marag i-appeal lang po nato sa issue kinitabo sa takloban.
1: Gali.
0: Na kining security guard, importante ginan siya para ma-check kung may mga kwan ba.
1: Dadala.
0: May mga ginadala ba. No, gadala ba dira o kutsilyo nga may tadara? Pinaka crucial dira kay labi na kaning mga high school. No, pero kaning metabos gyulngan sa gawas na siya. Lain na po na sa istorya ha. Dili na siya maglisod na nagkuan ang eskwelahan ana.
1: Dala ko sila gitara no, yang tail ay kulinary. Kasi kulinary.
0: No, pwede man na. Kay naman na magkay ID.
1: Oo.
0: Di ba? Muna nakalisod kung kuan. Criminology ka? Oh. Anong ga crime, anong ga criminology mo kadong? Gusto ko mahimong kriminal. Wala ikuan. Pero anyway, pwede man sa Gyulgan, kayong sa Gyulgan, nakuha naman na nila, magpasakam itong kaso, di ba?
1: Mm.
0: Oh, di man ta makakuan sa kulahan, kinalan yung, kaya ang kuan mang gudana, dili ni mo matudlo sa administrator or sa tagdumala sa kulahan because nagdepende na sila ng budget. Kabalo ka, daghan bayag ka ng gastuhan, Mer?
1: Although kanyang kulahan na, bago pa ang pudne.
0: Oh. Aside from bago pa, kanang kabalo tadagkag mga gamitanan sa maintenance and other operating expenses. The same time, ang PTA pod may limitations na sila. Gawas na siguro ka ng parehas mga dagko ng mga high school, baka nang tag sa kalibo, tag 2,000 ka mga estudyante. So kung nga mag-amon tag 50 dira, so makasapar-sapar yun.
1: Bitaw. Oh.
0: So munay kuan. Munay lantaw na to because kung ang DepEd maghimo og inisyatibo, well, they will realign the budget niya kani mga tanang high school mga high school nang mga eskwelahan butangan nila kanang blue guards kani mga security agency gyud mismo nga mga gwardiya mas labing maayo. No, partis mo buin-buinan man na ilang kuan dira, ilang budget kay sila pinakadako eh. No?
1: So.
0: Oh, ya sige tagkuan nga. Pwede-pwede man na niya, sige tagto ko diskulahan niya, ipaagi niya pus DPWH. Oh, okay lang kung masaktong pagkatukura. No. Ang uban na, unang maguba bintana. Kanya magupa pang kaning durnab. Oh, gasto. Pero tanti, das gilngan, okay na to. Basta mo pailog kaso. Kuha naman na ikuha ng eskwilahan dra. Hindi punta makabasol sa eskwilahan nga way gwardiya kay nagadepende mo na sa resources kay Feb Elmer. Oo. Sige, ang problema daw kung may gwardiya o niya way maestro.
1: Nilisod na.
0: Mo nilisod. Sige, Mer. Ano putol? Na timing. Sige, okay na. Sige, Mer. Thank you. Salamat ka K5 Elmer Saga.
2: K5 News FM. Kampyon Report.
0: Di naman ni maningog. Oh. Alas 11:40 mga ka K5.

0: Sa Pikas Bahin naman, i-check sa nato si KK5 Jong Bersales. Kining inkwentro mga KK5 sa Toboso o Calatrava, nahimo karon nga basihan no, sa Calatrava nga hugtan ang security measures atol sa kapistahan. Nasa linya ka K5, Jong Bersales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong!
2: K5 Steve, ngayon pamugatan ni Police Captain Jesus Alba ang hepe sa Calatrava PNP. Mas pauta nila karon ang ilang pagbagayon o security measures sa umabot niya Lilas Pandan na festival sa lungsod sa Calatrava. Hindi kay matod pa, usa sa ilang ihimong ihimplo nini kay K5 Steve mao ang naitabong nga inkwentro dito na kalabayang buwan sa Abril dito sa lungsod sa Toboso o ang kining baguhay lang nga pagpangbanhig sa mga tropa sa Regional Mobile Force Battalion dito sa Barangay Lalong na mo ay nahimong basihan para nga ilang ikonsidera ang posibleng mga hulga kay K5 Steve sa selebrasyon sa kapistahan sa nasibutang na lungsod. Now, kabayan niin ang hepe sa Calatrava PNP na ngayon o igong pagpatalingkog sa publiko at the same time niyang iyong kinig mukuperar ang publiko kay K5 Steve sa ilahang ipahigayon po ng mga security protocols kaya ang kumog niin mao lamang yun ang paghatag o siguridad o hapsay nga kasalugan sa pesta sa lungsod sa Calatrava. Nata niya interview kang Police Captain Jesus Alba, ato tanaw ng iyahang pamahayag kita
3: si Yes, wala na ito na kung ano ginadula ng mga posibilidad. But we all did preparation no? With the collaboration man sa atong mga private forces, sa atong 79ID, no? Kag sa ibang pa na nagabulig sa ato sa mga force multiplier. No? But we are ready no? To the all the challenges sa sining kapistahan. Kaga we appealing to the public na please cooperate no sa ginhimo nato na security measures no strengthening our security preparation like for example no, may mga border control kita no may pagkatuman dire and before kamo kaga magsulod sa Calatrava no may mga border control kita di like for example dire sa may area sa Barangay Luok, Barangay Batayan, untag sa Barangay Suba. So, we need your cooperation. No? Please bear with us. No? This is the, kuano, para maging safe ang atong na banwas ang Calatrava. Kaga we last week, no, Friday, no, we launched the safe NIR, just dial 911 dito sa Talusay. Activated na ini, no, ini, problem no regard sa criminality hindi nyo gida madayal just dial 911 para sa programa naton sa sining sa aton na SIP 4NIR na program sa aton na regional director no.
4: Kung ikumpara natin sa SIS ang security measures ang pipilis na pwesta at sa buwan ano ang kalahinan sa SIS hindi na masugod sa
3: sa mga prior everyday incident no sa dito sa natabo sa Barangay Salamangka to so kay ning latest nato sa may Barangay Lalong with involved sa aton mga tropa kag sa MLGO nato no so expect too much na preparation like for example ang pagdugang aton sa pirsa sa pulis sa Calatrava no pag putang nato sa border control no pag stricto na ito sa checkpoint, no? Imo na ito na para maging safe lang ito na kapistahan.
2: Okay. So muna, K5 Steve, ang bahayag ni Police Captain Jesus Alba na ito ang hepe sa Calatrava PNP. So muna itong matod ka report, kailang kong ito para sa 11 program dahil ka ito sa D300X780. Mighty siya. Kung sa kikita, Jong Bersales, para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko Kaligawan, Drag Rose, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
0: Alright, salamat ka K5, Jong Bersales. Ini kay at least mga mapangandaman man, ha? Importante yun na, no, ka K5, Jong, nga may collaboration and cooperation sa publiko. Because without that, we all know mga kakifib nga yawan gid. Yawan gid mga kakifib ang kapulisan sa pagpatuman mga kakifib sa kahapsay kalinaw. Ala nagnami ang signal. Sa hangin na ma'am nadala. Amo na tong power no? The same ra the same. Ah, na nahuyop sa hangin ko ng signal manang nami ko na sulod. Thank you, Ma'am Ami, ah. Then, mga ka-K5, ari, ato sa ning good news sa ta. Ah, usa ta soban pa ang mga report, mga ka-K5, gimurag bad news, grabing bad news gapon. No? May angkor manager pa to sa Panay. Gisuwayan pag ambush. Gisuwayan pag likida. May ganin nakasalbar mga ka-K5. And the same time, ari, good news!

Good news ha. Epektibo karong adlawa, gipatuman na mga kaka-K5 ang rollback sa presyo sa petrolyo. Dia sa diesel 9.4 o 9 pesos og 4 sentimos. Sa hangtod 11 pesos og 4 sentimos. Magnubo naman sa 3.90 hangtod 5.90 ang gasolina. Samtang magakunhod naman ang kerosene o kung gaas.

0: Mayo, mayo, mayo. Mayo kay makaginawa, ginawa na mga kakifay. O basi may makita naman ta ha. Kaya ano ma'am, nagsakay na si Ray sa signal. Sa ano na, tungod sa bugnaw. Magbugnaw ka kay Feb Carlo, ang signal, makumukuha na siya, mas dali iyahang kuhan ba? Sige mga kakifib, sa amunin no, ang update na lang dito sa Tacloban, sa may San Jose National High School. Amo to na dito taon, so sa ang duha taon ka minoridad mga kakifib, no? Sa bansay dito magunit o pusil. Giplanuhan yun. Giplanuhan yun muna nga dapat muna giingon mga kakifib in every LGU. There must be a curfew for minors. Dapat mo, di man ingon sa kwan, pero mas maayo nga managana. Ang curfew for minors, mga ka-K5, pero usa nga ang kining curfew for minors, mga ginikanan. Oy! Dapat i-double check inyong bata. I-double check sa ninyo, mga ka-K5, kaya bas inyong bata, lantaw nyo daw ang hell. Pero wa mo kabalo mga ka-K5. May lain na day nga dalan. Base may mga grupo-grupo na. May mga ginahimo nga day nga di maayo. Dili pwede nga ikwanta tanong sa pulis. Ha? Ang pulis mga ka-K5, naara na sila. Pero as what I have said, ang mas effective, there must be a collaboration and cooperation sa publiko. Muna yung pinaka-importante mga ka-K5. So, much better, base may mga high school kamudira, mga junior high school, senior high school, i-double check ninyo pirmi. Try to double check kung nakatulog na ba, wa ba ni ikyas, kung naglakaw sa kagabi yun, asa padulong. Okay, akong ibalik ang itong experience nako sa una mga ka-K5, sa una na akong mga tinuig sa pagpanibya. May usa ka batanon, batanon pa I think mga 14 years old. Isa ka batanon mga ka-K5, nadakpan sa kining uplan bakal sa pulis. Gigukod sila kay lagi may allegedly may gitawag nga gapanglungkab. Karon na abtan sa unahan may mga pamatanon. So karon gi-atuan sa pulis, nakuaan sa 22 kalibre nga revolver. Pag-abot sa police station, nabayad na sa nasayran nga among bata, minor de edad pa. Mga 14 to 15 years old. Ah. So, gikol ang attention sa ginikan ni atong ginikan na nasuko. So, hindi na tinuod sira. Hindi na tinuod, sir. Buutan ang akong anak. Permi ko na ko yung simba. Bisang imo pa ng parusaryuhon, sir, kumplito na. Ha? Kumplito na. Tanan-tanan nga mga kuimuhan ng paampuon, draog, nubina, kaya na. Buutan akong anak, sir. Wa siya kabalo, mga ka-K5. Pag human nila og simba di ay, pag uli nila, mananghid ang anak na mato sa silingan, to adis barkada. Wa siya kabalo, mga ka-K5, nga pagtulog nila, iyang anak, mungkat-kat sa bintana, then suroy. Hangtod nga nakabarkada mga ka-K5 o grupo-grupo, ang grupo naka, nataala man ang grupo, good. Ang grupo nga tarong mga ka-K5, so tianta mo, ano, ang grupo nga kanang tinudanay nga grupo, pag may atrasong isa, malaban gina. Nga karong kaya nga atraso is grabe man, pinusilay man, apil mo nagpusil. Diba? So, double check sa inyong mga anak, mga apo. para sigurado mga ka-K5 nga naasasakto nga dalan. Kay base mga ka-K5, abi nyo anghel pa. Anghel de la Sungay. Ha? Alas 11:53 na mga ka-K5.
1: 11 Mbps.
0: Isa sa dako nga matabang sa pag-inom mga ka-K5. Kining suplemento nga nagatangtang sa mga tambok nga nagapalibot sa atay. Ang sobra-sobra nga pagkaon sa carbohydrates ang nagakos sa accumulation o kung pagtipon sa mga fat cells sa atay. Nga ang hinungangang resulta, maghubag ang atay, nagataas ang SGPT o ALT levels. So may gitawag nga fatty liver, nagaresulta sa liver scarring, o hangtod nga mawadaan siyang function. Kineng gitantawag nga liver cirrhosis. Ang pagtumar sa DTX 500 o Mighty C, nga sa diin mga ka-K5 na kong tabang, gawa sa sobrang pagkaon sa carbohydrates sama sa humay, kining tinapay, o mga tamis nga pagkaon, ang pag-inom sa ilimnon nga makahubog, isa man sa mga rason kung nga no maghubag ang atay. Bisan pa ginagmay lang imong ginainom, pero kung kiniadlaw-adlaw, kini man magresulta sa pagkasamad sa atay. Dapat adlaw-adlaw mag-inom sa DTX 500, ang superior antioxidant, o ang Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Wala lagi kuhan, Carl. So, kini manggod. So, ako ikuha ninyo ha. Kini bitawng ang atay manggod mga ka-K5. Ngunit siya'y sa kuan pa, chemist and strainer or kining tigsala. So, kung mag-inom ka, kabantay mo, pag-inom ni mo, di ba, marag tipsy ka, mahubog ka, nganong pagkaugma, mahuhasan ka? Because of your liver. Tungkol sa mong liver, mga ka-K5, naitabo nga, gisala niya ang dugo nga may alcohol, gibilin niya ang alcohol mga ka-K5 hangtod ipadami, ipagawas sa lawas. Pero because too much, ang problema, di makaya sa atay. Di problema eh. DTX 500 mga ka-K5. Available na sa mga butika sa lugar. Standby! Musunod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps.
2: K5 News FM. News FM.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
4: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
5: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
4: Oo.
5: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
4: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
5: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon, o niya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
4: Correct.
5: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po DTX 500 og Mighty C.
4: Mauna.
5: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
4: Tama, Judok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat aduna adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
5: Mm. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon Sir GP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man jud kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
4: Correct.
1: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika.
4: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, ug walay preservatives.
5: Mm. Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beefloaf. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Mm. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon ug other sources.
4: Ah, pwede ra.
5: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
4: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala malutok nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
5: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
4: Pwede rin ay utan, ano?
5: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Gusto. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag DTX 500, og mag Mighty si Sir GP.
4: Wa na dyan tayo, igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og kinasab si Dok Ramil Oy, saying, ang panglawas ang pingan?
4: Dili abusuhan!
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. IDC Network News.
7: IDC Network News.
8: At sa ulo naman nagbabagang balita, tatlo patay, 13 sugatan sa pamamarila sa isang paaralan sa Tacloban. Seguridad pinaigtinga sa mga paaralan sa Capiz kasunod ng naitalang school violence sa bansa. Mga paaralan sa lungsod at lalawigan ng Iloilo pinaigtingang security measures matapos ng shooting incident sa Tacloban. Seguridad ng learners, teachers at kawanin ng MOG sa mas pinaigting matapos sa rin ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Samantala, DTI plano magtayo ng 3 business center sa Negros Oriental. PDRRMO Aklana nasa blue alert status para sa kapistahan ni San Juan. 2 bayan mahigpit na tututukan. Bishop Mangalinawa nanindigang ipagpapatuloy ang pagtatanggo sa kalikasan. At 8 estudyante na nakuhanan ng marijuana sa Barbasa Antique, makailang beses nang na-test sa BESA ayon sa drug enforcement.
1: YDC Network News.
7: YDC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zaba sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, tatlong estudyante ang nasawi habang 13 naman ang sugatan matapos ang madugong insidente ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City nitong Lunes ng umaga. Ayon sa mga otoridad, naganap ang insidente bandang alas 9:20 ng umaga habang nagpapatuloy ang mga klase. Bigla umanong umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril na nagdulot ng matinding takot at kaguluhan sa mahigit 1,600 mag-aaral at mahigit 100 guro ng paaralan. Dalawang minor de edad na nasa grade 9 at grade 10 ang mabilisa na naaresto ng pulisya. Na-recover sa kanila isang Glock pistol at isang kalibre 38 na revolver na pinaniniwala ang ginamit sa krimena. Batay sa ulat, dalawa sa mga biktima ang idineklarang dead on arrival dahil sa tama ng bala sa ulo at likod, habang isa pa ay namatay habang isinusugod sa ospital. Patuloy namang ginagamot ang 13 sugatana. Ikinuwento ng mga saksi na nagsimula ang pamamaril habang nasa loob sila ng silid aralan. Maraming estudyante at guro ang napilitang sumilo o tumakbo palabasa ng paaralan upang mailigtas ang sarili. Patuloy na inaalam naman ang motibo ng insidente kabilang pahayag ng isa sa mga suspect na di umano'y nakakaranas ng pambubuli. Sinisiyasat din kung may kaugnayan ito sa pamamaril at kung planadong pag-atake. Samantala, tinundin ang Department of Education ang karahasan at nagpatupad ng psychosocial support para sa mga apektadong estudyante, guro at pamilya. Nananatili ring suspendido ang mga klase sa paaralan habang nagpapatuloy ang investigasyon at mga hakbang para sa pagbangon ng komunidad. Samantalang mga ka-K5 seguridad na pinaigting sa mga paaralan sa Capiz sa kasunod ng naitalang school violence sa bansa. Detalye ng balitang yan atin sa atin ni ka-K5 Roldan Villarreal.
9: Mas pinaigting pa ng mga paaralan sa lalawigan ng Capiz at lungsod ng Rojas ang ipinapatupad na seguridad kasunod ng mga naitalang karahasan sa ilang paaralan sa bansa. Sa paglibot ng K5 News FM Rojas, napag-alaman na isa-isa nang sinecheck ng mga security guards sa mga bags ng mga estudyante at mga bisita upang masiguro na walang maipuslit na mga patalim o armas. May mga isinasagawa ding spot inspection sa ilang silid-aralan at pinalawak pang kampanya laban sa bullying. Ilan naman sa mga magulang na mga maliliit na estudyante ay nakabantay sa labas ng paaralan upang mamonitor at masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga anak. Umaasa naman ang mga ito na patuloy pa na paigtingin ang pamunuan ng mga eskwelahan ng seguridad para sa kaligtasan ng mga mag-aaral, lalo na't isa rin sila sa nababahala sa serye ng school violence na naitala sa ilang paaralan sa bansa.
10: Ito si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YC Network News. YC Network News.
8: Gayun din mga paaralan sa lungsod at lalawigan ng Iloilo, pinaigting ang security measures sa matapos ang shooting incident sa Tacloban. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
11: Pinaigting pa ng mga paaralan sa lungsod at lalawigan ng Iloilo ang security measures sa mga eskwelahan upang mapasiguro ang safe learning.

0: direkta serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: IDC Network News. IDC Network News.
2: Guardian seguridad ng learners, teachers at kawanin ng MOOCs mas binaigting matapos pa rin ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Tabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, K. Buscaino.
3: Pinaigting ang seguridad ng mga mag-aaral, guro at kawani sa MOOCs, isa sa pinakamalaking public secondary school sa Cagayan de Oro, ang Misamis Oriental General Comprehensive High School o MOOCs. Mayon kay Principal Melendi Katid ng MOOCs, matagal nang ipinatupad ang monitoring sa learners at nakipag-ugnayan na sila sa COCPO, PDEA at iba pang ahensya ng gobyerno. Ito ang pahayag ni Principal Katid hinggil sa kanilang mga security measure matapos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo 22. Ngayon nakatalagang COCPO personnel sa nasabing paaralan regular na nag-roving ang security guards sa campus. Gumagamit sila ng UGuard School Management Information System, isang centralized digital platform. Mahigpit din ang entrance protocols. Kinakailangan ng ID scanning at facial recognition. Matatanda ang naging kontrobersyal ang MOOCs dahil sa mga insidente ng mag-aaral na nakuha na ng illegal drugs at suntukan.
4: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: IDC Network News. IDC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. DTI plano magtayo ng 3 business center sa Negros Oriental. Ang kampiyon na balitang yan, atin ka K5 Shara Humilio.
5: Plano ng Department of Trade and Industry sa Negros Oriental na magtayo ng 3 pang negosyo center sa mga munisipalidad ng Tayasan, Manhuyod at Himalalod ngayong taon. Ang mga hub na ito ay idesenyo upang ilapit ang mga serbisyo ng ahensya sa mga naghahangad at kasalukuyang mga negosyante sa mga lugar na ito. Alinsunod sa Go Negosyo Act, ang DTI ay magbibigay ng mga tauhan habang ang lokal na pamahalaan ay magbibigay ng espasyo sa opisina. Ang mga sentrong ito ay nagsilbing one-stop shop kung saan makakuha ng tulong sa pagpaparehistro, pamamahala ng negosyo at paghanap ng mga programa sa pautang. Sa pamamagitan nito ay inaasahang mapapaunlad pa ang micro, small and medium enterprises sa buong lalawigan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: IDC Network News.
6: IDC Network News.
2: At PDRRMO Aklan, nasa blue alert status para sa Kapistan ni San Juan. 2 bayan mahigpit na tututukan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
7: Naka blue alert status na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o ang PDRRMO Aklan bilang paghahanda sa selebrasyon ng Kapistahan ni San Juan de Bautista. Ayon kay Mr. Jeffrey Mundo, LDRRMO 6, nakahanda na ang kanilang hanay na agad responde sa oras ng pangangailangan at magde-deploy ng mga tauhan sa mga bahay ng New Washington at Calibo. Kabuang 35 personnel ang ikakalat sa mga lugar ng Puok, Mabilo at Tamba kung saan inasahang magsasagawa ng iba't ibang aktibidad kaugnay ng pagdiriwang. Posible rin umanong madadagdagan ng deployment ngayong araw depende sa sitwasyon at kung may iba pang mga bayan na hihiling ng augmentation o kadagdagang tauhan mula sa kanilang hanay. Tiniyak din ni Ismundo na maayos at handa ang kanilang rescue equipment sakaling kailanganin sa anumang insidente. Target ng ahensya ang zero casualty at mapayapang selebrasyon ng kapistahan. Kasabay nito, pinaalahanan ang publiko na umiwas sa paglangoy habang nasa impluwensya ng alak dahil isa umano ito sa mga karaniwang dahilan ng pagkalunod. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: IDC Network News.
6: IDC Network News.
2: Samantala, Bishop Mangalinawa nanindigang ipagpapatuloy ang pagtatanggol sa kalikasan. Tabo ang detalye ng balita, pati naman ni K5 John Chavez.
8: Hindi natinag si Bayumbong Bishop Jose Elmer Mangalinaw sa kabila ng kasong isinampa laban sa kanya kaugnay ng pagtutol sa exploration activities ng North Luzon Minerals Resources Corporation o NLMRC sa Kasibu, Nueva Vizcaya. Kabilang din sa mga isinama sa reklamo sina Father Christian Dumangeng, dating Social Action Director ng Diocese of Bayumbong,

0: at kasalukuyang station manager ng Radyo Veritas Bayumbong, Florentino Tinong Dinos, at anim pang individual na iniuugnay sa umano'y barikada sa loob ng ancestral domain ng Bugkalot o Ilungot bilang pagtutol sa proyekto. Nakatakda ring isagawa ngayong araw, Hunyo 23, ang pagdinig para sa writ of preliminary injunction matapos ang nauna ng pagtanggi ng korte sa hiling na TRO. Sa mensahe ng Bishop, humiling ito ng panalangin para sa mga apektadong komunidad, mga institusyong kumahawak sa usapin, at para sa mapayapang resolusyon ng kaso. Samantala, bagaman naniniwala sila na ang kinahaharap ng mga kaso ay slap case o taktikal laban sa mga tumututol sa pagmimina, ay iginit nilang ipagpapatuloy ang kanilang laban at paninindigan para sa pangangalaga sa kalikasan at komunidad na maapektuhan. Para sa MyTC Network News, ako si K5, Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At estudyante na nakuhanan ng marijuana sa Barbasa Antique, makailang beses nang na-test by ayon sa Drug Enforcement Unit. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Aileen Magbanua.
4: Makailang beses nang na-test by at palaging nagbibigay ng bulto-bultong dahon ng marijuana ang isang estudyante na nahuli sa illegal drug buybus operation last 4:20 ng hapon noong Hunyo 21 sa Barangay Bire, Barbasa Antique. Kinilala ang subject kay alias Monmon, 20 anyos, residente ng Barangay Mag-aba, Pandan, Antique. Sa panayam kay Police Major Jeremy Ayan Magbanua, ang head ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Antique Police Provincial Office, na-recover sa posisyon ng suspect ang 110.96 gramos na dried leaves with fruiting tops na pinaniniwala ang marijuana at may street value na 32,288 pesos. Nakuha din sa kanya ang dalawa pang self-sealing plastic packs ng pinaniniwala ang marijuana, one-piece suspected marijuana cigarette, black plastic pack ng pinaniniwala ang marijuana, buybus money na 4,500 at iba pang non-drug items. Napag-alaman din na ayon kay Police Major Magbanua, isa sa mga source ng suspect ang nanggaling pa sa Northern Antique. Sa ngayon, nasa custody ng Barbasa Municipal Police Station ang suspect at nahaharap sa kasong RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para sa MyTC Network News, sa K5 Aileen Rose Montero Magbanua, para sa Kampiyon ng Mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, inanunsyo ni Keir Starmer ang kanyang porma na pagbibitiw bilang Prime Minister ng United Kingdom at leader ng Labour Party. Ayon kay Starmer, tinanggap niya ng buong paggalang ang desisyon ng kanyang parliamentary party na hindi na siya ang pinakamainam na mamuno sa susunod na halalan. Si Starmer, na nagdala sa Labour ng landslide victory taong 2024, ay naharap sa pagbagsak ng popularidad ng partido at matinding pressure mula sa mga kasamahan. Itinakda niyang July 9 bilang simula ng nominasyon para sa bagong leader na inaasahang makakakumpleto bago bumalik ang parliament sa Setyembre. Samantalang kanyang pagbibitiw ay nagbukas naman ang daan para kay Andy Burnham, dating mayor ng Greater Manchester, na lumilitaw bilang posible nitong kahalili.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Kalibo, Bacolod at Iloilo, ang tabayana ng pagbabalik ni K5 Romy Cahilig, K5 Eric Tenerife at K5 Kim Caluyo sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarice sa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM.
5: The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako sab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
7: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
8: Uy, nindot na.
7: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
8: Mm-hmm.
7: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Mm-hmm. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
8: Mm-hmm.
7: But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra. Mm. Nindot ra jud.
8: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
7: Unya makuha ra maguna sa init ang D3. Mm.
8: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
7: Correct.
8: O ma-depress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
7: Mm.
8: Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
7: Oh,
8: D3 Bio. Ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
7: Mm-hmm.
8: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
7: Mm.
8: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio.
7: Mm.
8: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
7: Wow!
8: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
7: Mura din nag-topical cream.
8: Mura yun.
7: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
8: Mm.
5: D3 Bio.
9: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
7: Mm.
8: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
7: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
8: Mm.
7: Alpha lipoic acid.
8: Mm.
7: Nana sa atong lawas ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuhang mga antioxidants.
8: Yes, anaa sa atong lawas ug kini diay gitawag nga caprylic acid nga naa sa D3 Bio.
7: Mm-hmm.
8: Mao ni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir GP.
7: Uh-huh.
8: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
7: Ay, kanindo.
8: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
7: Of course, wala.
8: Mm. Naara dyan na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo dyan siyang antibodies for your immunity.
7: Correct, Dr. Ramil.
8: Maunay trabaho ni D3, matagan dyan ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
7: Mm. Nadyo na yun. Paspas kay na.
8: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
7: Oh.
8: Maudyo na bintaha kung ikaw nakadit ribayo. Tanan kini kinanglan dyan na to. Ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
7: Taway kayong immune system, ani Dok.
8: Pero, mas kinanglan dyan, nimo una ang gwardya sa balay.
7: Of course.
8: Ang D3 Bio adunay both. Active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
7: Murag double barrel shotgun di ay Dok, ang D3 Bio.
8: Correct, no? Pasabot, kung D3 ra imuhang ginom, polistisyon ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may polistisyon ka pa.
7: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay Dok og rason, nga dapat na dyan nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan Dok, wala na tayo oras. Ako si Jean Paul Generoso.
8: At ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
7: Ayawg abusohon.
5: D3 Bio.
10: Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtay, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po nga akong mga TL o mga panakit. Sa pagkaduwang na po sa DTX 500, akong gindouble dose o makapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong. Gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una
5: today magid ako sa akon body odor,
6: huya na ako magatubang sa akon mga customers,
5: pero subong
6: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap
5: kag
6: naghamis kag nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
14: Sus, diya na sad. Napalinga na sad ko. Sa tunga pagyud sa dalan.
15: Bay, naunsa naman na. Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
14: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
15: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtan-aw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Maka-drive na ka sa imong bagong sakyanan.
14: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
15: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
14: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
16: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
17: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
18: Asa magagikan, bay? Gigan ko bukid bay.
19: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
18: Bitaw, mabakarwash gani ko?
19: Aw, dito sa Jukax bay. Jukax car wash.
18: Mayo dito?
19: Ayos kayo.
18: Sige, diha na ka. Bakarwash ako.
19: Sige, sige.
20: Jukax car wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax car wash. Naay discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax car wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax car wash.
21: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
22: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
23: Number one.
22: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Pure Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: 11 Mbps. Oral bike tama ka K5 diri gapon sa tungtong lumanon. Alas 12:31 ang oras gidaris sa maintingwa sa Klinika D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Ang dunay extra virgin coconut oil nga makatabang sa pag-reduce sa inflammation, swelling, irritation mga ka K5, labi na sa tuwang tiyan, abdominal lining. So kini mga ka K5 kung medyo nag-bloated ka, usahay mga ka K5 nga may mga sakit-sakit sa mga tiyan. Malikayan kung magatumarka sa Klinika D3 Bio, may medium chain fatty acids nga ma-convert into a natural potent antimicrobial ug antiviral. The same time, makatabang po ni para mas maing healing sa tuwang liver o nakibna sa tuwang kidney. Ay kalimot, Klinika D3 Bio, ang vitamin D3 nga dunay VCO, the antiviral and antibacterial specialist.
1: 11 Mbps!
0: Balikta mga ka-K5 dirigyapon sa tuwang tulumanon. May nag-viral na naman mga ka-K5, no? Nga video incidente gyapon sa isa ka eskwelahan wherein kung kini pinosilay diri naman mga ka-K5 dinong gabay babae pa to Carlo, babae gipangluslak iyang classmate no, schoolmate ko to kay kuan man to elementary tapos siya high school isa ka private may mga private school manggod mga ka K5 nga kuan kini bitawng ang high school ug ang elementary usa no may tabo sa Cavite. I don't know ha kung kuan bagid ning kuan ha elementary. I don't know ha kung kuan bagid nga video pero if this could be true kay ang kuan ni isa to nag-aray ko no Tagalog eh. Ari o ipakita sa nako magka K5 ari para maisa-isa ikala para makita ninyo so duha ka insidente sulod mismo mga ka K5 sa tulunghaan. Ha? Grabe. Mga babae pa niya, mga lalaki. Nagantaw ra. Na, listen ni Mashak din ka, no? Ha? May ngodok ang Ma'am Rowena Timtim, atong cases leader sa may panubigan. Ma'am Vilma Absin Kadosale, may ngudo. Shout out sa La Libertad, sa Family Absin o Family Fakturan. Ma'am Jeneline Salazar Amarilla, may ngudo. Good afternoon, Kuya. Greet ko sa Family Pulhensyo o Family Kasipong o sa Family Lara from Panubigan. Thank you, Ma'am Ann Lara. And Doc Tribs, may ngudo. Good noon. Kaya sa DepEd mo support kay government school na kaya gani private school mo sweldo sa security nga private man national security awa maragwa man goy kuan sa kuan good nga ana nga kanang servicing ba nami manggod ang infrastructure doc. Lantawa mga ka K5 oh. Ari paipakita na kong video pero warning sa ko ha, sensitive content ni mga ka-K5. Para makita ninyo ang video sa mga sa isa ka classroom. No? Ari oh, lantawa. Aray ko. Ano? Tulo. Upat. Nan. Okay. Stop. Grabe, no? Nag-iiko ko. Ang naipanghitabo, mga ka-K5, nag-viral man eh. Pwede na i-kan, i-cut, Carl. Kaya sensitive. At least nakita ninyo, mga ka-K5. So, kinsa man ang mag-anticipate nga isa ka bata nga babayi, no? Now, may nag-open regarding sa kining anti o kining gitawag nga juvenile justice system or juvenile welfare act, mga ka-K5, no? Naganagbasol kay ano mo ko noon eh. Pero tanang balaod, mga ka-K5, if it is pursuant to the guidance of the Constitution, ang isa ka balaod maayo. Basta sa subay sa Constitution, maayo. Galing lang, sultian ta mo, mga ka-K5. Parehagod na sa tambal, may side effect siya. If you want, mga ka-K5, nga matagan mo sa kinibitawng gusto ka nga tagaani mo ga solusyon, ang isa ka problema or taganta isa ka sakit, mga ka-K5, pero wala nimo pangandami ang side effects. Parianing Juvenile Welfare Act of 2006. Ibasol man nato, mga ka-K5, kining usa ka senador kay nganong gipasar, pero para nako ha, akong gibasa, oh, may problema. Because the realignment of the alignment of several laws, kung ato ang subayon, mga ka-K5, naa naka-preposition siya. Ang problema lang kay naatay lapses on the implementation of the law, and not the implementation but the kanabitang consistency sa pag-implementa sa pamalaod, mga ka-K5. Para good aning kining gitawag nato nga anti-drunk and driving act, mga ka-K5, kung atong subayon gyud ang balaod, bawal jud ka mag-drive nga nakainom. Mapriso gyud ka. Problema wala dili eh. May mga considerations. Basig may maligsan ng mga politiko ba? O mga tao ba ka sa mga politiko? Mga tao sa mga opisyal, mga ka-K4, basig pulis po. So wala kayo na na-implementar. Kung may mapatay lang, may disgrasya, may mapatay, tapos mabalaan, mga ka-K5, nga naka-drugs ka or naka-inom ka, dira mo sulod ang ADA. Anti-Drug and Drunk Driving Act. So walay consistency sa implementation sa balaod. Ari ka sa Juvenile Welfare Act. We all know, mga ka-K5, nga kining balaod gipanggamit sa mga tuntong nga mga ginikanan. Di man tanan ha? Tuntong nga mga ginikanan nga namaligya og drugs, gigamit nila ilang mga bata kay kabalo dili mapriso. Because may gitawag ginatawag tang exemption, labi na kung ikaw minor edad, pero may mga corresponding na nga mga edad nga asa kadapita pwede ka masulod sa kining exemption sa balaod or may immunity ka, pero naapoy corresponding edad nga may himoon ang gobyerno nimo, tapos may corresponding edad nga pwede nakamaka masulod, mga ka-K5. The question, nagbutang tag balaod pero wala na itong ipreparahan, mga ka-K5. Number one, pila kabog sa Pilipinas ang may boys town? Pila kabog sa Pilipinas ang mga LGU nga na ay mga kinibitawang center para sa mga minors in conflict with law? Mauna ipangutanan ako. Now, inconsistent with the align with other laws, nga supposedly kung ang bata mo kung makakommit, mga ka-K5, o kining ginatawag na to nga kinibitawang salaod, may liability ang ginikanan. For example, ang bata nag-drive, nakabongo, nakapatay mga ka-K5. Kabalo mo mo, may liability ang ginikanan. Labi na ko ng motor nga gigamit, siya lang nga ginikanan. It is existence mga ka-K5 within Republic Act 7610. Galing wala. Di na nata pwede magtudlo pa sa la, sayop mangunis balaod, sayop mangunis akwan. Kita mismo ang mga tao, may mga kakulangan ta. May kakulangan ta mga kakaypay. Pero ganing makawatan ka. Alam po kung ito yung nakawatan? Muni nakalisod mga kakaypay. Nakawatan ta. Madakpan, dilira po mo kapalog kaso. Muni nakapait. Now, ako ni sumpayan mga ka-K5 kay nami ni nga kwan. Problema man ko, di man ko ta kongresista. Niya maharag mahadlok naman po ko mag-kongresman. Daghan na ba kong malita? Ang usa ka malita na adres sa Sibya. Ang unod, puro lago. Alas 12:42 na. I-check sa nato mga report mga ka-K5. KK5, Joseph Bulhano, kining pagpatay sa isa kalalaki sa Banwasang Binalbagan, giangkod sa New People's Army. Nasa linya KK5, Joseph Bulhano.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sep.
2: Mayong unto kaki 5 stable sa ato nga mga tagpalamatidra sa siyudad sa Sanlaon. Sa ato nga nakuha nga mga balitang informasyon diri sa Binalbagan Municipal Police Station. Ginako sa nga Leonardo Panaligan Command New People's Army nga pagpatay kay Henry Apracio, 54 anyos, residente sa nga Sitio Patuyo, barangay Makiligmit diri sa Banosa, Isabela sa Dong Tirek Dania semana sa K5 Speed. So sunod sa pahayag ni si Prasyo no at sa K5 Speed ang ginaligar intel asset sa militar anay force multiplier sa AFP kaga PNP kaga ila sa likod sini ka K5 Speed sa pagpamatay sa mga ginadudahan nga supporter sa New People's Army sa K5 Speed. Kaga madumduman ang ginapatay si Prasyo lasing po sinsi sa nga hapon, Hunyo 16, kaga bangod sa kahadlok sa pamilya si Paimtib, ginapalubong na lang nila ini sa diretso sa K5-Tib ang ini nga bangka isang nga pamilya sa K5-Tib. So samtang kinaklaro sa kinaklaro pa sa nga barangay chairman sang barangay Makiligmit diri sa Isabela nga ang aktwal nga ginaluntaran sa nga krimen amo ang Sitio Karnawan barangay Amontay sakop ini sa nga Binalbagan hindi sakop sa nga Sitio Patuyo sa barangay Makiligmit diri sa Isabela Kakifaimsin. So para may nga ito nga nakuha ng mga balita ng informasyon diri sa Binalbagan Municipal Police Station. Ini ka balita ginadulo sa inyo sa nga Klinika D3 Bio Detection and Recovery T sa DTX Coffee Mix. So kakipaisib, maula doon karoon na ang diri sa Banwa sa Isabela kag magaligmat eh ang ato mga pumuluyo diri sa mga kabarangayan diri sa Banwa sa Isabela. Report diri sa Banwa sa Binalbagan ini si kakipaisib Joseph Bulhano para sa kabilin nga balita Serbisyo Publiko kag Galingawa sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon Report.
0: Salamat kay K5 Joseph Bulano. Alas 12:45. Standby kay K5 John Sunido. Wala dai. Ara. Gaway ko rumo wag uli ay. Alas 12:45 mga kakay 5 oras gidas metingo sa DTX Coffee Mix, nakakape na ka naka-detox ka pa. Ang kape nga pampahealthy kape mga kakay 5 nga sigurado nga nami pirmi. Nasa linya mga kakay 5 kining report regarding sa ESF case sa Escalante. At least zero pa. Good news ha. Nasa linya ka K5 Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom.
3: K5 Steve, amo na yung pinakarami. Yung kayo karoon na itong balita. Tungkol lang ito pagpinuha o kuantos ito ang mga sakop sa City Agriculture's Office. Ilang kitataw nga why kaso sa ESF na na-record sa Dakbayan sa Escalante. Pero bisa man ka K5 Steve nga walay kaso nga naka-record. Ilang gaya po nang nagtinguha nga mapunggan, gabantay sila sa ilahang perimeter nga pokwan ugot nga
1: muni nainom muna para iwas sa anuman nga masakit pag power trio
3: doon na sila gihapoy tikang naghimo tungod kay ang Dakbayan sa Escalante nagpadayon pa ang ilang aplikasyon sa pag-downgrade. Kaya kung dumduman na ito kakipag-steam kung ang kining Dakbayan sa Escalante muna ito ay pinakauwahi
4: sa balita sir nga mura mabalik ang ESF on sa preparation na ito ani sir sa Escalante
3: zone sa ESF muna ito ay pinakadugay yun nga gitagaan o kining certification sa Diyasakuan sa Department of Agriculture sa probinsya sa kining pink level. Sa pagkakaroon, mauna ilahang gitinguha pag karoon nga makuha yun nila ang makapaka-downgrade sila nga to sa yellow zone kay K5 Steve.
1: Nainom muna para iwas sa anuman nga masakit pag power trio.
3: Tungod kay K5 Steve nga sa kalayo sa laboratory, dili yun mo abot ang time nga ang ilang specimen nga ipada sa province mo ma-expire. So doon adugang kung maabtan o expiration, kinanglan pa nila magpusab o ganyang mga specimen para
4: sa balita
3: para
4: sir, nga mura mabalik ang ESF kung sa'y preparation na ito ni Sir Jesus Calante.
3: Wa na gyoy ESF ang Dakbayan sa Calante. Now, ang issue karon nga doon ay posible nga mabalik, giklaro ni Mr. Arsulin Cordova ang in-charge sa Bureau Animal Industry sa City Agriculture's Office sa Dakbayan sa Calante nga zero ang ESF case diri sa Dakbayan.
1: Nainom muna para iwas sa anuman nga masakit pag Power Trio.
5: Submit. So hopefully di pang-collect na po ang anong requirements dayon di pasan din namo dito sa Provincial Veterinary Office.
4: Sa balita sir nga murag mabalik ang ESF unsay preparation nato ani Sir Dres Escalante?
5: So karon nakabati ni nga mabalik ang ESF sa Dresden. Ang nauna nga affected ang sa south. So karon di ano mo di pa prepare sa report. Niaga ni dire mo di prepare na to.
1: Nainom muna para iwas sa anuman nga masakit pag anuman nga masakit.
3: Mauda no, naghihatag, ipangayuan sila o kaning report di kan sa province tungod kay gusto nga ikuan, i-evaluate sa province kung asa na taman ang kining kuan, kining ESF. Pero iyang kitataw na to kay K5 Steve nga zero nga case.
4: Sa balita sir, nga mura mabalik ang ESF kung sa preparation na to
3: kay K5 Steve ang ilahang pag-downgrade gikan sa pink zone padong sa yellow zone. Pero og matud pa niya kay K5 Steve nga kuan kaning mura man ni siya gihapon og kaning kuralanay og lugar ba. Example kung sample ang uba ang tupad red zone na siya kay K5 Steve, ang kaning tupad niya nga city mao ni siya'y mukural, mao ni siya'y kaning mubantay nga dili masudlan ang ilang syudad og dili makatabok sa pikas nga syudad. So po sa ato ang gipangutana kung doon na ba'y posibilidad nga mubutang sila, magmuntar sila o kining control ilahang outpost nila ka K5 Steve para sa ilang monitoring o control ana siya nga dako o posibilidad ka K5 Steve. Pero ang sa ina kinang butanga gahuat ra sila sa mando sa Provincial Veterinary Office.
0: Sige Jom.
3: Sige. So, marami pila ka mga balita ang atong nahipos atong palibot-libos tibok dakbayan sa Escalante o ang kinang balita. Atod ka na ito sa Ditix 500 Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C, Ditribios, 4 Biotics, o Gixted Food Super Ditix Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa programang 11 Mbps sa Kutki Peg Jones Sunido, para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko, Kalingawan, San Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
0: Alright, salamat ka K5, Jom Sunido. Dudam ko na gamay ng ASF ba? Oh, si ikaw siguro, kahit, day na gudgikan niya, balik pa. Oh, bitaw, sa ako lang pangagpas mga ka K5, marag, kuha naman ko na, kay ko, kabalo mo sa, muhalit mo gud ni sa mga nagbuhi, no? Naghalit ni sa mga magbuhi niya, kuha, pamatsyon ng baboy. Labi nang makasulod. So, main to si balik ka sugod. Ah, piting na miyas mga import na ni. Sige, standby ka K5 sa presyo. Ha? Okay na. Sige, di as senior citizen gisikop tungod sa pagpanghulga og pusil sa kapuyo sa bakong. Haha. Dapat palang gaon yun na. Iba no? Dili hulga og pusil. Lain nga pusil ihulga ba? Oo. Nasa linya ka K5, Sef Rizario.
1: K5 News FM Police Report.
0: Sef.
6: Ka K5 Steve, gisikop sa kapulisan sa Bakong ang usa ka 62 anyos nga lalaki human gireklamo siya mitutok og pusil sa iyang kalibin partner dito sa may Purok 5, Barangay Banilag, Bakong, Negros Oriental. Huwibi sa gabi ni Antong Hunyo 18. Ang suspek, gilang si Natoy, Minyo o residente sa Lasangpit nga barangay. Matod sa Bakong Municipal Police Station, nakadawat sila og tawag o gikan sa biktima nga nangayo og tabang batok sa iyang kapuyo nga nagingong nga mitutok og pusil kaniya. Dahil usab mitubag ang mga pulis aron susiho ng report, samtang paingon sa lugar, ilang nasugatan ang complainant sa Martisan Road Crossing. Giingon, agingnan sila niini nga anaang sa ilang panimalay ang suspek. Uban sa complainant, nga padulong na sa ilang panimalay na sugatan sa mga pulis ang suspek nga sa dalan. Gila dayon siya sa biktima, isip maong tawo nga mitutok og pusil kaniya. Hinungdan nga gidakop siya sa kasong grave threat. Human sa pagsikop, gisusi sa mga pulis ang suspek og nasakmit ang usa ka 45 kaliber nga Colt NKIV Series 80 nga pistol nga nagadunay nga 8 kabuok nga buhing bala sulod sa iyang belt bag. Ang suspek, pakyas nga ipakita ang legal nga mga dokumento alang sa pusil. Busa, gidungangan siya og kaso tungod sa paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act. Ang suspek, gidala sa Bakong Police Station, uban sa nakumpiskang pusil, mga bala o belt bag alang sa hustong diskusyon o pagpasakas sa mga kaso. Baka na itong nakuha nga balita at tunin nato sa Ditex 500, D3 Bayo o Mighty C. Kini, si K5 Sepray Serio para sa kamping mga balita at servisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
0: Alright, salamat ka K5, Chef Rizario. Ay, pusil ni tutok. Ang tutok sa pagpalangga, mga ka K5. Atong pusil nga makabuhi. Para pagsunod na tuig, Father's Day, apil ka ka. Alas 12:54 mga KK5, may ngod to kang Archie Dinglasur po. Lahi na gyud ang batan-on, hilig na rong musulod og mga gang group. Bisan babay nga isog kayo. Nakasaksi jud ko sa Cebu City estudyante sa APA National High School. Usa ka pagpanapat estudyante. Oh. Ka-evolve man guna siya bay. Pero kung kula guidance, natural na wapo tay balaod. Ate balao di pud preparado ang Pilipinas. Dapat kung mo kwan jog ba butangan na ninyo og kaning isa ka regulasyon nga mo effective. Pero kun mo kwan na pud ta adi gyud. Bueno, sa ngalan sa Ribok Puerto nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM kanlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, at ang 87.9 K5 News FM Gilnga. Tako naman nga mga partners, ka K5 Carlo Peña, ka K5 Monjay, ka K5 Rico, o sa mga naman nga CEO President, Way lain, Dr. Miloy, ginigab mga lagad sa kanginan ka K5's Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita at serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps! K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
8: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
9: O ako na sab si Doc Ramil Oy. Nautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Last time Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
9: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magpotocopy ka Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
8: Mauna.
9: Sa sige nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mugamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
8: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
9: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
8: Munay.
9: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, dilikadlaw-law kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
8: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
1: DTX 500.
10: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
9: Diregyo nato masabtan Sir JP ang cell cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og Mighty C.
8: Giyon sa bapag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
9: Buot pasabot Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
8: Correct Doc, ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
9: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
8: Ayay,
9: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og BTC.
8: Wa na pod tay panahon, Dok. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Dok Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
8: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
11: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabalisa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po nga akong mga TL o mga pasakit. Kapagaduwang na po sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag, sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mamali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong. Gali ini nga kape hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba imo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Nagamuigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Man.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat. Pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman. Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kana. Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang Petri nga may Visio. Ang Visio nga may Petri.
3: Mapalit sa mga Petri
1: Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Pag-Clinica for Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
12: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
11: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
12: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
11: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
12: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
11: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
13: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
14: This is K-Fi News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
3: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
4: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
3: Correct.
4: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
3: Lagi
4: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
3: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants. Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
4: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
3: Hosto.
4: DTX 500 og MyTC na lang. Kay kung lang taon mo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC, pulo na ka oranges.
3: So dako, kayo mo masay, mahal na ba ng orange ron?
4: Tag-benchinko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og MyTC ra jud.
3: Correct,
4: ang DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
3: Hosto, Doc.
0: DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
6: Rupo nga akong mga TL o mga kasakit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o nakapsong sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
4: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer. Number 1 na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
3: Ayay.
4: Oh, mataya ang imong utok,
3: brain.
4: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
3: Unya magka fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dili makaanak.
4: Mauna. Mauna nga kinanglan yun nimo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og MyTC.
3: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
4: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
3: Oh, wala. Wala.
4: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP. Kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MyTC.
3: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
4: Ako usab si Doc Ramil Oy, magaingon, mayong lawas ampingan,
3: dili abusuhan.
0: DTX 500!
1: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. akong hinibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia. O guman pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
5: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
12: Extend Food Superman for Men!
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
15: The best place to shop for all!
16: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpabiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Pamali mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na! DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat. Pati ang puso ko.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shaping the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio. At tuta sa mga benepisyo sa D3 Bio.
5: Kana?
6: Nga namang matag-adlaw ka mo inom og D3 Bio. Nga naman matagwalo ka kauras mo inom og D3 Bio.
5: Nga naman.
6: Sumala sa mga pagtuon kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaw rin og monocaprin nga mao'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras. Mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
5: Mapuslan sa gihapon, Doc. Dili masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
6: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og D3 Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom D3 Bio, Sir GP.
5: No.
6: Kanang walay kauban. Wala kay risgo kay ikaw ra usa.
5: Oh.
6: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras jud og inom jud ka D3 Bio.
5: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
6: Ang D3 Bio usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaw rin og monocaprin.
5: Yes.
6: Ang dili ra jud na ko ibaylo sa D3 Bio kay ang oil pulling kay kaya jud niya patyon ang kagaw nga naa sa imong mga tango nga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
5: Correct.
6: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imuhang nga mga gums. Mo nay nakanindot kung paako nimo ang D3 Bio or kauno nimo, Sir GP. Diarrhea? Aw, makorek jud na siya. Unsa man sa oil pulling pinaagi sa D3 Bio, makapaa ka og tulo ka D3 Bio og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag ani motot brush dako jud kayo makatabang anak, Sir GP.
2: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Kini pa dok, nganong mag D3 Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti, Doc? Kini oh, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana, ha?
6: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaw rin og monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load nimo. Hangtod nga makarecover ka na. Pero mas grabe jud ang epekto katong wala pa'y COVID. Wala pa kay trangkas so nga gainom na ka og D3 Bio kay wala joy chance nga maka first base ang mga kaga.
5: Diara o, ikot na ko ang giingon niya mismo do ka. Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana gobyerno na mismo ang ningon, aha, makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3 Bio.
6: Kabantay ka nga sige na to nang balik-balik, Sir GP. Kung hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
5: Yes.
6: Kung plain lang, painumon ko ni mog BCO, minusan jud ko ana. Pero kung imo kung paimnon D3 nga naay BCO nga naa sa D3 Bio, kampiyon kayo, gisagol na ang D3 og ang BCO. Unya, pwede ra man unta ta mo rekomendar nga vitamin D3 ra o digani Bisiora. Pero lahi ra gyud kung giusa ang D3 og ang Bisio diha sa D3 Bio, Sir GP.
5: Og diha pa jud, Doc. Gipriparahan na to aron maka-massive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3 Bio.
6: Wala jud bisag 10 or 20 pa na wala jud, Sir GP.
5: Kay man dili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layeg inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
6: Dili na siya padaghanay, Sir GP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kinahanglan jud dili jud mo ubos sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka, Sir GP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
5: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay-hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
9: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akong upod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ang nagpawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrid kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. GTX 500.
4: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko D3X 500. Kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa D3X 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pagmoisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee,
4: sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
6: Mga ka-DTX, og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
6: Walay tawo nga dili mamatay. Maunang naningkamot jud ta nga buhaton ang tanan aron masumpayan ang atong kinabuhi. Naman joy mga tao nga bulahan jud kay do na sila'y excellent genes nga lagmit naggikan pod sa ilang mga ancestors with outstanding longevity. Walay genetic defects.
7: Dili ta nang tao Sir GP bulahan ana nga genetic gift.
6: Mauna.
7: Ang problem Sir GP dili maayudaan ang imong family health history. Naay bisyo ug wala pa jud gakaon mga pagkaon nga taas sa antioxidants.
6: Yes.
7: Mayon ta kung gainom og DTX 500 og MyTC matag adlaw kay dako jud ang ikatabang nini sa pagtaas sa imong kinabuhi.
6: Usa sa dakong health issue Dok Ramil ang obesity ug kini ang gituohang public health threat sa modernity.
7: Kay wala may controls kaon, sige magkaon Sir GBB, bisag unsa rang ihungit, wala pud gi exercise, kulang pa jud og antioxidants. Mayon ta kung sa DTX 500 og MyTC kay matabangan nini og mupaspas ang imong metabolism, pero kung wala ka gainom DTX 500 og MyTC, unya kulang pa jud kag exercise, syempre manambo ka unya maubis ka. Sa obesity pa lang naglinya na diha ang daghang mga serious nga mga sakit
6: kapag kadaghan.
7: Atong tun-an ang mga lifestyle sa mga tao nga kampyon sa longevity o taas nga kinabuhi sa GP. Kinaunahan nini ang Iceland. Life expectancy nila 79 sa lalaki unya 83 sa babay.
6: Wow.
7: Unsa may sekreto? Mga pagkaon nga dato or daghan kayog antioxidants.
6: Ang mga Hapon, Dok Ramil, adunay life expectancy nga 79 pod sa mga lalaki, unya mas taas sa babay 86. Hilig pa jud nila kaayo ang hilaw og steam food. Dili sila mahilig sa mga carbohydrates.
7: Wow. Wala man sila gakaon sa mga pagkaon nga taas sa antioxidants. Wala pod sila gainom og DTX 500 og MyTC. Pero ang ilang gibuhat is ang ilang exposure sa mga pro-oxidants gamay ra kayo.
2: DTX 500.
8: Kodex Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500 kay ang akong ugangas kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka capsule buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pabalik sa mga butika.
7: Ang sobra nga pagkaon sa added sugar og refined carbohydrates gapataas sa level sa oxidative stress.
6: Husto.
7: Kay kung gamay raman ang free radical sa lawas, kaya raman ni i-neutralize sa imo nga innate antioxidant sama sa glutathione. Galing lang kay tungod sa sobra ang free radicals tungod sa sala nga pagkaon og bisyo, kinahanglanon jud nga mag-DTX 500 og MyTC matag adlaw aron malikayan ang balatian og mutaas pa atong kinabuhi.
6: Ang sa Sweden may life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 83 sa mga babay. Unsa ilang sekreto? Wala sila gagamit og mantika. Ang New Zealand adunay life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 82 pod sa mga babay. Ang Finland naa say 76 ang life expectancy sa mga lalaki og 82 years old sa mga babay. Ang ilang sekreto? Prutas, utan ug usaha ra kaayo sila mukaon og karni.
7: Sa kinatibuk-an Sir GP, mao ni ang mga sekreto sa mga taas og kinabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand paglakaw ang ilang mode of transportation. Walking lang. Kung dili maglakaw, mo bisikleta o daghan na dito sa Japan. Mubo po ang ilang stress level, sayo po og matulog. Sayo matulog, Sir GP. Mahilig po silang bakasyon o taas nga antioxidant gikan sa mga prutas o utan ang ilang mga gikaon.
6: Wow.
7: Di pa jud, ang pinakanindot nga ilang gipractice Sir GP ang 80% rule.
6: Uy.
7: Undang kagkaon kung 80% full ka
6: ay,
7: or busog ka na.
6: Di pabusog, dili di ay.
7: Hulat kag 10 minutos dayon, sigurado a jud nga mawala na ang gana sa imong pagkaon balik.
6: Moody ay na. Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Do ako sab si Dok Ramil oy sing maing panglawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: T3 Bio.
10: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
10: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
10: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, ibo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Bumaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Extend Food Superman.
9: Ako si Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang, ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
8: Extend Food Superman for Man.
10: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
11: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
10: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
11: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered dai ni siya, ma'am.
10: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
11: Ay, salamat Ginoo. Nasulbad akong problema.
10: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pilain nako ikaalagad mo, sir.
11: Katura, ma'am. Sulbad na. Wana rin niya ako nimo. Bye.
10: Bye, sir.
12: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidahan ng 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol na

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. VTC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-VTC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o VTC, mag-VTC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape intilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahilinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
11: Asa magagikan, bay?
12: Gikan ng ubukit, bay!
11: Uy, tingala ko lapok kay mong sakyan nan.
12: Bitaw, mabakaros, ganyan ko?
11: Aw, oh, dito sa Jukax Bay, Jukax Car Wash.
12: May dito?
11: Ayos kayo.
12: Sige, diha na ka. Pakarwas ako.
11: Sige, sige.
13: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Muling binuhay mo.
8: Extend isang kapsula ka lang.
9: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pa-extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman bala ka.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kilikili.

0: Ora sa K5 News FM Philippines, alas 4:35 sa kahapunon.
1: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

0: Maing hapon mga ka-K5 adlaw nga Martes karon. Ikapetsa 23 na sa bulan sa Hunyo 2026. Welcome na sa atong tulumanong El Castigador. Di na nato dugayon pa mga kaigsuunan kay daghan karon nga nag-atang nga mga kaigsuunan to diya sa may syudad sa San Carlos. Kalabot ni ining estudyante naman ha, involved sa usa ka violenteng insidente human sa Tacloban mga kaigsuunan sa San Jose National High School sa Tacloban City di anapod sa may syudad sa San Carlos City Negros Occidental dirigit mismo sa atong distrito mga kaigsuunan ang involved naman nga estudyante nga nalubaan karon lang gyud nga hapon pero actually mga kaigsuunan giklaro sa tunghaan sa San Julio o Julio Ledesma High School nga dili sa sulod sa tunghaan o kun sa campus nahitabo ang maong pagpangluba mga kaigsuunan kundi sa may Teachers Village dool mismo tupad sa San Julio Subdivision o sa mga naka usan eh nakasuito diha dapita sa may Teachers Village na diha mismo nga area nahitabo ang maong insidente sa diin ha dunay gipagwa nga official statement ang DepEd Julio Ledesma National High School karon nga hapon atong basahon mga kaigsuunan in connection with the stabbing incident involving one of our grade 9 learners that occurred outside the school premises on the afternoon of June 23, 2026, karon nga hapon, the school administration would like to provide the following statement to our stakeholders and the general public. In response to the national concern arising from a similar incident in Tacloban City, the school administration had already directed all faculty members to conduct class debriefing sessions on the morning of June 23, consequently, all classes dedicated to periods to discussions on safety, awareness, and the well-being of learners. Before the incident, the learner before the incident, matud pa, the learner had communicated to the class advisor about the perceived threat. In response, the advisor instructed the learner not to leave the school campus while efforts were being made to contact the parent or guardian. However, the learner chose not to follow the advisor's instruction and left the campus despite the precautionary measures being taken. So meaning mga kaigsuunan sa mga naminaw karon, nagpahibalo na gidaidaan ang estudyante kining nalubaan karon nga grade 9 student karon nga hapon ngadto sa iyang advisor, no? And ang himo naman sa advisor, ha? Iyang gipahimangnuan ang bata, iyang giinstruksyonan ang bata nga ayaw usa og pauli o kun ayaw usa og guwas sa eskwelahan samtang duna pa siya gi-contact no nga mga parents no ginikanan or guardian sa maong estudyante pero ang mismong learner estudyante mga kaigsuunan ang maoy ning guwa sa tunghaan and mauna to ang nahitabo pag-abot sa may Teachers Village mga kaigsuunan ha dito na giluba ang maong estudyante. The school remains vigilant and responsive to issues affecting the community, continuing to do its utmost to ensure the safety and protection of all learners. As of this writing, an investigation is ongoing in coordination with the appropriate authorities to further strengthen campus safety, security measures have been intensified and a series of faculty meetings are being conducted to review and enhance existing protocols and intervention. We likewise call all parents and guardians to closely monitor guide and communicate with their children, especially regarding concerns that may affect their safety and well-being. Official updates regarding this matter will be released through this special this official page as information becomes available and is verified. At JLNHS, we continue to uphold the spirit of peace, powering empathy, acceptance, and connection every day as we work together to foster a safe, caring, and supportive school community. Sumaw kadto ang official statement makigsuunan sa Julio Ledesma National High School. Now, according naman sa ato mga impormasyon karon nga nakalap gikan sa ato mga sources, diya mismo sa San Carlos City makigsuunan, bisag naataron diri sa Fabulous Toboso, nagapungko no, while gamonitor sa maong development diya sa may syudad sa San Carlos, doon na tayo mga kasaligang mga tinubdan sa diin nakakuha tag mga first-hand information na matod pa ha, allegedly, ang mga sospetsado na ining pagluba sa mga grade 9 nga learner, matod pa, allegedly, gikataho nga mga black gangster, mga kaigsuunan. Black gangster, ha? Mauna ang ninglutaw karon nga impormasyon, exclusively nga nadawat nato nga impormasyon sa ato ang mga sources diha sa syudad sa San Carlos, black gangster ang mga posible, ha? Nga mga sospetsado sa pagluba nining maong estudyante. Now sa status naman, medical bulletin, pinakalitis ng medical bulletin sa maong estudyante na grade 9 makigsuunan, stable na ang kondisyon sa maong estudyante ang dunay igo sa iyang tuo nga gusok makigsuunan, ha? Tuo nga gusok ha? O sa kabuk nga dinunggaban sa tuo nga gusok. Atong ipakita ang exclusive nato nga nakuha nga picture no sa maong estudyante makaigsuunan. Atong kanon ha, atong i-download ha. Gipapost din nato ni Ma'am Pamela Pirater ang atuang news news and information center nga pinakagwapa di ha. Pam, ang hapon diya pa ma. Salamat, Pam. O, oh, talaga, gitataka na dahil nila kining watermark, oh. Pwede ko lang. Pam, ha? Ara, yun, bansay kayo. Oh. Anyway, ha, hindi katawaan na, ha? Arita, ato ipakita na ito, mga ka-K5, ang picture, ha, sa maong estudyante, pero naka-blur niya mga kaigsuunan, kasi siyempre, ha, this is a very tawagan eh kining isa kay ako ang gipangita pa ang mga pindutanan diri ha para mapakita nato diya sa inyong screen ang hulagway karon no sa estudyante. O, mao ni ang status karon sa estudyante kay nakakuha tag hulagway sa sulod sa tambalanan, pero ato lang gi-blur ha ang iyang igo makigsuon na adri oh sa iyang tuo nga gusok no. So, nakita na ito makiksuna nga stable karon ang kondisyon sa mga estudyante nga gialigar, giluba sa mga black gangsta, ha? Gangsta bay, ha? Gangsta! Black gangsta! Dili gangster, ha? Gangsta! Intaho, no, na ada ay mga black gangsta karon diha sa may syudad sa San Carlos, ha? O siguro, ani, base unyaga tawag ni ini bay ay pa kaning kuan ning guwa nang laing mga hulagway bay ito ay pa kaning guwa nang laing mga kana okay na ah mao na ang itsura karon na sa maong estudyante makigsuon at least okay ra in town. Pasalamat ha. Naliman ka nga kining ning advice sa daay ang adviser nga ayaw lang usa og guwa while gi-contact man namo ang imuhang ginikanan. Galing kay mismo ang estudyante, siguro tan-aw niya basik ang hulga. Kuandra kini ba nga dili ingon anak ka grabe, dili ka ingon anak ka critical ang mga hulga kaniya karon kay naatngan gid ay siya sa mga black gangsta. diya sa may teacher's village o dito sa Kiluba Bay, kaluhian ni taon nga okay lang estudyante. Now, we have another information, very reliable information, gikan sa ato na pong the same source, nga aside from this student, diya sa Julio Ledesma National High School sa San Carlos, na pagyudi ay gikataho nga usapod ka estudyante gihapon nga wala na layhi mo eskwela, mo sulod sa eskwelahan, kay tungod may hulga gihapon sa the same nga grupo nga black gangsta, mga kaigsuunan. Ha? So mauna ron ang tikang sa Julio Ledesma National High School, gipatawag karon ang mga ginikanan sa maong mga estudyante para nga iklaro ang maong mga issue o hulga kanila. Ha? Grabe no, kanina nalubaan na intaw ng usa. Tuwa pag ina usa, ha? Nga di nalayhan mo eskwela, wala na isunod-sunod sa eskwelahan, kay the same ang hulga. At ngan sila, nining grupo sa mga black gangsta. Diyos Mariosep, bay! Kumusta ho nato, unya pohon? Unta, manghinaot ko nga makareport ron si K5 Jong Versalis live. Kay total, okay naman, nakuha naman nato ang tibuok hulagway karon sa nahitabo nga insidente sa pagpangluba, mga kaigsunan. Hibaw-o naman nato ang peace and order aspect, no? At ito sa police, no? Unta, mahinabi nato si police colonel, lieutenant colonel, Nazer Khan, ha, kumusta ho na ito? Unsa ron ang mga measures, no? Nga ilang gihimo para malikayan o kung matapna kining ginatawag ng mga black gangsta, ha? Kay murag na naghan daw ang mga black gangsta di, ha? Ha? Mauday ning mga eskwilahan ta o sustaw luuya sa San Julio Ledesma, no? Ato ning tabangan, ha? Mag-ampu ta nga unta maka... Ha, maka cope with, no? Maka cope up ang kining mga ang ato ang tunghaan diha sa Julio Ledesma National High School, labi na ang ilang administration nga unta makalingkawas sila sa maong issue kay intaho, no, ha, king walay bullying, ha, murag na hogra po ning bullying siguro, kay siyempre, ha, ang mga black gangsta bay mo nang bully ron sa mga estudyante diha. Kuya, ani, ha, basic kaning mga grupo kay kayong black gangsta, basig mga estudyante rapon sa mga eskwilahan, na grupo-grupo ba? Ha? Kasabot man taan ang grupo-grupo sa eskwilahan, kaya ning agi man pudag high school ba? Nga naagi na dahil mga fraternity-fraternity. Karon kay naghimo na po na black gangsta ba? Ha? Okay raman yung mga fraternity, kinaaman yung mga bylaws gagisunod. Pero kanyang mga gangster-gangster ba? Basi unyag na, ay Diyos ko. Maghinampaka niya ng mga molotov diha, magdilaab po niya ng syudad sa San Carlos. So na yung mga gangster niya, ha? So hibaw ko na ito po, ha? Ni K5 Jong Versalis, basig mahinabi na ito. Or ato na lang riktahon og tawag si Police Lieutenant Colonel Nazer Khan, ha? Nga ito ang hepe diha sa San Carlos City PNP, ha? Kay kuyaw ni, may mga gangsta-gangsta di ay bay? Sa maning ipagawa po nga nokpo, ha? Negros Occidental Police Provincial Office expresses its deep concern over the recent stabbing incident that occurred within a school environment. Ang murag sala na niya. Murag di na ni mao ang nakuha karon sa kuan na kaki-five siya nin. Kaya according sa atong sources, nasa teacher's village, no? Wala sa sulod sa school premises. We affirm or reaffirm our commitment to ensuring the safety and security of our educational institutions through close coordination with concerned agencies, preventive policing, and community engagement. Let us work together in fostering a culture of safety, respect, and non-violence in our schools. We encourage everyone to remain vigilant and immediately report any suspicious activities to the authorities. Mao kini ang statement karon nga gipagawa sa PNP Negros Occidental Police Provincial Office, ha. Ang morning statement karon, ha, sa Nokpo, kalabot sa maong stabbing incident karon nga nahitabo sa San Carlos nga involved ang usa ka estudyante sa Julio Ledesma High School. Pero atong laruho na wala sa sulod sa tunghaan. Wala sa school premises na hitabo ang maong stabbing incident. But bisan pa nga wala sa sulod sa school premises tungod kay nag-uniform in town ang bata nga giluba sa gialigar nga mga black gangsta, ha, mauni atong fokusan karon unsa karon ang himuon sa atong kapulisan, even sa school administration, school authorities, nga ma-identify ang mga miyembro ni ining mga black gangsta, ha. Kay to arabay usa akong gikaingon, ha, to na po usa ka buok nga di nalayhan mo eskwela kay gi-threaten, gihulga, gibaharan sa maong gikataho ng mga black gangsta, mga kaigsuunan. So mauna, ito ang pangayoon ng update po ho ni K5 Jong Bersales. Oh, hopefully, ha, makareport si K5 Jong Bersales live kilabot ni ining insidente. Mufocus lang ta sa police aspect, ha, kay Lisod niya. Kung sa karoon yung mga measures nga gipatigayon sa atong kapulisan. And of course, sa ato ang school administration nga ma-identify kining mga miyembro sa black gangster, kay maumaning ang gitudlo, ha, sa matod pa na nakuha na ito nga reliable information sa itong mga sources. Rene Boy Auditor, may hapon na Medellina Yamazaki, good afternoon. Grabihan na po din na sa mga nahitabo ba? Kasad po din kung si Mami Delina Yamazaki. Abiko gangster. O, gangster na siya. Abapo kandol. Mga gangster na siya. Pero ang term, kaning pag-meet lang ba, pag-pronounce, gangsta. Pina-nigger style ba, no? Mama ni sa laing nasod, mga US, mga inana, US, ha, ang ilahang neighborhood dito, mga gangsta, ha? Yung mama na ilahang pronunciation dito, gangsta, ha? Silent R. Kakuyaw ba anak nila, siguro naka-drugs pod na, kay dili mahadlok manunggap. Dapat gyud na hipuson, Sir Bob, daghan ng madamay. Good afternoon, Sir Bob. Kakuyaw, mupay hapit na charter din. Iyon si Lady Anna. Ito, hapit na ba ang kining charter din? Yan, ada yung mga black gang study, ha? Hopefully, no, kining matap na ni, no? For sure. Kining nga mga panghitabo, mga kiksunan, for sure, ang ato ang school authorities at the same time, atong local government headed by Mayor Rini Gustelo, at the same time, sa ato ang Hepe Diaz Kapulisan San Carlos, sigurado ko, automatic na, ana. Ato alang pangayuan niya og statement pohon kung unsa nga mga tikang para ka makahibalupod ang mga ginikanan sa mga kabataan nga at least makalma-kalma ilang hunahuna, mahimutang ilang mga hunahuna nga safe pa ba nga paeskwelahon ang akuang estudyante, ako mga bata, akong bata nga mubaklay padung sa eskwelahan unta walay magatang-atang nila nga mga black gangsta. Ha, kisa man yung tag-iya aning black gangsta ba? Si Jong Bersales, o dito yung atngan, aron magkabalo mo kung siya inyo. Ha? Ha? Ha? Ha? Og magatang-atang, gali mo ka ng baut-baut ninyo, ayaw nang... mga black gangsta, ha mo ha? Kalma ba? Ha, kung pwede man lang, ayaw lang ng luba-luba, kay Lisod kay na, sumbagay lang ah. Ano bang sports nga away ba? Ha, basig ma sinumbagay mo diha niya, matawag ani, ma-discover mo, mahimo pa mo mga boxing varsity players? Ha, mahimo pa mo mga scholars? Ay, Nanay Vilma Kadusali, may hapon diha. Sige, alas 4:55 na sa kahaponon. Mo break sa kagadiyo at mga K-Files sa itong mga bagoning lantaw sa atong live. Kay mo break naman ko. Basi gusto pa mo mga kabakabati o doon update, i-atras lang ninyo ang atong live, no? While patukar ko sa ato ang commercial break, i-atras lang ninyo. Pwede rin ninyo ma-atras ang atong live para mapaminawan to ninyo akong ipangyaw-yaw. Ganiha, ha? Sige! Stand by mga K-5, paminaw sa tanong mga importanteng pahibalugikan sa Klinika di Alternativo Medicine. Stand by! K-5 News FM, championing the lives.
1: News of the Filipino.
2: Wow!
3: D3 Bio.
4: Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: Ako si Richard, siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga
3: butika. D3 Bio.
7: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
7: Sige.
8: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
7: Wow.
8: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
7: Correct.
8: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya asa man ka mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir GP?
7: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
8: inya,
7: active kung, cases.
8: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka?
7: Oo.
8: Si Dr. Ramil tibihon, si GP, Sir GP tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir GP.
7: Mahadlok na sila Dok, paduol nimo.
8: Apektado jud ang imong social life.
7: Bisa pagan imong pamilya Dok, mahadlok nimo kay basta naakay TB.
8: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog D3 Bio.
7: Gusto.
3: D3 Bio.
9: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
7: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
8: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
7: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
8: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
7: Correct.
8: Kay sa Ehipto pa may TB na.
7: Kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo.
8: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB dot center?
7: Yes, of course.
8: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
7: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
8: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
7: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naan ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 kabulan ang therapy, usa mamatay.
8: Grabe sa, 6 kabulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
7: Posto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya ka bakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
8: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
7: Correct.
8: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sanay mga TB katong may nga naay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
7: Mapatay jud. Mm. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ug ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
7: Ayaw abusuhon.
3: D3 Bayo.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bayo. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo. Health News. D3 Bayo.
5: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bayo, normal na dyan na akong regla.
3: D3 Bayo. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Ang nagkapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ng fat sa atong dugo. Kagkaugatan. DTX 500. Sa adlaw-adlaw ng pag-inom sa DTX 500. Hindi ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL. Ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DTX 500. Likawi. Ang traitor. Kag makamaratay ng stroke. Kag heart attack. Mag DTX 500. Kadaga. DTX 500. Protektado ka na. Siguradong good health ka pa. DTX 500. DTX 500. Ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubo sa imo blood sugar. Nagatino sa imo dugo. Kag nagapampakod sa imo mga ugat. Sa DTX 500. Malikawan ang pagkabulag. Pagkabutod sa imo tiin. Pagkagubas ang kidneys. Kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DTX 500. Sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500. DTX 500. Makabulig sa pagtinlo sang imo atay. Paagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500. Ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo. Nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500. Ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver. Ukon cancer. Sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Kaya nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. Mag DTX 500 kada adlaw. Agud malikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata. Bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pa ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatidlo sang imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sang hapon utol na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kilman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ano pawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Botambal sa tanang mga infeksyon, upo si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian, na pamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C o Santon Plus Herbal Capsule.
12: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, Mighty C ko. Kaya sulaye gani ninyo. Mighty C. Mapalit sa mga butiga o pharmacy.
3: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Sa mga butiga. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. konsultan. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
15: DTX Beauty Soap mamakas sa mga butika.
16: Spore Biotics nagitugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
16: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mag-Spore Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan? Mag-Klinika Spore Biotics.
17: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
18: Ang fortified na probiotics. Klinika Spore Biotics.
16: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Spore Biotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
17: Ew! Yucky!
16: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi. Sa diin ka, pipito!
20: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na kidya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flabawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
21: Extend Food Supplement for Men.
24: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarakada kay Mrs. Nang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men, daw hindi ko

0: Daily. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikong siya!
2: Oras, alas 5:10 na sa kahapunan. Balik kita mga K5. Oy, ang atuang tulumanon ha, ginadalit ka na to sa may kabubuton sa D3 Bio Detex 500 Mighty sa itong Super Trio sa Clinica di Alternativo Medicina. Kining nga to ang Super Trio ba? Basta makatumar ka nini, siguradong layo ka sa mga sakit-sakit pirmi. Palit na! Umar na! Ayaw paghuwat nga mutupa ang sakit o sa ka mutumar. Dapat wala pa'y sakit, tumar na daan. Prevention, matod pa, is better than cure. Siyempre, may hapon po sa Badong Computer Parts and Accessories na minaw sila karon. Ato ang kasaligan nga kapalitan sa mga computer parts at the same time accessories na adri na himutang sa may Purok Punta Cruz sa crossing Purok Punta Cruz barangay poblasyon Lungsod sa Toboso. At the same time, Mama Wang's Unli Rice for only 159 pesos. Mama Wang's by tupad sa Fabros nga porti pong lamia sa liempo, glitsyon manok, preska permaminte ang meat no. Ang usan ni manok, riska nga manok bagong ihaw. Maoy kinaluto diha sa may Fabros Liempo ang lechon manok gikan sa Cody Meat Shop. Wala diha ya. Yeah. Maoy ang porting lamia juicy licious. Ang lechon manok sa Fabros o gang Liempo kay gikan sa Cody Meat Shop. Priskang ihaw. May hapon na nite si Impanto. Good afternoon, Tatay Rogelio Impanto. May hapon nyo diha ha. And of course, Signals Network and Data Solutions atong pinaka-pass-pass, stable. Og wala lay mga trouble, stable, goodbye. Signals Network and Data Solutions. Happy Fiesta, maaswa! Nong-nonoy, Ilardes, happy Fiesta ninyo diha. Nanay-nene. Anong Danny Disoy? Umang hapon ninyo diha sa... Ah, sa may sitio maaswa. Oh, diyan sa may Barangay General Luna. May hapon nyo diyan. Sige ah! So, ana ha, kining natoy video pod nga atong nakita ganiha. Aside sa nahitabo sa Tacloban, sa nahitabo karon sa may Julio Ledesma National High School nga estudyante involved sa kining ginatawag nga stabbing incident, naputoy video kaniha nga nakita nato. No, I do not know, nakita nato nako sa General Trias Cavite, babae nga estudyante ba sa sunod mismo sa classroom ng luba. According sa video mangod nato nga nakita, na 2026 ang nakatatak sa recorded no sa CCTV, year 2026, gilantaw nako, nangita ko sa original video niya para makita nako kung saan adlawa. Awa magod ako pamakit-i ang original nga video. So, gina-verify pa nato o di sana ako imit lang kung unsang adlawa, unsang bulana. Basta kaya nakabutang dito is 2026, year 2026. Bye! Giluba, bye! O, trawa ako ipakita ninyo ang maong video. Hopefully, makakuha tag kining ma-download nato. Kaya sa'yo naman, di naman ni Mugana ang Bluetooth na ito dating, daring ako, ano, ang Bluetooth nato nga unsan eh. Keyboard. Grabe, estudyante bay? Ha? Bata pa bay? Oh? Pero, isa akong ipakita ninyo para nga, kuan? Siya nga, ikot tag video nga na downloaded daan siya nga, kikapuya, oy na. Sindira ko siya nga, kaya no, mo-download pa kuwari niya, kuan ta, maputol ang itong istorya na rin. Mahangin ta sa kahanginan. Kaning gikuanin ba kaning oh babaeng estudyante ni naade sa tong page, pero gusto nako katong walay titulo katubang raw video ana siya nin no. Kay ipakita nato kung unsa ka kuyaw ha, kung unsa ka kuyaw na karon ang mga tunghaan mga kaigsuunan. Kay sa unang panahon ang amuang away sa una high school pa ko sumbagay ra man magrayot mi atong may plaza ha, Plaza Dres Toboso sa una. Ha? Dili pa naman, wala pa'y gym, wala pa'y...

0: bagong plaza diha, napatoy basketbolan sa may 3M's nga side. Ha? Wala pa ng mga bagong basketbolan. Limpyo pa. Wala pa yung mga dagong infrastruktura diha. Ah, mag-riot mi diha sa una. Pero ako lantaw, rako, dili ko moapil sa sumbagana, isus taon nga. Mupay, pwede mauta na tugdagoy, may igup mas kinumo. Lantaw, ragyod na. Ha? Support na ba kining moral? Support sa atong grupo. Mora man na amuha sa una, pero wagin may kabati sa mong panahon, mga kigsuunan, nga, kinibang kada rayo, to ay mamatay, to ay madunggaban. Mga black eye, ragyod ba? Ha? Ma-black eye, ragyod. Sa kitungod, katugong awaya sa una, na ay dignidad. Ha? Na ay ginatawag nga may gipakiga laban. Ha? Away sa ginatawag nga kinibang wala pag sinabtanay. Ha? Dili to rambol nga pinatsanay. Ipautwas ra ang ginatawag nga kahuot, no? Sa dughan. Mauna nga magsumbaganay, magrayot ba? Karon ba'y maglubaanay? Mamusil. Ha? Niingon na ba si Senator Risa Hontiveros nga magpatawag sa kining hearing sa iyahang komitiba by July 1 para imbestigahan ang nahitabo sa Tacloban basig kining usakuno sa mga posibleng rason ang impluensya sa internet. Maoy giingon ni Risa Hontiveros ang kuyaw ani kay siyempre pigaw ang ilahang bigaw ang ilang propaganda, wala sila ning dominate karon sa propaganda sa social media. At tagilid ang ilang propaganda sa social media, basig ilang i-connect ang social media, ang internet, sa nagkakahitabo karon sa katilingban. Pag-abot sa panahon nga pananglit, doon ay makita nga rason kunuhay ni Risa Hontiveros, iyang i-recommendar nga iban sa internet ang mga estudyante o iban ang social media, iban ang internet sa Pilipinas para nga ha? Para nga di na sila madihado sa internet. Bakit dihado sila sa internet sa propaganda? Permanente sila nubo sa kining ginatawag nga survey. O, mauna nga mangita sila pamaagi rason nga ilahang takumon ha? Ilahang i-block out ang internet sa Pilipinas. Kani kay og mahitabo ning klaseng patawag ha ni Risa Hontiveros, wala man day problema kay kuan man na, kining para nako muuyon ko sa maong iriktagsan sa Fave Toboso sa nin kay ha naata sa Fave Toboso ro nakalog in ha kay rikta sa ginatawag nga computer nato sa nin di ba una ako no ha dihato ka sa internet ha. Himuon na to ni Grason ng shooting incident sa mga estudyante. Sinumbagay sa mga linubaay sa mga estudyante para mawala sa internet ang maban ang internet sa Pilipinas. Mahimo na lang putaan ng maminaw sa radyo, telebisyon. Mahimo tag kining ginatawag Stone Age na po. Ama perte nga klase nga tikang. Ay noon, wala pa man nagagaw-gaakani ako, pangagpas naman eh. It is my humble opinion, basi ba? Ha? O dara, salamat sa nino. Kaniyo. Unsa man ni nga kwanin? Unsa man ni siya? Ang date ba is 16, no? Murag unsa man ni 16? June 16? O murag June 16 na atong ipakita ba ya? June, maybe this is June 16, no? Kay dili kay klaro ang kwan, hanap na mga pixelated na siya ba? Ha? Ipakita nato sa tumakaigsuunan nga naglantaw karon sa atong live. Natawara ko niyo. It probably happened June 16, last week, no? Lantaw sa inyong mga screen, mag-igsuunan. Sumad ron, one week ago. June 16, 2026, mag-igsuunan. Balik ko na to, ha? Ningsulod ang babaeng estudyante. Dakura ba kayo? Dakura bang? Ala, grabe. Halalag-dalag ko siya. Giluba niya ba? Pak! Hala! Na! Pak! Huwag wala yung CCTV ba? Ha, di gini makita rin nga video? Hala? Na? Gihurot niya. Kung mahimo nga hutdon niya gluba ang mga estudyanteng classmate niya, himuon niya, galing kay wala niya mahurot eh. Sa first nga row, ha? Sa first row sa maong Gihurot niya gluba bay, oh. Ala, oh, na. Gihurot niya gluba ang first row. Ningdagan ang usa ka estudyante, pabato sa likod, ha, nakuan pa, tanaw guro niya nga siya na next lubaon. Ha, ningdagan siya pa atras. Nakaluwas ang uban ng mga estudyante, oh, na this is because, ha, sa itong ikaingon, ha, bunga ni sa bullying. Bunga ni sa kinatawag nga kulang sa implementasyon sa maong balaod nga anti-bullying act sa mga tunghaan.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Maabitaw ni nga atong gikaingon, pirti ng daghanang balaod nga gipanday ang atong kongreso. Ha? Daghanang balaod nga gipasar ang pinakapait mga kaigsuunan sa Pilipinas, kulang ang implementasyon.
1: El Castigador!
0: Walay tango ang balaod. May tango ra ni siya. Ha? Ha? May tango ra ni siya basta chimpo dunay dagkong mga insidente mahitabo. Usa ni siya maugkat. Ha? Naamat yung mga anti-bullying act. Ha? Ang mga eskwelahan, mga tunghaan, na may mga anti-bullying act nga, nga gipatuman diha. Pero kay tungod sa kakulang sa implementasyon, ha? Di gyud diha mamonitor. Kay ngano man og si Inday Sara Duterte lang gihapon ang nagpungko bilang DepEd secretary. Ha? Sus ambot na lang. Dili magud sila gusto ni Inday Sara. Kay gusto sila nga naaragi mahitabo nga linubaay pinusilay sa sunod sa tunghaan. Ha? Kay gusto man nila nga galagot man silang Inday Sara. Dili sila gusto og confidential funds nga ipasulod, ipamonitor gamiton sa monitoring sa sulod sa mga tunghaan kay si Inday Sara lagot sila. Lantawa ron ang nahitabo sa DepEd. Ha? Daghan na. O, usan yung nasa nyo makita karon sa inyong mga screen by. Ha? Nahitabo sa Tacloban. Nahitabo din San Carlos. Although wala nahitabo sa sunod sa tunghaan, school premises din San Carlos, pero kitungod involved ang mga estudyante nila. Ha? Mauni ang gusto sa mga anti-Duterte. Mauni ang makita ninyo diha nga picture, video sa inyong mga screen. Kay dili sila gusto o confidential funds sa sulod sa mga tunghaan.
1: El Castigador!
2: El Castigador!
1: Ang tin...
0: Natanawa? Ayaw namin na confidential funds! Na niresulta? Unya, dili sila gusto confidential funds, nya karon wala ba po dila mapatuman og insakto ang balaod nga anti-bullying act sa ilang mga tunghaan?
1: El Castigador!
2: El Castigador!
0: Ha? Mayong untag, may ingon sa, sige, okay na lang kung nga dili si Inday Sara ang DepEd Secretary, kay okay na lang po kung nga walay confidential funds sa mga eskwelahan nga ipatuman for monitoring. Pero, maayo unta ang resulta nga ilaha pong giimplementar og tarong ang anti-bullying act sa ilang mga tunghaan sa school premises? Wala ba po? Benya, asaman, malipay di ay ka. Ha? Malipay di ka nga sama ni ini. Nagipamusil dito sa Tacloban. May giluba din sa General Trias Cavite. May giluba po dito sa may San Carlos, nga estudyante sa Julio Ledesma National High School. Kay og sakto ang implementation sa Anti-Bullying Act, mahitabo bago ning ingon ani mga kaigsoon. Mahitabo siguro, pero dili ingon ana kadaghan or mahimo lamang nga isolated case, pero tungod gulang ang implementasyon, kawawang DepEd.
1: El Castigador!
0: Oh! Kabalo si Inday Sara! sa katong nga panili-dili ni Inday Sara o sa confidential funds. May aman! Ah, haman ron ang implementation! May unta itong si Inday Sara gihapon at nagpungko defense secretary kay para na ako wad-on tanang giingon nga anti-corporal punishment, ha? Nga dapat unta tusog ako lang, bao lang. Dili mi gusto og corporal punishment. Dili mi gusto confidential funds. May tanawa ron! Tanawa! Oh, may hapon, sir Bob, maunay resulta sa mga balaod, gigipasang sa mga banghag. Dili man na kanang anti-bullying activities sa previous pa na nga mga presidente. Dili sila gusto o confidential fund, sir, kay wala man sila'y maleta. Yawat na lang unta to, butang na to ang confidential funds, ha? Kining base oreg mag maingon ta, okay mo, dugang ta. Alakansi ta sa mga eskwelahan, sa mga pribadong mga tunghaan, kaya na mga security guard, ha, na yung mga blue guards, gabantay sa mga gate, gakuan, ga-inspection kada adlaw. Pero sagi, malutsan pa na. Ha, malutsan pa na. Pero ako ba, this is a public school, supposed to be well-funded. Kaya naagot ay Anti-Bullying Act. O well-funded. E wala man. Hindi sila gustog confidential funds. Hindi sila gustog disiplina nga insaktuhan ay. Nakaroon o pangitaan na ito ginatawag nga kining accomplishment sa pagpa 2 months sa Anti-Bullying Act. Wala man. May ikaw? Wala man po. May utan na nga. Ah, okay na lang. Lagi. So, ikaingon. O, bahala na si Inisara. Total, kung man ko satisfied man ko sa kihimo o sa DepEd nga, wala na yung mga panalagsa na lang kayo ang mga bullying-bullying sa school lang kitungkod maayo ang implementation. Wala man! By ang implementation sa Anti-Bullying Act, it is not just about discussion, it is also monitoring, meaning mo-deputize na dihag mga kining mo-deputize na dihag mga siguro mga non-teaching staff or diba officer gyud kini jong maestro maestra nga kanabang ihagina dihang ihagina ang ginatawag nga tuka nga maminaw sa mga estudyante, monitoring sa mga estudyante, bisag non-teaching staff na lang ibutang nga tanag budget diha nga makapungko ang usa ka non-teaching staff nga maoray monitoron. Ha, sa kaning counselor, manginana ba, oh? Maunay mag-monitor sa ginatawag nga bullying sa sulod sa tunghaan. Nga dili maghuna-huna og laing trabaho nga pahimuon og kining bulletin board sa ilang principal. Mag-monitor agad siya, ado siya sa mga itong makikistorya-istorya siya sa mga istorya. Dapat ang kining mga implementors manggod sa Anti-Bullying Act sa mga tunghaan, dapat dili stricto. Para na ako, dapat dili strict, dapat friendly sa mga estudyante. Ngano, once friendly ka sa estudyante, dapat open ka sa mga estudyante. Ngano man, manugid na nimo pero kung imong dagway, porting strictuha, nga murag disciplinary, sa tawag ka na? Ha? Kana mga inana ba? Disciplinary... Oh, inana ah. Oh, dapat dili stricto, dapat open sa isyu. Kano man manugid ma. Sir kining. Sinsya kay sira kay manugid jud ko nimo kay to ay gikuan man ko, gibuli man ko ni kuan mao ni mauna. O di ba action na nimo dayon? Ha? Tapos adlaw-adlaw ka kada section sa eskwelahan, bahalag pila ka section, 90 ka section, imong adlaw-adlaw trabaho man nimo. Maminaw ka, pungko-pungko ka dito kada recess, kada bakante, no? Ang usa ka section. Adto ka, makighalubilo ka sa mga estudyante para mapaminaw nimo ang sitwasyon. Mauna ang trabaho, mauna ang implementation. Galing lang kay Waman. Ang maayo Sir Bob, kung kinsa tong nag-endorse ana mga balaura, patingugon. Og maayo ba? Ayon si Jofel. Kakuyaw na karon sa panahon, Sir Bob, grabe na gyud ang mga kabataan. Karon correct. Ronalyn Buscado. Katong sa Trias, Cavite, estudyante nanunggab. Siyang classmate, pito ka buok ang samdan. Oh, na, di ba? May una-una, karon kay nangguwa na ni sa internet, nangguwa na ni sa mga balitaan, nakabati na mga estudyante katong gadumot sa ilang gabuli karon. Mao na ni ang kining challenge sa ito ang mga school authorities and even the police with the coordination and the kinibang pakig-coordinate sa kapulisan, challenge na ni kinakabati na mga estudyante. Nakabasa na ang mga estudyante. Kaya grabe na bayaron na. Mga estudyante, mga grade 1, grade 2 na may access sa internet, na may mga cellphone, mga high school. Makalantaw man ni, labi na kagasunod-sunod by grabe ang trend, ha? Tacloban, General Trias, San Carlos City, nabasahan na ni sa mga high school. Ha? Makabasa na sila, ah, okay ra di ay, ha? Okay ra di ay ni, katong nag, katong gabuli na ko gahapon. Piti lagi niya. Ana gini mahitabo pa ni. Magasunod-sunod ang trend ani bay. Mao ni balantayan ni sa mga tunghaan. Balantayan ni karon. Mas pahugta nato ang disiplina monitoring sa anti-bullying act. Unya usap pagyod. Sa kung gikaingon dili lang ni trabaho sa mga tunghaan. Dili ani trabaho sa mga teachers. Trabaho po ni natong mga ginikanan. Dili nato basulon ang mga teachers sa mga gakahitabo po sa tunghaan. Kita pong mga ginikanan. Gibalik-balik na tana. Kita pong mga diha sa inyong panimalay. Istoryahin na naroon ang inyong mga bata kanang mga gipang bulbul na. Monitora po ng inyong mga kabataan nag-intra-intra ang mga black gangsta. Ha? Monitora ang inyong mga ginikan, ang inyong mga kabataan. Kaya base, unyag, ha? Inyong harap pong pasagdaan. Unyag, karon pag abot sa eskwela, maglinubaay dito, mapasangin lang pa ang DepEd. Ha? Mabaso lang po ang DepEd. Nga, ugbot sabton, magsugod sa ato ang mga panimalay. Ang disiplina na anak nakablatad mga kaigsuunan sa Batakang Balaod, sa konstitusyon, gisulti na dito sa Batakang Balaod. The mother of all laws, the mother of all laws sa konstitusyon, nga ang pinaka basic unit of the society is ang pamilya. So diha dapat magsugod ang rule of law, disiplina, GMRC sa sulod sa ato ang panimalay because we are called the basic unit of the society. Mauna ang dapat natong isulod sa ato mga alimpatakan, inculcate that into our minds, isaksak sa atong mga kukote. Ha, nga ang unang pagdisiplina sa kabataan naa sa sulod sa atong panimalay. Ang tunghaan, back up na lang na sila. Kay kung wala kay disiplina sa imong kabataan, nga kamong mga konsentidor nga mga ginikanan, mga hinampaka pod mo, dugang pod mo sa problema sa atong katiling ban!
1: El Castigato! El Castigato!
0: Wala, sige! Dili ra ba sila mahadlok kung makapusil o gidunggab Sir Bob? Kaya dili lagi kuno sila, ha? Mapriso kay underage sila, sos ko! Underage ka niya, nakahimo ka sa akong buta na to, sa ako walang pamilya, nga imuhang gibuli akong bata, sos ko! Pangitaan tayo kagbaut-baut ni mo! Maura gina ako? Ha, palanglit, matay mingan nga ako ang bata. Gibuli sa eskwelahan, gilaparong. sa underage? Aw, akong himuon, mangita pa kong underage nga maupoy mo kusnot ni mo. Pilaray pag-ingon na, sugoon. Imuhang suhulan. O, tamparusa. O, total di magha, mapriso. Di, pagitaap po na ako. O, baut-baut ni mo, nga di po mapriso. O, kada. Pilaray ingon, anak. Para makatilaw. Karon, dili mo gustog corporal punishment. Dili mo gustog disiplina sa eskwilahan. Ha, kay masuko mo disiplinahon inyong mga bata diha. Ay, naniyo pa eskwila ha? Sa isulti na nako. Ha, kay og pag-abot, karon sinatabo nga walay disiplina tarong ang inyong kabataan sa eskwilahan. Nahitabo na ni. Unsa na pod ka ang reaksyon ni Auntie Claire ani Sir Baba? Ah, si Auntie Claire wala ba na siya nakakita sa ilang tugkaran nga naay krimen. Di man ingon man to Jofel si Auntie Claire nga wala man siya nakita na malingki kuno siya. Wala man kuno nagpinusilay siya ang tugkaran. Anyway, sa 5:36 na sa kahaponon mo break sa kadiot mga K5. Alas to pagbalik i-check po nato ang report ni K5 Jezebel Barbetso. Murag wala may report sa Jong Ariguro, no? Wala siya pakigbahin nga report karon nga hapon. Although naa siya sa area sa Panghitabo, wala siya feeding ron nga kung ano nga mga latest development. Pero sige lang, i-check na to ang report ni K5 Jezebel. Kaya na ako ni Pineapple Facility nga tukuron sa barangay Minapasok na trabaho. Wow! Ha, i-check na karon nato karon sa pagbalik mga K5. Standby! Paminaw taning mga dugang pang impormasyon gikan sa Klinika di Alternative Medicine. Standby.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio.
5: Ako sa Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtenin, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng 3 kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
8: DGX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan. DGX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DGX 500. Ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DGX 500. Likawi ang traidor. Kagmakamanatay nga stroke. Kag heart attack. Mark DGX 500. Kadaaga. DGX 500. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. DGX 500. DGX 500. Ang sapat sa diabetes. Mangmood ini ang nagapanubo sa imo blood sugar. Nagatino sa imo dugo. Kag nagapampakot sa imo mga ugat. Sa DGX 500. Malikawan ang pagkabulag. Pagkabutod sa imo tiin. Pagkaguba sa kidneys. Kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DGX 500. Sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko. Mag DGX 500 na kamo. DGX 500. DGX 500. Makabulig sa pagtinlo sang imo atay. Paagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginainom kada adlaw. DGX 500. Ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo. Nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DGX 500. Ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver ukon cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DGX 500 kada adlaw. DGX 500. DGX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso laka compounds nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DGX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. Mag DGX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy ukon pagkabulag sang mata. Pagod sa diabetes. Proteksyon ni ang imo mata. Mag DGX
9: TTX 500 ka na. Ano pang ginahulat yun? Mag TTX 500 na kita. TTX 500.
10: Mahigro bala ang imo dugo?
9: TTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: TTX 500.
10: Ang TTX 500.
9: Ang nagatidlo sang imo mahigro nga dugo.
10: Gasa masami,
9: amo naman
10: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
9: TTX 500.
10: Masalikan
9: TTX 500.
10: TTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang hapon hotel na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kilman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang hapon panulukan.
10: TTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
10: TTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
10: TTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
13: MyTC. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo. Mubalanse. Mupaligon sa atong immune system. MyTC. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si ultra kaso. TB pneumonia. O kapag pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o MyTC. O Santon Plus Herbal Capsule.
14: Daghan ang utana na ako. Unsay akong sekreto. Bisan daghan ko ang trabaho. Wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MyTC ko. Kaya sulaye ganin ninyo. MyTC, mapalit sa mga butika o pharmacy.
10: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
6: Mga sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
10: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
17: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
17: Kabalik-balik sa CR, ginadiarrhea. Mag Spore Biotics, gatap na sa bacterial infection nga nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulik sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-klinika Spore Biotics.
18: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
19: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
17: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Spore Biotics.
20: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
21: Ew! Yucky!
20: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, kinatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
21: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na kidya.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
22: Extend Food Supplement for Men.
25: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nag-git nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pa-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat git sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo git.
22: Extend Food Supplement for Men.
26: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
27: Ay, ga, gabasa na naman?
26: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
28: Always nagabasa.
26: Kag nagabaho ang kilikili.
28: Mag-Clinica Deo Fresh.
26: Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: Clinica Deo Fresh.
27: Nagabasa na naman balaga.
26: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
28: Clinica Deo Fresh.
26: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow!
30: Bye, Puso!
0: Oras, alas 5.46 sa kahapon, balik kita mga K5. So, naminaw dahil naturon ang pipila ka mga kung ano, mga ginikanan diya sa may syudad sa San Carlos nga monitor no sa pinakalatest nga development. In fact, no, may usa sa mga message nato sa atong personal nga account. Salamat kay Hadilan sa nakuhingan lan nga ipa-interview unta niya ang iyang igtagsa nga maoy punterya gyud sa lubaon, punterya sa manugluba no sa mga suspect. Sige akong tawagan ha. Ato ang tawagan si Ma'am Christel Aubrey. Sa ato tawagan no. Sige, atong hinabio no, si Ma'am Christel Aubrey. Ma'am, may hapon, ma'am, live taron nga mabatian sa K5 News FM San Carlos at the same time sa Fabulous Toboso Radio Click FM. May hapon, ma'am?
31: Ay, may hapon, sir.
0: May hapon, ma'am. Sa message ni mo bago lang, actually late na ako nabasahan, nga imuhang igtagsa, maoy untay kining punteryahon sa kining mga suspetsado.
31: Sir, oh, siya jutan ni sir niya. Di kasabaan magbuko ni siya kay nabalaan ako nga ning absent kay siyempre for peace biya siya sir niya. Ako'y nag kuan na niya bali ako ning barong nga guardian.
0: Okay.
31: Nga karon sir kay oh nainingon ako nga ning absent siya. So gi chatan ako siya buntag nga nganong ni absent siya niya. Iyang ingon sir nga kanang kuan mangud kita. Ana siya nako sir mo niyang reply. Kanang alangan tita, at tangan mong ugahapon ko, kulatahon ko nung kuniya. Ana siya, niya muto ni anak ko nga, sige lang kay, ato taugma sa guidance niya kay, wala di ko na himutang, akong gichatan iyang advisor, which is si Ma'am Pansoy. Niya muto ni anak si Kuan, si Ma'am Pansoy nga, ning skwila di daw siya gahapon. Kunya, ano ko nung today, wala siya nakaskwila. Muto ko siyang giinan nga, mama, umanggod na ang rason, ma'am, nga na ako ninagwanda yun. Pagka tiyo-tiyo, sir, mauna to, ipasahan namin nga, ang iya din kauban, gidunggab na.
0: Uy, so kanin kauban niya, nga nadunggaban na, ma'am, classmate ni niya?
31: Dili, sir, section, kwa na siya, bali, ikarong 48 na siya niya. Kani akong itagsa si Carl, number ko ani siya 50 room 50 ni siya sa Julio Ledesma.
0: Okay siya. So barkadahay lang sila o basig naa ni sila yung
31: member. Ni siya sir. Kanang nagpuyo ni siya dito sa kung lola pod kani akong kaning na dunggaban bali si Hans kay uyab man po na siya sa magulang pod ni Carl.
0: Okay. Oh. Mao na nagsuod sila kay tungod na may relasyon ang igsuon ni Carl og si Hans kato na dunggaban.
31: Oh. Oh,
0: okay.
31: Sir.
0: So, sa imo
31: pag... Close po na mo sila.
0: Ma'am, atong larohon, ma'am, you are a guardian, authorized guardian of Carl.
31: Oh, sa karon sir, kay nang kuha, ipakuha man dito sa concert, kanang i-custody, ganina ko siya, ipakuha
0: okay.
31: Ma'am Lisa sa purpose.
0: Oh. At least klaro, ma'am, kay basig.
31: Kaila.
0: Okay, base unya na imo question nato nga dili ka authorized nga nganong nagpa-interview ka, pero at least salamat ma'am ha, nga ikaw gid mismo ning message nato nga magpa-interview mo no sa imong igtag sa. But anyway ma'am, unsay pagkailan nimo ani ni Carl ma'am kining kanini ni Hans kay total kailan naman dai kanin nila na ani sila grupo-grupo na yung mga fraternity.
31: Wala na sila grupo sir, ang pasabot guro ang naka grupo sa mga Marites kana ra gurong mamista syempre magtapo jud.
0: Mhm.
31: Oh, wala na sila grupo mo gani nga kaning uban ba nga moingon nga na ako ni grupo Black Gangs na wala oy kay dili ra gitbya na sila sa urban mamistahay lang gyud na sila mao jud na mga mamistahay jud na sila bisan asa pista to a
0: So kaning kuan ma'am kaning gikataho nga taga Bonifacio kuno eh sakto ba ni taga Bonifacio ning mga tawhana kuno ang posibleng ning luba.
31: Oh mao pud ni cha mo ni chat niya sir nga Grade 10 student daw, taga Bonifacio niya. Nadakpan naman daw, sir.
0: Okay, okay. So, katong tanaw ni mo, katong mga grade 10 students, dili ni grupo, dili ni black gangsta. Kinilutaw mga ganding storya nga black gangsta.
31: Kana mo'y wala na ko na balang, sir. Nga.
0: Okay.
31: O sila, basit sila ang black gangsta. Pero okay. Kanya kung mga magtagsa, dili, wala na sila grupo.
0: Okay. So, atong laruhon, ma'am, ning sulti diha ang imuhang igtagsa kana imong gikustodiya karon nga minor kining naka-mention ba sila nga black gangsta ang ga-threat nila ang gabahad nila.
31: Wala pud siya niingon nga black gangsta sir, basta kay kuan ra kuno na kana kunong ana magud na nado na sila gikulata ato which is usapot sa ilang barkada.
0: Okay.
31: Nganlan pod og Dwayne.
0: Okay.
31: Kulata nila niya.
0: Kinsa na kulata, ma'am?
31: Ana ang si sila daw ni Jasper sir kanang nagdungga bro ni Han.
0: Okay, okay.
31: Oh niya. Ato po ko nang pagpinta Flores. Kulata po daw na niya si Yuhan, itagsa po anang nadunggaban karon. Nagukihay na daw na sila sir, nagukihay na. Ya karon kay si Carl, una nga siya tuno ang gipuntirya kay wala daw na siya nag-apil-apil niya kay syempre barkada daw sila ni Hans, ning kuan si Hans niya, ning laban.
0: Okay. So,
31: So,
0: kani si Carl, imo itagsa, maugid yung tamo itargeton nung adlawa, pero sa ngalan
31: nga... Siya dito, sir, may gani, nga, ning absent kit siya.
0: Okay. Kung kanya
31: siyang giyaw-yawan, nga, ano niya, muto ning muna yung rason, sus pagkatiut-tiut, maunag yun. Nadunggaban na yun.
0: Oha kano. So ang inyohang balay ma'am magikan sa San sa Julio Ledesma National High School. Unsa kalayon ngano diha man sila ning agi sa Teachers Village?
31: Wala ko ko kabaluan nila ni Hans sir kay tingala gani ko nga nganong abot sila sa teachers. Pero si Carl gai na wala jud daw ni eskwela.
0: Okay. Okay. So si Carl ma'am at least safe siya karon and at the same time si Hans pod no kining stable na pod ang sitwasyon. O sa may plano ninyo ani ron ma'am para nga mahimutang mo sa panghitabo nga unta maka-eskwela na tagtarong si Carl kay siyempre isang purpose di ay?
31: Gani sir, mo ganya kung gikabalakan ba nga dili siya magsigig absent kay base nun niya ba nga mapiktuhan ng purpose ano gun biya kay siyempre wala na binagkakuan niya kay gibiyaan binas yung mama
0: okay.
31: Yung papa yung papa wala napuda niya niya among lula namatay na biya una okay. Nga ako na lang ginibarugan na niya.
0: No. So anyway ma'am kay nagagamay atong oras kining unsa may panawagan nimo karon sa atong ang lokal no diha sa San Carlos para nga kalabot nining maong insidente ma'am.
31: Kuan legit sir kanang sa kanina oy nga dili man gusto makakuha na nila kay siyempre dagikan po pa ng disiplina sa mga ginikanan po ba niya. Wala po takabalo kung sa pudyo nilang rason pero ang amo lang yun sir, ipablatter lang sa judge na mo sila karoon. Kaya anam mo din si Carl nga na preso na kuno daw ang nagdunggap unya, iyan na po daw magulang ang mubira ni Carl muna nga takulbaan ni.
0: Nagkatay-katay na. Una na yung mga threat.
31: Oo, ano gani sir niya? Oo, simba ko ba? Wala dyan gamilan pa sa nilang kay sila ragit biya. Muna
0: okay.
31: Nga, ang among mahimo karoon, ipablatter na lang dyan ako sila.
0: Mas maayo. At the same time, ipabarangay ma'am. Ipabarangay.
31: Ikaw, kay dili dyan na mahilom, sir. Magsige, kinanin.
0: Correct.
31: Labi na ron. Inangat chart naglaag-laag, simbahan mo ba, mga usaun na lang.
0: Ipabarangay, at the same time, ma'am, sakto to inyong himuon, at to kaugma pohon sa eskwelahan, bisag ibilin lang usan nimo si Carl, nga naimubantay niya sa iyang, sa inyong balay, na maka-secure niya. At the same time, mo istorya ka sa school authority sa Julio Ledesma.
31: Diyan akong plano, sir.
0: Tapos iba barangay, ma'am, para nga maklaruhan, no?
31: Oo, kayo para makakuan. Uy, kayo, siyempre, pigado biya kayo sa tanan, sir, ay niya. Mag-inaanak ba, bisang banid, wala ikapalit niya. Unsa, maingon ra, maunsa rin na, pasahilo alam ko, hala, uy, di, nagit ba, mariway ng kinabuhi.
0: Mawagani, sus taon na... Kaloyan in taon si Hans na nakaluwas in taon, no? Hopefully, magpadayon ang recovery.
31: Dito, sir, ay, mudyo na mong giampo kay Louie itong kay si Hans na kuhaan biya taon to ay.
0: Ma'am, salamat kay sa imong oras o sa imuhang pag-chat sa tua, ma'am. Thank you kayo sa imuhang time.
31: Sige, sir. Salamat po kayo, sir.
0: Maying hapon niyo niya, ma'am. Salamat kayo. Oo.
31: Sige, salamat.
0: So, mga to si Mama Christine Aubrey. Ang authorized guardian ni Carl, no, katong yung itagsa nga mauday kuno punteryahon sa maong insidente kaganiha, magaling kay naka-absent mauto si Hans, moy na kwantawo, no, na target ganiha. But anyway, salamat kay Ma'am Crystal once again. At the same time, wala nagitay kong oras, mga ka-K5, alas 5:56 na sa kahapunon. Ugma na punta puhon and atangan ang dugang pang mga developments nining maong panghitabo dahil sa may syudad sa San Carlos. Thank you so much! Maying hapon sa tanan and of course, maying hapon po sa tanan na to ng mga kaigsuunan dahil sa may syudad sa San Carlos, sa Primero Distrito, sa Negros Oriental, and at the same time sa Negros Occidental. Maying hapon! Bye-bye! Thank you so much!
1: This is FT.
4: The lives of K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ako na sab si Dr. Ramil Oy managapahinumdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
12: Mm-hmm.
13: Usa-usa na po nato sir GP, ang dugang pang ma-health benefit sa pag-inom sa DTX 500 ug MITC.
12: Unahan ako, Dr. Ramil. Gainom ko og DTX 500 ug MITC tungod kay dako ang katabang niini sa pancreas. Especially sa mga tao nga dunay family history sa diabetes, oxidative stress ang hinungdan sa inflammation. Ug kung magpadayon kini tungod kulang sa antioxidant, mo resulta kini sa pancreatitis o inflammation sa pancreas. Kini tungod na nga ang pancreatic B cells ang susceptible sa oxidative stress tungod kini sa taas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS o gamay nga antioxidative enzymes. Unsa may resulta, sigurado jud nga type 2 diabetes ang imong dangatan.
13: Correct yun, Sir JP. Tungod kay ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug MITC, mahimong steady ang supply sa super antioxidant sa imong lawas.
12: Correct. Napay-usa. Fatty liver. Daghan ng may taas nga blood sugar o may diabetes nga nagpamatuod sa kaepektibo sa DTX ug MITC. Sa pag-manage o pagpugong sa blood sugar levels, kung pancreas ang pambato sa pancreatitis, ako, Doc Ramil, is capability ni DTX 500 sa pag-amping sa atay. Sa mga naay fatty liver dia, ang DTX 500 og MITC, dako jud ang matabang aron mukupos ang gahubag ni mong atay. Usa sa mga rason nganong nagahubag atay is oxidative stress. Grabe ang epekto ni inis imong liver.
14: DTX 500.
29: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
14: DTX 500.
11: Pamali sa mga butika.
13: Sa mga mahiligon diha mo inom sa ilimnong makahulubog, kinahanglan mag DTX 500 og MITC jud mo. Aron naa poy mag-neutralize sa mga toxins nga giyabo ninyo sa inyong atay.
12: Yes!
13: Nindot yun ang DTX 500 ug MITC para sa thyroid. Dako kayo ang papel sa imong thyroid gland. kung kini maigo sa oxidative stress, magka-problema ka sa imo nga T3, T4 o TSH. Mga hormones, nga kung ma-abnormal kini, dako jud ang epekto sa imong maayong panglawas. Magka-hyperthyroidism ka o hypothyroidism, mo nang ma-problema sa metabolism. Kung hyperthyroidism, magdiwang ka. Rapid o regular heartbeat. Gabudlot imong mata. Kung hypothyroidism naman, tugnawon ka. Unya, manambo ka bisan pa wala kay gana mo kaon. Maglisod ka ginawa. Constipated pa jud ka. Unya, hina ang imo nga memory o concentration. Muna, kung ga-DTX 500 ka o MyTC ka, malikaya na nimo.
12: Sa 14 pesos ra na ha, munang kadagang proteksyon ang mahatag sa imo ha. O dili pa naman o ha, dili ka magka-high blood pressure, di po ka magka-problema sa arthritis, himsog imong utok o atay.
13: Malikayan ang pagdako sa paghubag sa imong prostate gland sa GP. O sa mga common nga balatian, sa mga lalaki, mao ang problema sa prostate gland, ilabi na kung idara na ka. Mayra na kung benign prostatic hypertrophy, kay dili na siya cancer. Mauna ang imong gingon, Sir GP, nga ang DTX 500 o BTC, gapabata. Gapabata sa imong mga selula o siyempre sa imong nga mga organ. Guns.
12: Of course.
13: So, lantawa pagod, ang problema sa prostate gland, cancer man o dili, mugawas na kung edad na ka 50 kapin.
12: Yes.
13: Kay pasabot ana, gulang na ang imong selula sa prostate glands. Tinuig nga oxidative stress, syempre, naadyon ay epekto sa imong prostate.
12: Naadyon.
13: Daghan pang benepisyo nga makuha sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Ayaw naghulat pang magkasakit ka. DTX 500 og MyTC na ka adlaw-adlaw.
12: Oh. Ingon na ha, DTX 500 og MyTC jud kada adlaw. Wala jud ta igong panahon Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
13: Ako na usab si Doc Ramil oy seeing mayong lawas ampingan.
12: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
9: Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: bagong pangaiban. BTX 500, ang health mo, protektado.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
3: DTX Coffee Mix!
4: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang detects coffee mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra
3: DTX coffee mix
5: mabaka mga butika
3: DTX beauty soap.
6: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX beauty soap sa pagmoisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inis ang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX beauty soap
5: sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics, nag-inukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na ko may diabetes? Mag GTX 500 ka! Ang GTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapang mo po sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit. Sabihin na dulong yung butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
1: Mabasaga butika.
0: GTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang GTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa GTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: GTX Beauty Soap.
1: Mabasaga sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Day Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling, mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: Ang mga produkto sa Clinica D Alternativo Medicina sama sa D3 Bio, DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix o guban pa mapalit sa San Carlos Lawa Store sa Merkado Publiko o Greenville Balas National Highway, High Health Pharmacy sa S. Carmona Street, Felipe Guerrero sa JB Bake Shop in Drina Street, Buning Tanaman sa Hacienda San Jose, Guadalupe, Celestino Hagunoy sa Sitio Trozo, Barangay Bulwangan, Lucring Sardido sa Sitio Initihan, Tata Rico Mono Store sa Proper Kudkod, sa Valle Hermoso, mapalit sa 4G Store sa Poblacion, nga gipanag-iya ni Boss Pablo Ripita, Amay Store sa Macapso, Toledo Store sa Bagawinis, Maricho Store sa Nanghanangan, Molobolo, ug Thelma Store sa Putat, Molobolo, sa Calatrava, mapalit sa tindahan ni Kagawa Janine Cubero sa Barangay Buena Vista, BB Rinier Silvano sa Barangay Bantayanon, Kagawad Lidilo Librando sa Proper San Isidro, Kagawad Arturo Luwagi sa Sitio Atabay, San Isidro, Francisco Cadiente sa Barangay Tigbon, o Kang Gian Nimenzo sa Barangay Cruz, sa Don Salvador Benedicto, mapalit sa Love Love Bake Shop sa Bagong Silang.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang tunakinibo Mordica Charantia Compound.
2: Gigan sa palya.
1: Nga nagahatak o proteksyon.
2: Batok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500.
1: At lawadlaw.
2: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
10: Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nagamuwi niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Ora sa K5 News FM, alas 7:08.
14: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
15: I remember the days when you're here with me.
14: Mga karanasan at problemang puso.
15: Ay, nato!
14: Pamilya, relasyon, at iba pa.
15: You and I will never say goodbye.
14: Narito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampiyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

95 News FM San Carlos. Maayong gabi ka na tong tanan. Kumusta? Kumusta man mo? Kumusta mga kalalabs? Kamove on na ba sumo sa balita? Alright, so this is your lady, Anne. Welcome sa programang Love Notes. And kinakot pa nga hangtod ta alas 8:30 sa kagabihon. And together with our update. Uy guys, may update na ron ha. Sa nahitabong pagpanunggab gaina na nahitabo din sa atong syudad sa San Carlos. So natay update na ron na atong basahon para ma-update pud mo kung unsa ni nahitabo sa ato ang sa nahitabo gaina nga balita mga kalalabs. And the same time, ang atua di ay nga love notes or love sender na turon kay usa siya ka babayi. Okay? Lisod bitaw gini nga mahigugma ka ba? Niya, wala di ka gihigugma. Kaloy. Anyways, maayong gabi San Carlos sa inyo. And papalapit na po yung charter day natin. Ako excited na ko sa charter day. And good evening and may gabi po dyan sa Maya. Or sa 18 barangays na to din sa San Carlos. Naka-tune in. Sa mga naka-tune in sa itong programang Love Notes. Hello ninyo guys. And sa tanan po na itong mga listeners dyan sa May Valley Hermoso. Hello ninyo guys. Kumusta man mo? Sa tanan-tanan na lang ang naka-tune in. And nilabi na po di ay sa mga nasa atbang na itong baybayon. Hello si Paway. May gabi mga taga si Paway. Pasensya naman sa kuntingo guys kay medyo na nasobrahan ko gaina sa mga sa paklase gaina sa mga bata. Ay, di gini mo matagbo kag dakop ani mga 3 years old. Oy. Labi na kay, dito na may naglase ron, dito na may gasisyon sa among room ba. Yang among room ron kay hanaw na kaayo. Ano na lang imong makita dito isa, the mat and nabitang kuhan niya. Siyempre, open kay mga bata magdagandagan. O niya, magkanda kagasisyon sa mga bata. Ako bang mga bata, gakiya, magdagandagan. Ikaw, tagwa na po kagtawa ka. Mauna ni resulta.

okay lang, laban lang gyapon sa kinabuhi, mga kalalas. Basta, ang importante naka kanitaw naka share ka sa knowledge dito sa mga bata, sa mga learners, sa mga little learners nato. At the same time, magdako sila nga magdako nga kanabitaw. At kani magung mga bata, mga kalalos, once nga makatanom na kaana sa ilang hunahuna. O kung sa imong gitanom ana nila, hangtod na na mag-edad na sila pila ilang edad, di gina nila malimtan. Labi na ang maestra nga kanabitaw usay ako gani kay mula ka wabi ko sa gasaw niya, nako'y makitaan ng mga preschoolers na ko before. Niya, mga sexy na kaayo, naka-crop top na, ang uban na nga minyo na gani. Pero di gina sila kalimot sa ako, ah. Manamyaw, manawag, mong hug, mong bless. Sumo na nga, namikipaminawon ba nga, kanabitaw na part ka sa ilahang kinabuhi, especially sa ilahang learning before. Apart ka sa educational, education nila, nga usa ka nga nagtudlo nila. Kumbaga, ikaw ang unang ang-ang. Ikaw unang ang-ang nga nagtudlo sa ila. Bakit yun, ang kuan mo gud, ang bottom line diha gud, kaya nga nang bisag unsa pa nila, asa sila nga eskwilahan maadto, di kanila malimtan. Diba? At gainan na ako nakitaan nga, lalaki ba ito siya before pag daycare? Kasi ko na siya daycare sa una, lalaki siya. Karun, nahimo na siyang lalaki. Kasi the teacher, Anso. Oo ko, Nikolay. Saan naman itong kaanak? Imong dalaga ron, teacher. Wow, dalaga ko na siya. Okay, so, yung gabi, no, sa mga namina po sila, nga, tagsa-tagsa ka mga register. Sa mga naglantaw sa atong live, di ha? Paki-share naman. Basiga, pwede mo dyan mo react. Pwede mo dyan mo drop sa inyong mga greetings and shout-outs.

mga pagtagading mga viewers nato nung naglantaw sa tong live. Hello ninyo, hello sa to ang unsik viewers nato. Alright, so hello and good evening. Maayong gabi ito, Rivens Aside, DJ Lady Ann play the song Pinangga Taka by GM and Marielle. Sige, play ko na, Rivens. Hi to Adeline Mangyaw Langahin. Good evening po, watching here from Cebu City. May gabi eh, mga taga City of South. Hello ninyo guys. Good evening, kumusta mo diyan? Amping po tayo, ha? And good evening also to Ma'am Julia Chi. Hello Lady Anne. Pag-greet ko happy 70th birthday. Ay oo, sa imong mama. Hi to Mama Sally. Mama ni Ma'am Julia. Happy 70th birthday. And wish na ko ni Munay nga maabot pa ka sa taas pagyutong tagaan pagyutong maayong lawas sa to ang makagagaho. And more birthdays to come pagyutnay. And the same time, don't forget nga ka na, ay yung kalimut pagyutong mag-exercise kita taga-adlaw para usgan yung hapon ka. So hi to Nanay Sally, mother of Ma'am Juliet. Happy birthday to you, Nay. Amping ka always. Amping ka kanunay. Hi to Mama Delin. Mami Delina Yamazaki. Good evening, Ma'am. All the way from Japan. May gabi yung mga taga-Japan diha. Oh, naglantaw sa itong live. And to Cassie. Si Cassie or si Bibi gabi. Wala ako nag-greet na limot ko. Hi to Cassie Romelo. Diyan sa May Toboso. May gabi yung mga taga-Toboso. And to Hiza. May gabi yung... Kabalo ba mo mga kalalabs nga kana ganing waka kabalo sa balita gaina ba? Kunya siyempre ang imong mga parents kabalo nga naa ka sa K5. Unsay gyud sa mga parents pag-abot nako gaina ng hapon? Teacher. Nya kumusta naman tong na napusilan ang akong gitubag atong mga napusilan dito sa kuan ay. Sa takluban ba? Iko, oy bitaw oy. Ay napusilan na ay ang ila dingon, teacher, kamusta naman dito ang nadunggaban? Ang akong nasa una-huna, ang napusilan. Ako pong gitubag, nabi pa kayo kong tubag ko, bitaw noon, sige pa manro ko, gihapon ang mga news, okay? Ang mga news center, or mga station, na pa sila ron sa updating, or follow-up sa mga nahitabo dito. Pero, lagi nakalas dulo ka, tuloka kinabuhi ingo pud ako sa kaperen wala tulo dito sila teacher usa naman to siya gaina iko usa tinga balita bagyo ko kalibutan guys ni kanila ging imo unahuna ba mo klase na ka kani mo mga bata gapadulong nimo gahag na nimo nalalagi si teacher na abot na ko ko mama siya usa naman to teacher niya kanang mangutana unta minimo ba kay syempre naago ka sa K5 mangutana minimo unsay update na sa nadunggaban kun na din nadunggaban kun na din nadunggaban di ay siya na teacher dito sa May Margarita iko yung gibasa na ko ay sa Diyos ko kaligo kun say nga kanang ano ba kanang saka busy bitaw nimo napakailain nga wan ba nga wan ni mo na ano ba wan ni mo na nahibawan so nagkatawa na lang ni gaina tan ningingon na lang ko nga ay sorry ha wala abi ko ka update sa mga post ba so sige lang keep on ano lang mo diha like lang mo and share na lang po sa mga balita eh nga po na kung sa ka-parents dana teacher ay amunan ka-supportive sa mga inahan ako ay hello good evening phase 4 Barangay Rizal Child Development Center sa kong mga parents diha nga mga buutan kaayo huwagiinin yung tanan huwag sa tanan-tanan na lang akong mga lan ako mga preschoolers. Oo, boys, tulog mo sa'yo, ha? Kayo mga napatay class. Ang inabuhi sa inyong maestra din. Okay, the time now is 7:27. And,
nung isgutan ang usa ka sender nato ro no nga nagpadala siya og usa ka love problem kanaganing nahigugma siya sa usa ka tawo pero wala siya gihigugma. Patakabalo noon sa kuan sa iyang ipadala nga sulat pero kani basta mga ingon ani no kabalo na ko dayon sa itubag ani ba. Kanya ay mga nakabasa ko gay nagaman nay nanay ano nanay tag iya. Nanay tag iya guro ang lalaki. Di ba pa gyud ako natigos sa rasa. Kulain po na kaayo. Uy, ay sige let's say kung kaning sender na to niya ang iyang nagustuhan is single nga lalaki. Kulain po kayo nga siya maguna-una. Ubi na nato mauso nang di ba dili kayo dili kayo na to na practice ng babay ang manguyab. Una na ro na. Something ingon ana guys ba nga kanang mura. Sa una pa dyan nga panahon. Ang lalaki ginay musuyo sa babae, di ba? Ang lalaki ginay maghatag og effort. Kanang effort ba kanang tugbaanan sa F lane. So karon man ko nga panahon. Dali ra kaayo. Dali ra ka kayo makauyab sa social media. Kay imong panguyaban sa social media. Tanduon man po ka sa social media. Sa unang panahon mga kalalaps, ang pagpanguyab sa usa ka babayi, nindot ka ayo kay nganuman. Mahatag magyud mo sakripisyo magyud ang lalaki. Manguyab ato sa balay sa babayi. Mahingingon nga magkabo, mamugha. Dayon. Ang lalaki mo ato sa balay sa babay mamisita. Nga, mailhan na dayon sa ginikanan. Pero karong panahon na dili man ingon tanan ha. Oo. Sa kong giingon ikot na ko dili ingon tanan. Di ana ayhan mailhan sa ginikanan ang lalaki nga naburos na ang babae. Ikaw di ay ang nakapamabdo sa kong anak do. Bayaron ay. Nagyad yung kaila nga nanugid. So, teacher, abinimo, ang nakapamabdo sa kuan sa akong anak. Karon pag yun ako na ilhan in tawon, yung ato sa balay, kay gipugos akong anak nga magpakita sa kuha. Pero okay lang na, kay nagpakita man. Hi to Beverly Pasilan. Good evening, Ma'am Lady Anne. Hi, Miss Beverly. Good evening ni mo diha. Daga-asa man ka, Ma'am Beverly. Pwede na ko mabawaan, Ma'am. Daga-asa ka, Ma'am. Isa kang lugar lang, Ma'am. Dili lang ang... Hey guys, dati drum beating competition, ha? It's coming 30, I think. Diyan sa tubangan sa City Hall. So, ni-appeal ako ang manghod. Ilang grupo? Ang Sobian Tribe. Sana po sila diha guys, magpatik-patik na po na nila mga drum. Okay, so 7:32 na. And I think I'm place akong song, mga kalalabs. And, mabalik lang ko for my second gap sa akong program. And i-update mo sa nahitabo gainang pagpanunggap. Sa Maya, yadapit sa Maya, padulong nag-urban nga lugar. Teacher's Village ba to? Or, kuan? Ako talang basahon ron, maong news. And the same time, ang ato ang sender, ayang gipadangat nga, sa siya kababae nga, na siya nagkagusto pero, or nagugma, or nagkagusto ba siya so, sa kalalaki, pero wala'y gusto sa iya. Okay guys, so at this time, we'll play sa kong song. This is one of my fave song mga kalalabs. Pero, I don't know, kabalahan mo muna ni. Saka i-play ko ni. By Robbie Williams. She's the one. But here's the 95.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nangita ba mo og antioxidant na bitamina sa mata? Andi na ang Mighty C! Ang alkaline na vitamin C na pamatunan sa mga scientifico na maayong tambal sa mga balatian sa mata.
2: Mag-Mighty C na!
1: Makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
2: Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayan. Yabas, Madre de Cacao, Papaya Fruit Extra, para sa nawo nga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mamakas sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Ay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
9: Ang mga produkto sa Clinica D Alternativo Medicina sama sa D3 Bio, DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix o guban pa, mapalit sa San Carlos, Lawa Store sa Merkado Publiko o Greenville Balas National Highway, High Health Pharmacy sa S. Carmona Street, Felipe Guerrero sa JB Bake Shop in Rina Street, Buning Tanaman sa Hacienda San Jose, Guadalupe, Celestino Hagunoy sa Sitio Trozo, Barangay Bulwangan, Lukring Sardido sa Sitio Initihan, Tata Rico Mono Store sa Proper Kudkod, sa Valle Hermoso, mapalit sa 4G Store sa Poblacion, nga gipanag-iya ni Boss Pablo Ripita, Amay Store sa Macapso, Toledo Store sa Bagawinis, Maricho Store sa Nanghanangan, Molobolo, ug Thelma Store sa Putat, Molobolo. Sa Calatrava, mapalit sa tindahan ni Kagawa Janine Cubero sa Barangay Buena Vista, BB Rinier Silvano sa Barangay Bantayanon, Kagawa Lidilo Librando sa Proper San Isidro, Kagawa Arturo Luwagi sa Sitio Atabay, San Isidro, Francisco Cadiente sa Barangay Tigbon, ug kang Gian Nimenzo sa Barangay Cruz. Sa Don Salvador Benedicto, mapalit sa Love Love Bake Shop sa Bagong Silang.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: So the time now is 7:48 na. Programa gihatod kanato sa Mighty C, alkaline based na vitamin C. Kabalo ba mo guys nga ang Mighty C? Gainago. Kining ako ang naamagod ko iya friend nga gi-recommend nako niya ang Mighty C. Kay tungod lagi nga katong I think mga 1 week na siguro ing-adto siya nako dito sa balay. Nangutana siya guys nga siya nako siya ati kanang namoy kuan ate kanang tambal bitaw nga kanang lain balain. So ako siyang giingnan nga kanang how about nga ay nahutdan di ay miya na kuniya. Di kong sira-siras to. Nahutdan di ay miya na imong giingon nga tambal pero nako i-recommend nimo. Kay kuan mangod siya kanang nasa samad ba? May samad siya pero dugay kay naayo iyang samad mga kalalabs. Siguro niabot na gulog mga hapit na bulan ang iyang samad unya kanang diliwa man gadako pero ano siya kanang consistent lang gud ang iyang pagkasamad ba. Nya ang samad niya nga usa ay baliduha man ang usa nang anak. Ako siyang giingnan ko imni ug Mighty C guys. Kanang imni ug Mighty C dai kay kanang kabalo ba mo guys nga ang Mighty C usa di siya katambal nga dako kay katabang nato ko natay samad. Oo. Kay ang Mighty C imo na siyang sulayan, imno ni mo na siya labi na sa may mga samad din na dali ra gyud kaayo maayo. Moto nga nagpasalamat siya nako. Nagpasalamat siya nako gahapon. Nakita mi dito sa Maya labi na ni Maya may Greenville kay naghatod man ko sa kuan na mo sa mo ang mga IMs na mo ba nakita na ko siya siya sati na kanang ati magi nakita ta ano man siya ati tan awa ning kuan ning uga na ako sa mo dili na kaayo di na po siya katol. Kung na mauna diha, nabitaw tika nga, epektibo kay ang Mighty C. So sa mga dunay, mga sama diha, nga dugay ng naayo, ay Mighty C lang na siya. Okay, so I think dirita sa to ang balita, mga kalalams.

i-update gaina ni nga magukon niyo gaina nga i-update mo sa maong balita sa nitabo gaina nga pag pangluba or pag dinunggab pagdunggab dito sa dito dapit sa maya. Ako basahan na insaktong detalye para matagaan ta mo guys. Okay, so wait sa ha. Uy, hello sa mga KSS na to ha. K5 solid supporters na to diha. May gabi inyong tanan. So, mauna niya to ang balita ron mga kalalabs. I-update mo kay para makabalo mo. Okay. Nanunggab og estudyante sa San Carlos, ana-ana sa kustodiya sa PNP. Ana-ana karon sa kustodiya sa PNP ang suspek nga midunggab sa 17. Imagine mo, 17 anyos. Nga estudyante ganihang hapon, Hunyo 23, 2026. Base sa dugang nga initial nga impormasyon, mga nahipo sa K5 News FM, San Carlos, giingong nahitabo ang insidente sa gawa sa tunghaan. Sumutugain na nga si Sir Bobby Valencia, nagbasa og murag, sulat ang I think DepEd ba? Nagkuhan sila nga ang insidente wala nahitabo sa sulod sa eskwelahan, kundili gawas na sa eskwelahan. Okay, dayon, sumala pa karaang panagbangi ang posibleng motibo. So naanagi din is like Rajesh before pa. Motibo sa krimen gumikan kay matud pa parihong adunay mga grupo ang naimbolbar. So ang isikusa diyan nila may mga grupo-grupo maulagi good lagi na. Yes, mga parents diha, check niyo mga bata diha kasi may mga grupo-grupo nang giapilan. Wala mo kabalo. Luwas na ni ini, pero dihang gisulayan sa K5 News team nga kuhaan og pahayag ang duha ka mga habig, midumili sila nga muhatag og sentimento. Luwas ni ini giingong pulos usab mga minor di edad ang naimbolbar sa maong panghitabo. Sa pikas bahin, padayon karon ang investigasyon sa mga otoridad samtang padayon usab nga nagpaalim sa tambalanan ang biktima. Okay. Moni unsay bitay ma kana bitang unsay makaingon tang masig napod sa unsay ma, ang uban gud i-blame dayon ang uban ha ang uban i-blame dayon ang ginikanan napoy uban nga i-blame ang bata. Okay, sige, ibutang na to no nga usa ka estudyante ang imong purpose nga mag-eskwela ka para ka makat-on. Yung ato ka sa eskwelahan para ka makabalo sa leksyon. Para ka mo-grow sa imong kaugalingon. Kaysa kadaghan nga mga lessons nga mukhang sa imong hunahuna. Pero, samtang naday ka sa eskwelahan di ay, lahi day ang imuhang ginaatupag. Wala man lang na nimo gihuna-huna ang sakripisyo sa imong ginikanan. No? Kana bitong mga gani ubang mga uban nga mga estudyante nga kana ganing wala nila ginahuna-huna ang sakripisyo sa ilang ginikanan, giunsa sila pagpa-eskwela, unsay mga sakripisyo sa ginikanan nga para sila matustusan sa pag-eskwela. Nya mauro na ilang kumbaga ibaylo nila sa ilang ginikanan nga magbuhat og dili maayo sa sulod sa eskwelahan. Yes, nadya ko yung mga parents gaina sa eskwelahan sa ingon nila, Teacher Ann, lisod na kayo kayo di ayroon pa eskwelag bata kay dili na safety ang bata sa sulod sa eskwelahan. Pero giingnan ginakaw sila ang eskwelahan mas safety ragyod gihapon na siya basta ipatupad lang yun ang kanang kanabitong pagpanguan ba nga every time nga may mga estudyante nga musulod dapat ko anon
inspeksyon nun gid ang mga dala. Nasayop ba ko gabi sa kong giingon, guys? Kaya ba, ningingon ko ninyo gabi sa itong balita katungod atong nagpinusilay dito, namusil dito po sa Tacloban. Nga tanan nga mga estudyante, pumusulot sa eskwelahan, dapat inspeksyon nun. Kay before, dila na ko, ingon ko din ako, i-drop name ang name sa school. Akong friend nga security guard. Dagan kay kilit siyang lamisa, kay tirador, kay kutsilyo. To ay mga hinagiban, to ay mga ice pick nga iyahang nakumpiska sa bag sa bata. Sa mga bata nga nagsulod. Sa ingon niya, wadyo mi kabalo ani Ma'am Lady Anne nga ingon ani din yung mga estudyante ron. Samot na ron nga naingon ani nang panghitabo. So sa mga parents din ha no, ako ginikanan man pukutuod no, pero napasalamat po ko nga jingjing ba ingon ana pud ba. Magmamamama in tawon, mahadlok siya na ako ba? Nga, ako siyang ginaingnan, ginasutihan, ginako na siya. Bahala kita nalang magbarkada, anak. Sa mga parents nga naminaw ron, okay, sa mga parents nga naminaw diha ron, kanang inyong mga bata, no, kanang inyong mga bata din na, always gina ninyo silang istoryahon. Istoryahon, i-follow up, taga-adlaw, unsay ginabuhat sa eskwelahan, ug please, kinsa ilang mga kuyo, kinsa ilang mga barkada, kinsa ilang mga ginauban ng taga-adlaw. Mugini number one, nga inyong hanga himahibawan parents, kinsa mga barkada sa inyong mga anak. Kibasig, wala mo kabalong, one of these days, simba ko palayo, na anay nahitabo sa inyong anak, kay tungod ga barkada. Yes, ang barkada, dili man na maot, dili man na unsay kuan makaingon ta nga ang barkada maka they are good influencers and they are bad influencers. So pasalamat ra gyud kag napunta ka sa good kaayo or maayo nga barkada ka natunong. Pero ari gyud ka sa mga barkada nga wala ing ginahuna-huna kung dili makigira, makingon ani. Kuya, kaya ni guys, uy, ingon ani, di ba? So, sa mga, mawagin na ko pirming ginaingon sa akong mga parents kay Gaina, sa eskwelahan, pagkabalog yun na ako, kanila lagi ako, agyo kay kabaw, nahibawaan ba nga? Ako gito bag di mauba sa ilah. So, that is why ako sang giingnan. Kamong mga parents, sukad ka ron, try to check. Kabalo ko, naamoy mga anak nga na-under na ko before, nga they are grade 7 now, grade 8, grade 10, grade 9. Grade 10, senior high, college. Try to ask them, kinsay, and then, i-monitor sila, kinsay ilang mga barkada, kinsay ginakuyuga nila taga-adlaw. And, please, try to check their messenger. Kung pwede man lang, i-check ang ilang messenger parents. Nang tawa, kinsay ilang mga kachika, kachat nila. Dili man na siguro, dili kay kuana, Ma'am Lady Anne, kanang privacy. No. Right na nimo bilang ginikanan to check their phones. Kaya mo kabalog, ang subsignan, maligyan na diha o kunsa. Maligyan na nagtalong diha. So, mauna nga, kamong mga, katikitang mga parents or kamong nga mga parents ron, nga mga namina sa itong programang Love Notes, ina ko nga bakakon. Mo kabalo unsay dalan ron sa inyong anak. Tingala na lang ka nga, uy, ganun na ulit magkagsayo nga, may klase pa man ka. Di ba alas 5 pa may imong buhi, ganun alas 3 niya naman ka. Sa itubag sa bata, ay, nakuan mi, ma, kanang, wala mi klase, ma, kaya di, ay, ningambak na di dito sa koral. Kuan na siya, seryoso na siya nga pagkabutang or that's a serious matters nga imong bata nga estudyante alas 3 pa lang ni uli nagbalay, alas 2 pa lang ni uli nagbalay, matingala ka we, nakabalog ko ka alas 5 nilang buhi or naaba na sila'y uras kay karunod nga panahon ang mga estudyante na ay mga oras na sila silang pagbauli, kabahan ka na kung ang ilang ni uli sa'yo imong anak nga kuyog ka to ilang mga napagikuyog barkada na yung mga barkada imong tanawon mura pong mga marabarumbado po ba?
Mapaganit kahimo krimen, suspect na. Diba? Anay. Dapat inyo ginang siguruhon kinsa ginakuyugan sa inyong anak. Try to check them time to time. Ilang phone or unsa pa na diha nga dapat nimo nga mahibaw-an unsay mga agenda niya anang adlawa. Okay? Dili gid na sa karon dili ikompromiso nang ingon ra nga nag-eskwela ang bata. Ay, kampante na ko. Kaya ang bata, basta nasa sa sulod sa eskwelahan, okay na. Uy, dili ha. Kita mo tong balita? Nga taga doon sa Cavite? Nga gipang tagsa-tagsa niya dungga bihang mga classmates? Pito kabuok doon sa Maran. Oh. Sag-asa ron, guys. Dito safe, guys. Oo, muna nga. Labi na kay papalapit na nga to ang charter day. So, dubli ingat kita, mga kalalaps. Kay karon yung tumaw na din yung ingunani, no? Na din mga grupo-grupo. So, ako okay raman kung inaana ba. Ang tumaw lang tagtuyo sa maggrupo baka nang sa kaayuhan, bitaw. Imbis nga mutabang kas komunidad, nakasatag nung kagsakit. Diba? So, muna, parents, o, sa mga naminaw ron diha, guys. Please, okay? Please i-update yung mga estudyante. Okay, basig kamo, kampante, ramong inyong anak ni eskwela. Yatuan na di ay, ning apil-apil na di ay ng mga hising-hising. So, please ha, o mga mama na to, di nga naminaw. Kinanglan sa karon nga panahon, dili na to pasagdaan na itong mga anak. Kaya yung sa'y kanagod sila, nadala na sa barkada, nadala na sa sul-sul, nadala na sila sa mga kanang may kay mo speaking, ng mga amigo, amiga nila. Nadala na sila, madala sila ba? Na ikaw, parents, Diyos, gamigay mong, kung anak, eskwila dito. Matingala na lang ka one of these days, imong anak, di nakabangon. Mupay pagmato sa mundo, agay, kita mato sa social media. Iyang anak, katingala na lang siya pagmata sa iyang anak, yung agay-agay na, niya ang kwad, pati ng pagkalabaga. So, mauna nga, labi na, di maingon nga, sa lalaki rata mo focus, also the girls, but okay? Mas lisod ang babae. Mas lisod ang babae musulod og mga dili maayong grupo. Kaya matakabalo, saon na sila diha. Babae ba sila? Mahadlok sila nga tangtangon sa grupo. So silang buhaton, musto man sila kung sa isugo. Diba? So sa mga parents ron nga naminaw, kindly double check sa inyong anak. Especially kin silang ginaubanan kung silang ginabuhat taga-adlaw. Kaya kung magpagumangko noon, starting today, noon, ngayon ko mga pagumangkon, kurog hinunis sila na ako. Kaya ginapafil na ko nila, kami, oo, kamo ginapaskwela mo, huwag tarong sa inyong ginikanan. Si mami ninyo, an, gatabang ninyo. Wala man miniingon nga, makahuman mong eskwela, inyo ming tabangan. Dili mo na ninyo obligasyon. Nga miingon mo nga, ay, iniguman ng eskwela, uli imi sa among nagasto ninyo di man na obligasyon sa usa ka bata. Tinuod lang. Ba? Ang ato diha nga makapaeskwela ta, makapaedukar ta sa bata o sa maong anak. O sa pagumangkon. Baga dako na kay natog tabang nila. Kay para ra man pud na nila. Kay puhon, lumalabay ra man ta ning kalibutan. At least nagbilinta nila kamaayo o matatak silang huna-huna nga. Nakatabang ta silang pag-eskwela. Simo na bitaw na guys nga karon nga panahon. Dili lang kay kana bitaw makaingon ka ba nga abi na tug safe na tumo eskwelahan diri ba? Sa lagyo magud nga lugar niya itabo Cavite, Tacloban. Ba? Yung walang niya nga, uy, naapil mo ng San Carlos, hinuon. Ang po din hitabo sa eskwelahan. So, muna nga, sa mga eskwelahan po noon ta, higpit po ang ang siguridad ba? Kaya ang mga estudyante, yung sahay po, di ba? So, mauna nga, di na tamo kumpiyansa rong panahunan, kuyaw-kuyaw na yun. Sa kung sa panimo ka maayo din ha. Ang uban, bisag wala tuloy ko. Ano man ang bala, mahingo ng bala nga.
Madaplin kay wakay labot. Adi na ko ni Igon si Kuan kay buutan ni. Na may Igon ang bala na dili. Dili ko ni dili na ko pag tiro ana may Igon ang bala nga. Ay muli kay ko kay buutan ba yan ni siya. Manhita manghinatagon ba yan ni siya muli kay ko. May Igon ang bala dili. So mauna nga makaingon yung tanga dili na ta safe garong panahuna. So kuman na lang na to siguro pag ampo taga adlaw nga mo safe lang nga to ang kanabitang taga adlaw na tong ginabuhat ba labi na sa mga estudyante nato. Sakit ba yan no? Sakit kayo ano ba mula gina ka ng grupo-grupo mo o gina pingi gina ninyo yung mga anak labi na mga lalaki. Okay, so alas 8:07 na diri sa to ang nagpadala sa to ang sulat si hello to you Therese and mamasaw sa tag kuan dini napay okay from Jane Baran Alcansare. Hello K5, may gabi ipa shout out lang sa bana nako Neddy Alcansari, usa isa ka anak namo si Cyril, ug sa papa nako ug mama nga naminaw mi karon sa Barangay Bagunbon, San Carlos City. Salamat. May gabi mga taga Barangay Bagunbon. Hello ninyo guys. Ang pingpod mo diha. And kumusta na lang ko sa mga naminaw nato di mga listeners nato di sa Bagunbon. And of course, hi to Dai Jezebel Barbicho. Ang ato ang usa nato sa tuang reporter diha sa Bagunbon. Hi Ma'am Jess, good gabi. The Sir Junimar Rodriguez. Good evening, Ma'am Lady Ann. Hero Dismuparan. Good evening, DJ. Watching from Medina. Shout out lang sa taga si Paway sa muang mga silingan. Wala di ka si Paway dong, Hero. And to Sir Junimar Rodriguez. Mauna na'y disadvantages sa Sokmed, Ma'am. Daghan na og access internet nga mga bad influence ba na ay mga grupo nga foreign groups nga nang recruit para ma-member nila mga victims sa bullying. And dali nila ma-recruit kay dali raman nila ma-manipulate. That's right, Sir, Sir Junimar. O kaning mga kuan ug hunahuna, dali ra na nila ma-manipulate. Dali ra nyo batuhuon. Sir Anastasio Poras Digamo, may gabi ni mo dyan, sir. Okay, from Sagay, Escalante baka sir, Sagay sir, no? Okay. So, dito sa to ang sender kay medyo nakuanta ba? Nakuanta sa to ang balita karon nga sakit kay pamalandungon. No? Ay ko, ingna kong baka kung magbalos-balos na kay ka na kay grupo-grupo na eh. Di na lang ba? Magpuyo na lang tagmalinawon. Eh. Pero yung mga ano pa ni mga minor age pa ni sila siguro. Kaya nga to aron nga nadunggaban, minor age ang nakadunggab, minor po din.

Dearest Mom Lady Anne, just call me Therese. Go work ko as online teaching or ELS. As a jump shot sa intro Mom Lady Anne sa akong letter, sa una kanilaging na kay mga barkada ng mga kulisaw. Pero supportive kayo sila or kami tanan Mom Lady Anne. Gisupport gimi sa usag-usa. Bali, 9 mi kabuok. Mag girl best friend. One day, di kami nagtapok sa among favorite hangout. Ya namo nakaila si Gerald. Si Gerald dili ingon guwapo pero lakas maka-appeal ang gago Mam Lady Anne. Gago gyud ani. Mam Lady Anne diri nagsugod ang sunlog-sunlog sa mga barkada. Kini si Ira, mao gid ni siya ang nagtupo-tupo namo ni Gerald. Hangtod nga naabot sa point nga gi-blind date mi nila. Kaya kato nga time birthday na ako, Ma'am Lady Anne. Matod ni Ira, ilaha ko nung gi-pasugot si Gerald. Kaya blind date raman ko, no? Sa among pag-date, Ma'am Lady Anne, maulawon kayo si Gerald. Dili istorya do. Pero ako, Ma'am Lady Anne, grabe na akong kilig. Isa pila pa lang kasimana na nailan ako si Jira. Na in love na ko niya, Ma'am Lady Anne. Feel na ko, Lady Anne, murag lahi na gud ang ako ang na-feel. Or nabatsyagan ako ni Jira. Yes, na in love na. And hangtod nga may mga times si Gerald mo appeal sa among tapo. Pero wala gyapon sila muhunong na kog sundog-sundog. Pero wala jud ko gapakita nga nakoy gusto. Pero Ma'am Lady Anne, na alam ko i-confess nimo. Kay nadugay na kong ila si Gerald. Murag wala man siya'y feelings na ako, ma'am. Wala siya'y gusto na ako, Ma'am Lady Anne. Mugid na ako ang nadiparahan niya. Pero ako po nag-confess ako, mga barkada. Ingon sila, ingon ana, ragyod na. Masidig madugay daw, ma-develop si Gerald na ako. Hangtod nga nag 2 months, Ma'am Lady Anne, nakakita na ko nga si Gerald medyo managad na nako. Unsay mag-talk na lang mi kaming duha. Pero unsay ma-feel good na ako nga wala gid siya gusto na ako. Pero ako, dako kay ko gusto niya, Ma'am Lady Anne. Night time nga wala ko kabalo, Ma'am Lady Anne, i-set up nila si Gerald nga panguyaban ko. Siyempre, wala man ko kabalo, na-set up ra dito nila. Ang panguyab ni Gerald ay way duha-duha gisugot na yun. One month na kong nabawaan, Ma'am Lady Anne, nga gi-set up ra di ay ko nila. Nasuko ko nila, Ma'am Lady Anne. Kay hangtod ron, ma-feel good na ko nga si Gerald walay gusto na ko. Kalisod ba yung kinabuhi, Ma'am Lady Anne, no? Walay gusto ni mo ang usa ka tawo. Ikaw ra ang gahatag og effort. Unda, Ma'am Lady Anne, matagaan ko ni mo advice. So may dapat na kong buhaton. Mura naman ko anig nagpakatanga sa love na ko sa tao nga wala may gusto na ko.
Pero wala gyapong kumawad ig pag-asa, Ma'am Lady Anne. Base di ay one day si Gerald matinuod na iyang hang feelings diri nako. Pero friends ra gyapon mi, Ma'am Lady Anne. Sa karon ginasakay-sakayan ko na lang ilahang mga sweetness nila diri nako kunuhay. Pero wala koy kasuko sa kong mga barkada. At least man lang, na-enjoy rapod ko, ma'am. Di nila lang ko ito

back to the program. Ito ko, this is lunch. Nagpapagi na ng lunch, no? Brainy ba, beauty pa? Kailan mo na niya, guys? Pinakasikat ron nga kanang influencer sa, no? Sa social media. Alright. Hi to Sir Anastasio. Oras ni Gamo. May gabiin mo diha, sir. Kumusta, sir? Kumusta tong lugar ron, sir? Linong na, linong na. Hello to Therese. Ay, by the way, may nag-chat na ako di si Nanay Merlinda. Matod pa niya, Nanay Merlinda. Ma'am Lidian, aminaw ko ni mo karon sa imong program.

programang sa imong programa, hindi pa gyud mawa kong programa na banggit ni nanay. Okay, matod niya, Ma'am Lidian, insakto gyud na imong gisulti. Na, ang mga ginikanan, kinahanglan gyud na nila i-monitor ilang mga anak. Dili lang kay kung ang bata naka-eskwela na ning ato nag-eskwelahan, okay na dayon ang ginikanan. No. Ito, sakto gyud kanay. Kung ang bata gani nga naa na sa eskwelahan, dili gyapon na to hunungon ng ato ang pag-update. Or kung pwede lang gani, kanang isalpihon ni mo ha, sa karon. O, oh, nako diri ma, nako skantin ma, o, oh, selfie. Selfie nga nakaskantin, o. Oh, mawa ko'y load, o sa'y way load, gilodante kag 100, selfie diha. Nasa kaikyas, diba? Ano ko na dahil ng mga naminaw, o niyag wala, gudabi ikapalit og load, Ma'am Lidian. Okay raman na. Basta inaguli sa bata. Istoryahon. Nga mauni. Mauna. O diba? Istoryahon niya dayon. Tagaan o proper nga kanang instructions for me. And then, tagaan o advice. Tagaan o pahimangno. Mga maginay ma. Kuha na to sa itong mga bata. Good. Kaya niya itong mga bata. Good. Labi na niya itong mga anak nga kanabitang kuhaan kaysa panghuna-huna. Ugnay mga something mga barkada-barkada unya dili maayo ang tumuog tuyo, dali ra kay na sila man yung manipulate. Okay, dali ra kay na patuhuon, dali ra kay na sila pa ko ano na mauni king ano mo, mahadlok naman na sila. So that is why nga karon kay nani na pud ning pangitabo ang ato ang to ang syudad na pud ani, mao na pud ni mangandam na pud ni sila. Okay, I'm sure dili gina ikalipay ro ni mayor nato ba. Tabo ron, di gina ikalipay ni mayor nato. I'm sure si mayor ron siguro ga overthink daw sa napoy buhaton. Okay? So una nga mga ginikanan ron nga naminaw, try double check inyong mga anak bisag nasa eskwelahan. Sige, dilita sa to ang

0: sa tanan sa mga naglantaw gihapon sa tong live. Harita sa advice nato ni Therese. Okay. Kay kanya si Therese God. Gani kong mga babae, once gani nga ma-in love sa usa ka lalaki. Dili man pod ingon tanan no ang uban kay mga ano eh, mga uban pod nga mga babae nga wise ba sa pag-abot sa gugma. Kung na po ibang mga babae nga mahuyang pag-abot sa gugma. Ari ka sa babae nga wise, o kana sila, mapagani ka kuan, mapagani ka nahitabo, kabalo na sila sa buhaton. Pero kaning mga taon, yung mga mahuyang, nadali ra ilad-ilaron sa gugma. Ba? Yung mga ingunana, good, o. Ilara ko, B. Kabalo ba ka, Therese, nga dili lang magod kay ikaw ang naka-experience sa mga ingunani. Kumbaga, kasi makaingon tanga, tanga yang, tanga lang yun, tanga, tanga. No. Okay. Ang atong nga kuan dyan, Therese, kay matud pa, Ma'am Lady Anne, nahigugma ramang ko, yes. Nahigugmara ka sa tao nga, wala ka gimahan. Pero, sa panahon karon, kung ingon-anak man lang permi ang status niya ni mo, na ikaw rin ga, ikaw rin na higugma, siya wala. Ayaw na lagpadayo. I-ano na lang na siya, ay i-keep na lang na siya for memories na lang. Sa picture pa ba? Pero di maguna na to sa malikaya niya. Magugugma, mag-inlove ka sa tao nga. Natay gusto. Okay? Kay nagigingon nga na higugma naman ta. Unsay ga after ta sa tao. Kitungod nga, importante na to ang maong tao. Maong nga, bahala nag-inlani. Imanana na ka. Mag-inlove na gihapon ka. Okay raman na siya gihapon. Pero, siguro tagaan na nimo og limitation ang imuhang feelings sa iya ha, kay masimabot ang panahon nga hindi na makaya ba hilak-hilak na hinuuntan ni and basta nakita na nimo nga dili man di ay parehas iyang na feel sa imo ha. Kabalo na ka nga dili ikaw ang dili baga wala po siya feeling sa imo para na ko Therese may pasiguro actually kitang mga tao na magigiingon nga may panutihon ba nga kita ko no nagitay partner nga para gyud sa ato nga moabot gyud sa tong kinabuhi nga makaingon ta nga siya na umabot na nga panahon makaingon na ka, Therese, nga siya na. Siguro diyan na ni mo ma-realize nga oo, nagpakatanga ka sa before ni mo nga na actually, dili mag-iingon nung nga ka nang nakuhaan mo ni Gerald maayo nga nagdugay mo. Pero kung maabot ng gining lalaki nga para sa imo ha, di na guro ni mo ibuhos na ni mong love sa iya ha. Para man lang at labi nag ang lalaki maupod ang feeling sa imo nga lampok kaniya kay kalami man lang ingon ana no nga kamong duha parehas mo na feel kay ngano man once gani nga pareha mo na in love mo or you love each other so na harmony ang inyohang pag-inubanay normal man ginang mga away-away sa pag-uyab or pagpuyo pero matigbaba gid ang lahat. Nagpong gani sa mga uban po nga mga bana nga dili gusto og mag-away sige, magdugay og away. Kinanglan, inig-away anang gabi eh. Dili na paabtan og alas 12. Pagka-alauna ana, sunod naman ang adlaw. So kinanglan, sa di pa mag-alas 12, mag-uli na mo. Dili na mo mag-away. Kaya pagka-ugma, lain na po ng away. Para. Sa sitwasyon karon Therese no mas importante nga imong pangutan ang imong kaugalingon kasing kagalingon nga. Ready na ba ko gihapon pirmi nga masakitan ko sa paghulat sa maong talagang maghulat po ka sa iyaha ba? Yung saon man na nga walang siya gusto ni mo. Isod po kayo nga imong ipugos imong kagalingon pag ikaw ikay nagbeg og love so sa kalalaki kaya gusto ni mo so mas mayo pa nga okay? Ano na lang na baga charge to experience na lang siguro. Mas mayo pa siguro nga love yourself or i-choose na lang na ang imuhang kaugalingong kalipay. So, ibang magmalipayo na lang kasi imong kaugalingon. There is, kayo. So, sige, kaguna-huna sa lalaki. Wala makagigo. Okay, there is, so, ay kabalaka, kayo. Maabot na lagi gina ang tamang lalaki para niyo. Manlidian ka nun sa aman mo abot. Ah, wata lang. Abot lagi na siya. So, thank you kayo, Therese, sa inyo mga dibadala. And I hope na nakatakod minin mo advice. Nakatakod minin mo advice at the same time. Good luck na lang for the next ni mo nga next relationship. Okay? Bata pa mampod gihapon ka. Ipatuloy lang sana imong pagka kuanin mo pag sa online teaching ni mo ba makakwarta pa ka diha, ma-enjoy pa ka. Bye. Hi Nanay Melchora Bardon, may gabi ini mo din ha. Madam Naami diri sa Kapihan ni Melchora Bardon na minaw si Celia. Uy Nay Celia, may gabi ini mo diha. Og si Nanay ano, Nanay Melchora Bardon, may gabi ini. Og sa Domski Bardon og si Aidan Bardon og gamon monitor. Kumusta ka diha? Okay lang. Sana all. I'm sure si Jackie good niyo. Ah, Escalante diha. Hi to Mami Delina Yamasaki. Ma'am, thank you so much. Alright guys, so wani kong igong oras and thank you for staying with me till tomorrow, same time, same station. And salamat sa contact, Mishanin Hilapon. Ako ang mga kaubanan nga ni Adin Hiron, si Sir Jong Versales, sa mo ang station manager, Sir Brian Morden, sa mo ang big boss, Dr. Ramil Itangoy. Lahat ang salamat, and this is your Lady Anne, and now I'm signing up. Bye-bye, mama.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Ah, akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
5: Matay ka butangan.
3: Bugas-bugas ug katul-katul.
2: DTX 500 na.
3: DTX 500.
2: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500. Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos recados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
10: Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
12: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang Superior Antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
11: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
12: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uuno yun is baboy.
11: Oo.
12: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga color niini.
11: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
12: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas. Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po ka DTX 500 og Mighty C.
11: Mauna.
12: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
11: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
12: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, og worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige mangyug kag pagkaon og karni aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
11: Correct.
13: DTX 500.
14: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500.
15: Mapalis sa mga butika.
11: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts. Tungod kay kini, ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives. Mm.
12: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon og other sources.
11: Pwede ra.
12: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Portanto, tigid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
11: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
12: Na, kining tanan, Sir GP, makuha bayan nimo sa pagkaon og utan og prutas.
11: Pwede ra di ay utan, ano?
12: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Gusto. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne og ayaw na or pwede nga dili na gid mukaon, mag DTX 500 o mag Mighty si Sir GP.
13: DTX 500.
16: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500.
15: Pamali sa mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
13: Mighty C,
15: mapalit sa mga butika.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
12: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
11: Ay!
12: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
11: Usa sa pinaka common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
12: At pasabot na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mo na usa sa mga problema sa atong panglawas.
11: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
12: Sayon ra man na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuhaon niya niya ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
13: DTX 500.
18: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
19: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
18: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
19: duha sa gabi.
18: 2 weeks pa lang
19: may alibyo na.
18: Pag 1 month ka pa,
19: naayo na ako.
13: DTX 500.
15: Mabali sa mga butika.
11: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kini pud ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase kinase or SGPT.
12: Mm. Ang ILT usa na ka liver enzyme Sir GP nga makita sa atong atay.
11: Atong atay.
12: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Mm-hmm. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaw aron mahimong energy.
11: Oh.
12: Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya kini, ang ILT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga importante gud Sir GP nga limpyo ang imong atay.
11: Ay,
12: no, gamit yung kaog DTX 500 og
11: Mighty C.
12: Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun ni mo ang imong SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
11: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
12: Mo na, Sir GP, nga kung pala-inom ka, kinanglan, Jud, kang mag-DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement.
11: Oh.
12: Pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilim nun nga makapadaot sa imong atay.
11: Oho.
12: Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan.
11: Mm.
12: Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
15: DTX 500.
20: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
15: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Pag-a-a si Sherlock Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo? Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, himsog na ang akong lawas.
15: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health Sir GP is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa ato ang dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
11: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
12: Naay pamagi Sir GP, inom ka og Extend Food Supplement.
11: Ay, perfect.
12: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom.
11: Correct. Wa jud nay side effects dok. Nay pakapinoon frontal effect.
12: Hala. Tay pwede ka na.
11: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
12: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
11: Aha.
12: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
11: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
12: Ang himuon niya Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
11: Gusto.
12: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
11: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
12: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya komparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya Doc kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
12: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
11: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
12: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Grayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
22: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
23: Mapalit sa mga butika.
12: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
11: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
12: Naapay monolaurin.
11: Mga medium chain triglycerides.
12: Check. Plain D3 ikis.
11: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
12: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
11: Kung kainom kag D3 Bio.
12: Check. Ordinary D3, walay MCT.
11: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
12: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imuang baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang baba. Plain D3?
11: Ah, wala.
12: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
11: Unya, ang D3 Bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
12: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo kas Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones.
11: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O sa to ba?
12: Magkataas ang imong metabolism.
11: Correct.
12: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
11: Gusto. So sa D3 Bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod.
2: D3 Bio.
24: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
23: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
12: Check D3 Bio for ketones, metabolism o pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
11: Gusto.
12: Usa pa jud gipromote nini ang gut bacteria.
11: Si VCO ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
12: Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
11: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
12: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
11: wala
12: na pod.
11: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
12: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
11: Correct.
12: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nga nung dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
11: So,
12: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
11: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kaayohan ni D3 Bio versus plain vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
12: Yes.
11: Ining serotonin o dopamine nga gihimo sa imuang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
12: So, inguna na kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
11: Correct.
12: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Nga naman, kay duha ang anaa sa D3 Bio. Guardia og pulis.
11: Gusto. Unya, Dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3.
0: D3 Bio!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Roldan. Dali na kayo kumagkasakit o gilana. Ubudala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag inom. 3 times a day. Hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilana. Best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C!
4: Mapalit sa mga butika.
12: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir JP.
11: Mm.
12: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
11: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
12: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
11: Kayang-kaya,
12: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
11: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
12: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
11: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
12: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
11: True.
12: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag naka-exercise.
11: Exercise sa kama ba, Doc?
12: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
11: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni Papa.
12: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
11: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
12: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
11: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
12: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
11: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
12: Oo, nindot na.
11: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
12: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya, sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
11: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
12: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
11: No.
12: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
11: ga-detox ka pa!
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
12: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir JP, sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
11: Sige.
12: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
11: Wow.
12: Maoni ang ilahang gigamit atong wala pa ang baksin.
11: Correct.
12: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio, gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir JP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir JP?
11: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, anaa siya'y banabana mga 27,000
12: Inya,
11: kung, active cases.
12: Inya, kung naakay ingon anak nga sakit Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka?
11: Oo.
12: Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir JP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao ni mo, Sir JP.
11: Madlock na sila, Dok. Padol ni mo.
12: Apektado jud ang imong social life.
11: Bisag pagan imong pamilya, Dok. Madlock ni mo kay basta naakay TV.
12: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir JP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
11: Gusto.
6: Di Tribayo.
7: Ako si Ninita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang Di Tribayo nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
6: Di Tribayo. Ang Di Tribayo nga may visio. Ang visio nga may Di Tribayo. Mapalit sa mga butika. Di Tribayo.
12: Unsaon man pagtabang ni Di Tribayo sa Nai TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
11: Ang gitawag nga Di Tribayo adunay extra virgin coconut oil.
12: Ang superstar sa D3Bio, dili ang vitamin D3, kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3Bio.
11: Giboost ra jod ang D3Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jod ani, nga maoy magtambal jod ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani, kauban ra niya. Ang nakamaayo jod ani Dok, kay nikuyog man si D3Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
12: Grabe jud ay ang TB Sir JP.
11: Correct.
12: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba nimo Sir JP nga naay mga TB dot center?
11: Yes, of course.
12: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3Bio pagsukol ani nga kaway?
11: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
12: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir JP.
11: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya mutago sa imong lawas naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mao ni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
12: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
11: Usto ang D3Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3Bio.
12: Kaya gid kaayo Sir JP sa D3Bio. Kung kaya ni D3Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
11: Correct.
12: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3Bio. Ang BCO nga naa sa D3Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
11: Mapatay jud. Wa na tay oras Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
12: Ug ako na sab si Dok Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
11: Ayaw abusuhon.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya. Kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati. Apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: D3Bio.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
6: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mag. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Ang mga produkto sa Clinica D Alternativo Medicina sama sa D3 Bio, DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix o guban pa, mapalit sa San Carlos, Lawa Store sa Merkado Publiko o Greenville Balas National Highway, High Health Pharmacy sa S. Carmona Street, Felipe Guerrero sa JB Bake Shop in Rina Street, Buning Tanaman sa Hacienda San Jose, Guadalupe, Celestino Hagunoy sa Sitio Trozo, Barangay Bulwangan, Lucring Sardido sa Sitio Initihan, Tata Rico Mono Store sa proper Kudkod sa Valle Hermoso, mapalit sa 4G Store sa Poblacion, nga gipanag-iya ni Boss Pablo Ripita. Amay Store sa Makapso, Toledo Store sa Bagawinis, Maricho Store sa Nanghanangan, Molobolo, ug Thelma Store sa Putat, Molobolo. Sa Calatrava, mapalit sa tindahan ni Kagawad Janine Cubero sa Barangay Buena Vista, Bibi Rinier Silvano sa Barangay Bantayanon, Kagawad Lidilo Librando sa proper San Isidro, Kagawad Arturo Luwagi sa Sitio Atabay, San Isidro, Francisco Cadiente sa Barangay Tigbon, ug kang Gian Nimenzo sa Barangay Cruz. Sa Don Salvador Benedicto, mapalit sa Love Love Bake Shop sa Bagong Silang.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Ditribayo. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
3: Ditribayo. Ang Ditri nga may Vizio. Ang Vizio nga may Ditri.
4: Apalit sa mga butika.
3: Ditribayo.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa manipyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pumasaka butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pumasaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica Max 4 Biotics.
10: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
12: Food Superman for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts, nga phytochemicals ug antioxidants, nga gigan sa palaya ug di sugar sugar cane, mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix,
4: mabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap,
4: mabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Supplement for Men!
11: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: Ang mga produkto sa Clinica D Alternativo Medicina sama sa D3 Bio, DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix o guban pa, mapalit sa San Carlos, Lawa Store sa Merkado Publiko o Greenville Balas National Highway, High Health Pharmacy sa S. Carmona Street, Felipe Guerrero sa JB Bake Shop in Rina Street, Buning Tanaman sa Hacienda San Jose, Guadalupe, Celestino Hagunoy sa Sitio Trozo, Barangay Bulwangan, Lucring Sardido sa Sitio Initihan, Tata Rico Mono Store sa Proper Kudkod, sa Valle Hermoso, mapalit sa 4G Store sa Poblacion, nga gipanag-iya ni Boss Pablo Ripita, Amay Store sa Macapso, Toledo Store sa Bagawinis, Maricho Store sa Nanghanangan, Molobolo, ug Thelma Store sa Putat, Molobolo, sa Calatrava, mapalit sa tindahan ni Kagawa Janine Cubero sa Barangay Buenavista, Bibi Rinier Silvano sa Barangay Bantayanon, Kagawad Lidilo Librando sa Proper San Isidro, Kagawad Arturo Luwagi sa Sitio Atabay, San Isidro, Francisco Cadiente sa Barangay Tigbon, ug Kang Gian Nimenzo sa Barangay Cruz, sa Don Salvador Benedicto, mapalit sa Love Love Bake Shop sa Bagong Silang.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madgat dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Pamakal mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
1: Pamakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
8: Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
8: Extend
10: food supplement for men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: dunay dako yung ikatabang. Mm-hmm. Iyakining siligon o hipuson ang tanan ng mga dunot nga naadha sa imong utok. Maudyo na nga ginag-recommendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 o Mightysip nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
1: Gusto.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mopali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Loida. May lang naabog og taligsi. Ubon og sip-onon nako. Hati ko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige nako og tumar sa Mighty C, abog og taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kaayo. Ang Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka. Mm-hmm. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Mm. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Mm. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako no sab si Dr. Mil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3 salt.
1: Mm-hmm. Basta gani cold press

0: tang juna sa D3Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobya to?
1: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
0: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3Bio.
1: Ang function sa D3Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
0: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: D3Bio. Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong kadao-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
0: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
1: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3Bio.
0: Hindi lang ulcer, Sir GP. The best ang D3Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3Bio.
1: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika. Ang virgin coconut oil.
0: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imo hunger.
1: Mao before si D3Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Kanang kasi gigkag ka og mga tam Sir GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3Bio. Unya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard. Ang imuang tiyan.
0: Og dili ra na, Sir GP, iha pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
1: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining, nga giguba ni H. pylori.
0: Grabe ha, sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3Bio.
2: D3Bio!
5: Oh, si Richard.
6: Siging galabad akong ulo.
5: Taso dahil kong blood pressure.
6: Painom ko sa akong asawa, D3Bio.
5: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
6: Normal lang akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3 nga may BCO.
4: Ang BCO
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga
3: butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jun, Dok, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
1: Ubito. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Dok?
0: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
1: Austo.
0: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, yung extend food supplement for men, Dok, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Na jud announcer JP nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mixer JP kay naa siya chia

0: seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored pots raman ang target nga wala on ni chia seeds.
1: So, pinaka-advantage, Doc, aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Muna'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX premium coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes.
0: Mm.
1: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
1: No.
0: DTX premium coffee for the best experience.
1: Mm-hmm.
0: DTX coffee mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika.
1: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil. Uy, hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
1: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga anong dapat nga gamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
0: Mm. Gipili na ko ang D3 Bio, Sir JP, over ordinary vitamin D3 nga naman.
1: Uh-huh.
0: Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom.
1: Oh.
0: Ug ang ako ang lawas, makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas.
1: Uh-huh.
0: Ang advantage is, ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3, Sir GP.
1: Mm-hmm. Ako, Doc, mag D3 Bio ko, dili na mag D3 nga plain.
0: Mm.
1: Kaya ang D3, wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
0: Mm.
1: O, asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo, patyon ang kagaw ng bakterya, viruses, fungi, o kung unsa pa man diha, ang yeast.
0: Mm-hmm.
1: Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Doc.
0: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy.
1: Mm.
0: Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw, Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay og dili kini ma-overwork.
1: Mao?
0: Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
1: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
0: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity.
1: Mm.
0: Ang imuang active immune system ra, yang paligunon.
1: Uh-huh.
0: Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
1: Muni gwapo.
0: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
1: Wow.
0: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulat ra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
1: Mm.
0: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
2: D3 Bio.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
0: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang didto ang pulis aron magunsa, aron magrecord tanod na lang, Sir GP, o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
1: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
0: Kung sa military term pa, Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mo na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
1: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 bio ug wala sa plain D3.
0: Mo na'y kalahian kung gainom ka og D3 bio over plain D3. Kaya ang plain nga D3, dito radyod sa imuhang immune system. Pero kung D3 bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 bio. Mo na Sir GP, nga D3 bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon, Sir GP.
1: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
0: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayawg, abusoho.
2: D3 bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio. D3 Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatiang kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban.
1: BTX 500, ang health mo, protektado!
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligoon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-MyTC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og MyTC! Mag-MyTC na!
4: DTX Coffee Mix!
5: Eric, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang Detex Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
4: Detex Coffee Mix
6: mabaka mga butika
4: Detex Beauty Soap.
7: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa Detex Beauty Soap sa pagmoisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
4: Detex Beauty Soap
6: sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po MVP sa basketball, sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung nausab si Doc Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain D3.
5: Mm-hmm.
6: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3Bio.
5: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
6: Nga naman Sir GP.
5: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
6: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
5: Correct. Makatabang jud nimo ang D3Bio sa mo ta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
6: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
5: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
6: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
5: Gusto.
6: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, ma-upgrade ta. Napa-join nindot kayo ron. Katong S21 Sir GP, pareho pod sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mugamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3Bio ka. Mao kining bayo og nindot nga wala sa plain D3 Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi imong inahan. Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naa ra jud sa D3Bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3Bio sa imong selula tungod kay ang D3Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
5: Correct.
2: D3Bio.
7: Ako si Aying, galabad yo ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Gisulayan ako inom ang D3Bio 2 weeks pa lang na matikdan na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
6: wala na takdan.
5: Wala na takdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
6: Napajoy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
5: Unya,
6: patay ang virus Sir GP.
5: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya lauric acid nga nasa D3Bio.
6: Sa D3Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3Bio. Pariha, dyan na. Mo na wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3Bio.
5: Correct.
6: Inom-dumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
5: Asa?
6: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3. Ang MCT.
5: Okay.
6: Ang medium chain
5: triglyceride.
6: Diretso na siya nga mahimong
5: energy.
6: Buhatong energy Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
5: Empty stomach, dok.
6: Kabalo ka nga no, Sir GP?
5: Hatagan
6: ka niya og energy or kusog.
5: Wow.
6: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3Bio. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3Bio, walay oxidation nga mahitabo.
5: Muna'y dapat target ko
6: ang D3Bio, adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
5: Muniwang di ka.
6: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
5: Wala.
6: Wala, John.
5: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab, si Doc Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3Bio.
8: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtingin, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang
9: D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Health News.
10: D3 Bio.
11: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
9: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
12: Das pang ibu blood sugar.
13: Ato na ko may diabetes.
12: Mag DTX 500 ka.
13: Ang DTX 500.
12: Ato na kini anti-diabetic properties.
13: Sama sa
12: Charantine.
13: Gagapo mo po sa koko.
12: Visine.
13: Controls blood sugar.
12: Ang polypeptide.
13: Gaparehong epekto sa insulin.
12: DTX 500.
13: Highly recommended.
12: Sa mga eksperto.
4: Mabalik sa pinakadulong butika sa iyong lugar.
14: Mighty C
15: ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
16: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
15: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
16: Mag Mighty C na
15: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
16: Mighty C.
15: Mag Mighty C na.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
9: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina, gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
4: Mabasa sa mga butika.
19: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, ga, gabasa na naman.
19: Oo, balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag, nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinical Day Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinical Day Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinical Day Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
23: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal!
23: Bigaw ang performance kay darling, mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend

0: Kampyon na radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 5:06 na sa buntag.
4: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga.

0: Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos City! Welcome na sa at mga K-5, dali sa itong pagpalayag sa talaman ng balitang K-5 sa umaga.
1: Balita K-5 sa umaga!
0: Adlaw takaroon nga Merkules, pizza 24 na sa bulan sa Hunyo tig 2026. Punta ka mga K-5. Sige hapon, kaobarin niyo yung kubos ng igalas kaginan ka K-5 ninyo Jong and then New Gidin Town, Versalles. Ubanta mga igala hangtong tatat na alas 5.50 sa Kabuntagon. Dari sa itong pag-alagad mga K-5. Siyempre din hilamang sa 95.7 K-5 News FM, San Carlos City. Doon tuloy manon mga igala makita live via K5 San Carlos Digital 95.7 of course. Padungong ta karong mga orasa ha. Diya sa my fabulous Tomoso Click FM Radio. Maghinay man atong internet engineer no, loading man siya engineer. Or ang ato ang PC diri engineer mo ay na ay problem engineer Munjay. Anyway, sa ato mga ginikanan diya ha. Wala pa nakamata mga K-5, oy pangbangon na in town mo diha, oy pangbangon na mo oy. Oy. Pangbangon na mo, pag hikay na mga K-5 kay unto na, bugnaw kayong huyop sa hangin. Ito mga estudyante diha nga dunay klase karong adlaw, oy pangmata na in town mo. Pangmata na mo mga dudong yung inday kay na magrapapap na ron nasa daron ang baba ni mama diha ron ni papa ni nanay di tantay. Sagad mag-saba-saba sa Kabuntagon, Jinir, ang mama, Jinir, mo ganyan mag-rapapap dahil sa samot nag-hinay kay mong lihok, Jinir, kining murag di kang layhan maligo, Jinir. Ah, pastilan. Mag-rap dahil na, Jinir. Ah. Ora sige na bangon na bangon na bangon bangon bangon bangon bangon bangon bangon bangon lokota na ninyo din yung mga higdaan. At to na dahil mo kaliguanan mga K-5. Kaya para nga dili mo malate sa inyo ang klase karong adlaw. Ala sige, alas 5:08 mga K-5 din ato nila ngayon. Bahalag medyo gaaginod din ato ang internet connection mga K-5. Pas sila pa ita. Ato ning unahon pag check karong buntaga mga K-5 ang pinaka latest syempre nga lakaw sa panahon kay gahapon manggod base sa forecast sa DOST Pag-asa mga igala murag tado nga tong lalawigan sa hanging habagat mga K-5. Oo, nya karon lang buntaga mga K-5 ang kining weather disturbance mga higala padayon ni Shanggi Kuan. Padayon Shanggi bantayan sa DOST Pag-asa mga K-5 kay naparabay duha ka mga bagyo na padayon paghihapong nag kuan ba padayon bitaw nga nag kaning Adri nagsulusid ing mga higala sa to ang Philippine Area of Responsibility niya kato si bagyo nga Francisco kagahapon hingpit na to siya nahimong super typhoon mga K-5 oh. So ang atong lalawigan karong adlaw according sa 4 AM report sa DOST Pag-asa mga K-5 magka-experyensya taog cloudy skies with the scattered rains and thunderstorms. Mapanganurong kalangitan o katag-katag nga pag-uwan inubanan sa mga pagpanaguob mga K-5 tungod ni siya sa habagat. Ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Eastern Visayas, ug ubang bahin din sa Negros Island Region, mga igala, baka sinati o susamang epekto sa habagat mga K-5. Unya, si Bagyong Francisco, ano siya karon spotted mga igala sa may Batanes, sa may Babuyan Island. Mao ni ang mga maapektuhan mga igala ng mga dapit. Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Concar, o gubang bahin mga igala sa Cagayan Valley mga K-5. Oh. So, man, pinaka-latest na to karon nga weather update karong buntaga nga dalit ka na to. Siyempre, sa DTX Coffee Mix mga igala, wa nagyoy lain. Basta gani early in the morning mga K-5. I strongly recommend to take DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Originally nga, kaping 99.5% Jinir Munji. Nga magkapapukaw yun sa imuhang morning. Kapukaw dyan mo karon kay daghan kay itang mga related news nga nakalap kagahapong adlaw. Parte sa kwan. Parte bitaw sa bugat kayong balita nga nahitabo dito sa Tacloban, mga higala. Dito sa lalawigan sa Leyte, bitaw o. Diba, sayod naman tang tanan nga dito mga kakipab di atong Lunes. Sa kadakong insidente ni tumaw dito sa San Jose National High School. Itong duha ka mga estudyante nga mga suspetsado mga kakipab sa pagpamusil. Now, kagahapon mga kakipab, dinipon sa dakbayan sa San Carlos ay naunsa man yung mga batanon na yung taon karun. May gibuno po diri kagahapon, Jinir Munje. May gani kay buhi. May lang gani mga kakipab kay ang biktima kagahapon sa pagpanunggab din sa dakbayan sa San Carlos. Buhi. Naka-survive kagahapon adlaw pero ay sa higop sa tagkape. Oh, higop sa tagkape ha.

Ato ning higup-higupan og kape magkay pa batong balita karong buntaga kay Mantay Muragaw. Ana gyud ta na mao ani. I don't know kung makabig ba ni siyang alarming ning inaning sitwasyon na Jenner Bunji or unsan. Pero Muragaw na gyud na mao ni. Kagahapon man gud sa hapon mga kape pa mga around 1 or 2 p.m. yesterday. Usa ka grade 9 students. Students naman, student. Dinhi sa Dakbayan San Carlos mga ka-K5 ang gidunggab sa gawas na sa eskwelahan. Ato lang ni iklaro kay ang uban nato mga readers Jenner ba? Ambot. Sigig pa siya tab Jenner nga wala na sa sulod di ingon ba dai may mga magsisibya nga sa sulod. Kaklaro dito sa gisuhat sa impormasyon Jenner Munji nga gidunggab dinhi sa Dakbayan sa San Carlos wala dito na ka-indikar nga sa sulod sa eskwelahan. Ginoo ko. Asa naman natong reading comprehension ani in Tawon, Pasdilan? Dapat susunod pag magbasa gani itabasa and then at the same time understand, please comprehend. Sabta ninyo in Tawon din yung gibasa in Tawon, no? Pwede naghana ng comment ka, dili na sa sulod, dili bitaw. Isa may nag-ingon good ka sa sulod, good na hitabo good. Sa gawas to siya kagahapon actually, mga kagay. Nagkugang-kugang na lang hinoon na itong mga authorities kay... may na-receive sila ng mga reklamo daw, Jenner, nga ang isuwat daw namo sa balita, doha mami ka makuan, doha ka mantalaan kagahapon ang... mantalaan naman. Doha ka kining grupo sa magsisibya ba? Ning ato kagahapon. Wrong information daw among na-release. Kay daw, sa sulod, kung sa para gubiri, biyohon rago na gubi. Huwag mo na kung dirigibutang nga sa sulod, Jesus Christ. Kamog yun. Magbasa gani ta gani. Sabto na to, ha? Dili ta mag-una-unag. Assume, ha? Okay, balik ta mga kagay-five. Diri sa kuan. Diri sa to ang report karumuntag ka mga kagay-five. Kini mga bataan na kaghapon, padong na daw unta ni sila pauli mga kagay-five. Pero, bao ani nila oi nga pag-abot nila diha sa may nice snack house diha magunda pitch may Center Mall grounds ragoda Jenner. Dito sila nagbinukbukan na Jenner Munji. Oh, binukbukan na jud nga kana ganing kwad as in literal nga abundakan na dayon Jenner. Ang problema ani mga bataon na kagahapon kay amo untang pang-interviewhon ba? Aba, murag kahibaw sila sa ilahang rights, Jenner. Dili manubag, Jenner. Tubag sila off-tape. When we say off-tape, kanang dili ipa-record ba? Normal conversation. Hindi man na pwede sa tua, Jenner. Kaya karon og i-deny na nila, Jenner, nga, oh, wala biya konsulta na. Naperting pataya na to, na, Jenner. Na. Ang PICAS grupo, maingon nga, di, kami mo'y giunahan. Oh. Ang PICAS po, maingon po nga, dili, ay, kami mo'y giunahan. Wala na'y mangangkon, Jenner, nagtulod-tulod ng pastila. Nalang gini'ng taon ninyo mga nudong, ano man in taon mo, igahatag mo kahasol kagapon sa inyo mga ginikanan. Igahatag mo kahasol sa inyo kagapon mga magtutudlo. Nga, nagpahunay-hunay na unta to, kayo man ang klase ninyo. Nga, ang kamot din sa gawas, nagkakagubot mo. Oh. Anyway. Sayro na to ni Karol mga K5. Ito siya ni latest development ni kay Basta kagahapon. Grade 9 student ni, 17 anyos mga K5. Lalaki ang biktima. Ang nagdunggab, as per initial information nga to ang nakuha. Parehas na po niyang edad, Jenner Munji. 17 anyos po. Oh. Kay primero diha sila nag unsan diha dai sila nag kinupkupanay bitawan ng may snack house diha Jenner squad diha sa may Center Mall grounds nadugay nila nga dinumugay diha sinumbagan na Jenner ni sampot sa ginukdanay padong dito sa may teachers village. Pag abot daw dito, according sa ato ang hepe, dito sa Dakbayan San Carlos, ato na hinabi kagabi, Engineer. Pag abot dyan sa my teacher's village, dito na ninalubaan na yung Engineer. Ang kining biktima nga si, itago lang na to, sa pangan nga si Dudung Hans. Di na siya nalubaan, according sa investigation sa ato ang kapulisan, mga kaki-5.
wala gina ang pangutana ini unsa man kay hinungdan ini na pod mga kakipab nganon ni nga ato mga kabataan karon ba nagkadugay nga nagkadugay jud nagkaisog man nga nagkaisog jud nagkaisog kay daghan o nagkaisog kay isog yun da jud kira ta tong normal lang nga sinong bagay bitaw jud di lang mo sampot sa inaan jud nga pag ginamitay nag hinagiban jud kay this is a different level of story na jud. Anyway, happy 100k followers na day namo din mga igala ha sa K5 San Carlos Digital 95.7. Tanan nga salig, sa tanan nga suporta nga inyong gihatag din ka namo mga K5. Salamat kay inyong tanan. Kay sa kaloyan nga sa sige na mo balik-balik sa uno, sige ga balik-balik sa agi. Kay dunay mga amot kinsa ning mga nagpaluyo aning sige pang mass report sa buang a Facebook page sa una mga K5 in town, nagsige po may balik-balik sa agin town. Karun, kaloy, Anna, wala na. Hala, sige, i-report na po din nyo. Oh. So, gas ni mga suyaon sa kalibutan, general. Hala, sige, mo ito mga igala, ang parsya lang usa, ha? Kay tingbo na ito ng detalye, anak, karun. Saban pang mga news and public affairs program. At the same time, ang latest mga K5 nga kuan. Sa nabay latest nga medical bulletin aning biktima kay kagahapon ongoing to ang medication samtang ang suspect apprehended naman ni mga K5. Ana ni karon diha sa kustodiya sa San Carlos City PNP.

patakak rapod be ni siyag kabuhi ba yan? Wala naman unta ni after how many months? Starting last year, Junior Munje. Adi, ato pang, murag ato pang 2024. Murag wa naman unta ni siya kapatimaw. Taon sa pinyana naman po ni siya karunoy. May naanay kaso na po sa African Swine Fever, mga K5, sa to ang lalawigan. Wala gi bulgar ni Goblakson kung diing napita di. Pero, according niya kagahapon, mas bintaha nga ang PVO or Provincial Veterinary Office, mga igala, maoy mo kuan. Maoy mo hatag sa exact information kung diining mga lugarahan ni adunay mga positive cases, mga kakipay. Niya, kagahapon, sa toang pagpangusisa dito kay kuan o, dito kay Dr. Jeffrey Unal, mga igala, to ang Pangulo sa City Veterinary Office din sa Dakbayan, San Carlos, under the City Agriculture's Office. Naan na rin ba taon-ta sa pink zone, mga kakipay, sa kuan, sa kining say term ani niya ASF status ba? Oh. Sa status sa tong lugar na nato sa pink zone. Manog apply nang unta ka to ang syudad into yellow zone. Kan saon man ingon na da. Ana man pud ning kagawa ni siya mga kakipay boy. Dito ra ba sa kuan dito ra ba sa ini dito bito mga kakipay sa may southern portion, Junior Munje. Ting daghanang mga baboy dito, Junior Munje, nga nangamatay. Oh, perting daghanang baboy nangamatay dito, Junior, kay noon, wala pa masayri kung unsay kuan, unsay rason sa kamatayon at itong mga binihing baboy. Basta kay, asa ha, i-check raguda ko din, raguda. Basta kay, daghan na dyan kay mga kakipay. Dili pa makuan, dili pa ma tumbok sa ito ang San Enrique, ay, oh. Ala ASF gid ay engineer. Naasa 400 ngadto 500 ka mga baboy, Junior Munje, dito sa lungsod sa San Enrique ang nangamatay. Tungod na aning ASF, mga kakipay, loya sa to ang mga kaigsuunan aning ako ano eh. Kaigsuunan na to aning mga hog racers, mga kakipay. Tay mo mahal na sa ning baboy ani ba? Mao ni ang gikumpirma dito po sa alkalde dito sa maong lungsod ba, mga kakipay, kagahapon. According niya, according ni Mayor Gilson Tubillara, mga kakipay. Tanan gyud nilang barangay dito sa kuan dito sa lungsod sa San Enrique. Wa jud dad haros gyud aning African Swine Fever, mga kakipay. Kagahapon ang utana ta kay Doc Jeff ba. Kaya kidir ka sa tuwa, Doc. Dako kay posibilidad nga maapektuhan po tayo ni. According kagapon kay Doc Jeff, medyo maapektuhan man, pero minimal ra mga kakipay. Kay murag, maihap raman daw din hi. Ang kinibita mga kaigsuna na to nga, gabuhig baboy nga, dinagko na ang volume bitaw, Junior. Parang ginatos-gatos na, Junior ba? Saga din sa to is backyard, mga Junior. Taga one sow level, 8 sow level. Kada ganing tag 8 ka buok, tag 5 ka buok, tag 4 ka buok. Lahi ani ditong mga lugarahan dito sa South Junior Gap. Massive na kay mga pigiri dito di daw di engineer. Unya plus punan pa jod. Ay labot anang mga duna na dito mga nanagiyag mga dagko na kayong pigiri. Napag-iuban nga ga backyard pag yun, Junior Munje. Nan, kung mo toyok ang kining kagaw, Junior, sabi na ning ASF, ay, haros gyud tanan, Junior. Wala, Jod. Wala'y patawad ning sakita, mga kakipay. Oy, muna nga sa itong mga kaigsuunan diha, ng mga hog racers nga nakadungog karong buntaga. Ay, monitor din yung mga baboy, mga kakipay, ha? Sangsangin ninyo daghan kayong kuan, daghan kayong kini ang vitamins. Kaya ipa-check ninyo regularly mga kakipay sa inyo din kailang mga agriculture technician, mga higala.
Para nga maresitahan mo diha unsay maayo nga

0: Bakabal, mga kakipan. Pwede ninyong mapatumar. Diyan sa inyong mga binhing baboy. Ang pinaka... gi-recommend kagahapon ni Duke Jeff, mga kakipan, is dapat daw ang mga binhoy atong baboy karon mga igala is injected jud og kinibitong anti-cholera vaccine. Kaya sa previous cases daw din istong lalawigan sa Negros Occidental, daghan ang mga nangamatay ng mga baboy nga gipangkuhaan og sample nga wala magpositibo sa ASF. Now, ang hag cholera, most likely ang ihaning symptoms is murag wala daw kayoy gamay ra ang kalahian ba, or mostly walay kalahian sa ASF. So kanto kay wala nang positive sa ASF ang kanto mga nangamatay, mga kakipipe, according kay Dr. Jeff kagapon, dako ang posibilidad nga ang gikamatsan ato is hag cholera. Possibilities lang na siya. So that's why para nga dili ma di ta maalkansi kita mga hag racers, mga ka-K5, dapat ang ato ang mga binuhi ito na nang pabakunahan na lang daan, ha? So, para nga di ta mamildi, mga ka-K5, oh, di ta mamildi sa atong production. Anyway, lasing ko imidya na standby sa me for a while, babe. Mamatay sa tabi pabalo sa Pikas Lawak, pabalogikan sa Klinika de Alternative Medicina. Balik na ko taon-taon pagkahumani ini. K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: VTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. At lawadlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
0: Extend Food Superman.
6: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nga mo, huwag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman
7: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
8: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
9: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
10: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
9: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
10: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
9: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
10: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
9: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
11: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
12: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry, present your receipt at the redemption booth for verification. application. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
13: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Balita K5 sa umaga!

47 minutos bago kay 5 milabay sa takdang alas 5 sa kabuntagon. Balik ta dire sa to nga pagpalayag sa tulmanon balitang K5 sa umaga sa gapon kauban ninyo ka K5 ninyo Jong the new kid in town Berzales. Ibay na mga K5 gidalit na kanato sa main kabuton sa Detox 500 capsule the superior antioxidant. Uba din naganto sa diabetes mga K5. Oh. Nya perming luya ang imo diang lawas kay mao lagi na. Kulang ang or minus ang imong resistensya mga kakipal. Sa'yo na ang solusyon, ano? DTX 500 capsule mga kakipal. Pampapagsik. Pampabakod sa to ang mga maskulo mga higala. Sabot nagparisan pag yun na to og Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Nga mo pa balik mga kakipal sa itong pa-improve sa to ang mga ligaments sa to ang mga kasukasuan ba para nga dilita magka-arthritis. Basta ba, malami yun yung mahang mood every morning mga higala pag mag-power 3 yung Mighty C, DTX 500 capsule o Clinica D3 Bio na antiviral and antibacterial food supplement. Hindi na ito malimot mga higala, hindi na ito kalimtang. Hindi na karon sa medyo panahon na sa pag-ulan-ulan mga higala. Now, pag inanig, give naman gining daan. Hindi kita matakboyan na mga sakit-sakit. Basta inani mga kakipay boy. Para nga protektado ang ato ang lawas. Dapat mga kakipay. Nagyo tayo tumaron. Para nga healthy ang ato ang body. Anyway. By next week day mga kakipay. Atangin ninyo ha. Doon na tayo bagong tandem mga higala. Diri sa ato ang Tulumanon Junior Munjay. Makauban na ito ang K5 News FM North. Dito sa Sagay Junior Munjay. Magtandem ang Bisaya o ang Ilonggo mga kakipay. Better na ako na ito. Hindi na magsinumbagay ng kalaki. Oh, pwede mag kuhaon na ito mga balita dito sa may northern portion mga kakipay. Sagay, Manapla, Cadiz, Escalante. Sa pa man diha mga lugar Victorias mga igalam na kada diha mo itong pangaon mga K-5 atong ipasod dinhi sa ato ang istasyon pinaagi sa ato ang tandem puhon

Dadong kay maunay day engineer, no? Maunay day ang kamot day. I doubt mo pini sa iapon. Daunay na dong kay iha mga tandon. Hindi na mapiko. Ingon niya, ay sakop man niya siya sa Kareshwari nga sekta engineer o Constanding Babas. Nagtuo siya nga ang pagbarog. Wala nagikan sa usa ka klase sa kinini ang penitensya. O ni nga barog ragi dito nga barog ragi da engineer. Nya ingon sa mga doktor ang sobra ra ba nga pagtindog makahatag og seryosong problema sa dugo ug lawas. Nga mahimong resulta sa delikado nga kondisyon. Kiniyahang kuan ba kiniyahang gi niya bitong gi aim bitaw nga goal nga dapat makatindog siya within 12 years junior mo nabalaka ko ang jardin niya ni ma-reach junior munji jardin niya ni ma-reach ni karon pa lang ganit junior medyo nagkakomplikado na iyahang lawas junior munji at pong miaging simana pod usap pod ka prime minister dito gyapon sa India nga na hospital kay yag yung giinom ang tubig suba nga perting hugawa na unsa naman po rin taon mo diya ay ambot na lang ni mga tao karon na sa toang kalibutan magkakipay ba murag ay what na magkwa what na mamao magkakipay diri sa toa mag estudyante ha halos magpatay diri sa toang nasud ba dito sila po ba mga pinasahi kayo maring Jezebel. Kapiha ba? Anyway. Ato tong balikan lang gamay mga ka-K-5 ang katong dito sa Tacloban bitaw nga kaso. Ang katong iyaan ba sa usa sa mga suspetsado dai ato Jenero? Posible nga magatubang to siya og multiple administrative cases Jenero tungod sa kuan tungod sa yaligar kapabayaan ni engineer nga yang armas makuan ma misuse sa yahang nga pagumangko nakawat engineer Munje so perting daghana ang kaso nga posibleng atubangon ni adtong maong iyaan nga pulis nga sa pagkakaron according sa impormasyon mga higala na sa restrictive custody And kagapon ang ato ang direktor sa PRO NIR nga si Police Brigadier General Romano V. Cardinio doon na po ito'y gilawatan nga statement General Munjay reminder alang sa mga sakop sa kapulisan bitaw din sa NIR nga kung mahimo secure gyud pag-ayo ang kinini ang mga service firearms sinig pauli sa tagsa-tagsa ka mga panimay nga di gyud man kwa walay maka laing makakupot ni anak engineer Munje secure sa kinini ang taguanan engineer nga sila ra gyud maka-access kay para malikayan ang bisan unsa nga matang sa insidente sama sa nitabo dito sa sama sa nitabo mga kakipab dito sa Tacloban atong Lunes mao man toy resulta sa investigasyon ang gantong usa sa duha ka mga suspetsado mga igala iyang gikawat ang service firearm sa iyahang iyaan pastilan yung pagkabuguyag yun ay murudong lain para ba kayang hinungdan yun ay ato engineer base sa pinakawahing investigasyon, gisuyaan ang ihang alot. Di ba, ang alot ato, kining kuan? Kato murag, murag armikat. Mau daw to, engineer. Kagapon, may nasanggap tang impormasyon. Kato na yung bataan ng katong pilato ida na to, mag-kinsi, mantingay ito siya. Kuan, engineer, kanang daan na siyang gisuyaan na ito ba? Anyway, thanks to my former BS Agriculture classmate nga si Otol Lako Voltera Lubenia for helping me nga malubad sa binisaya ang kining impormasyon nga itong nadawat Jinir Munjay ba? Nagpagunting daw doon siya. Gisungog siya ka bati ang gunting, Jinir. Ha? Katong suspect ba? Ang nagsungog niya... Nakit-an niya sa...

0: konserto ni Glock 9 dito sa ilang dapat rapod da engineer. Wa niya gibawsan kay kwan daghamagkuyog engineer. Alcance siya. Oh. Ang naitabo imbis nga mubaw siya, nakastiguhan ba yun siya engineer? Nasuyaan pa yun nga batig. Yun lagi daw kayo yung gunting lagi engineer. Oy. Pagkaluoy po din tayo ni bataa di ayoy. Pagka-recover niya, engineer, atong Lunes, nagdasyag armas. Mauda ito nga sa conversation na maragdaan siya pangutana dito nga mo, dayon tao, di. Ah, kaya nila dayon tao daw ito nila, dayon nun. Anya, kaya naan naman po yung nangutana, engineer nga. Marang estudyante na po daw ba dito sa Sud? Naging na po daw siya nga. Kanay mo hang gunting ba? Kanay mong gupit ba? Nadakpan ang naghimo ara. Ang sabot siya ka alboroto, engineer. Gitubag daw niya ang ganto ng utada nga aw, ang naggunting buhi pa. Pero ikaw ron, wako kay baw nga mabuhi pa ka humanan eh. Kay di ay wala gining galiputo na day ang ulo day engineer. Na sus pastilan na unsa mang pagkaunsa ang sayang kalagot. Nang hire man dai siyang kauban na engineer Munji. Which is mo tong katong niwangon nga 14 anyos engineer Munji. Naitabo gyud ang wala gilauman nga mahitabo engineer Munji. Mao na leksyon ni ba. Sa kanang mga hilig bitaw kay da manungog, hilig kay mang bully, hilig kayo mang yaguta. Could we please usahay be sensitive mga kikipab with our words? Kung matakibaw kung sa epekto ni anak sa itong isig kaingon, lay-lahi na ba itong tolerance? Matag usan na ito mga kikipab, lay-lahi o kinini ang gitas-on sa pasensya nga ginatawag. Hinoon, ongoing pa mga investigation ini karon mga kikipab kung maubag yun ni. Kaya doon ay separate information magun nga mito mao nga matod pa dugay na nilang giplanuhan yun din ang kining krimen. Buwan pa gani daw eh. Buwan na dahil nila daw nga giplano-planuhan nga i-initiate yun. So kato siya, party lang to siya sa outcome sa gipahigayong investigation mga kikipab. Unsa ang pinaka-motive aning insidente dito sa Tacloban. And kagahapon, may extend lang ko, gamay lang genera. Mausad di din sa Dakbayan sa San Carlos. According mga kakipaib sa katong grupo sa Nadunggaban, sila mo'y dugay ng kayong sige bully daw atong grupo sa Nadunggab. Kung pangutanon po din mo ang grupo sa Nadunggab, may ngayon po sila agadi, sila po daw mo'y pirming ginasuyaan. Nandidi ba, gubot? Wala tayo panahon, last 5:52 na. Susunod na silang maring Jezebel Barbecho. Iagaw na nako nilang oras. Standby sa next program, mga KK5. Ugban na po na. Same time, same station. Sa pangalan na lang sa among station manager, KK5 Brian Morden. Chief Operating Officer, Sir Elgin Castanio. Chief Administrative and Human Resources Officer, Sir Gene Polineroso. Sa mong CEO, Dr. Ramil Itang. At ang kaoban sa technical side, KK5 Monjay, the Epitome Karanza. Ako niyong kubos ng igalas kanyang KK5 New Jong, the new kid in town, Bersala. Para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negro, K5 News FM.
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Ug syempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally di

0: og ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og GTX 500 tulog ka kapsul sa buntag
1: tulog pod ka kapsul sa gabi.
0: Simana lang nawala jud ang sakit.
1: Ini balik sa normal ang akong pagpangihi.
0: Epektibo jud kayo ang GTX 500.
2: GTX 500. Sa mga butika. Unay kinahanglan jud nila nga mag GTX 500 og may TSR GP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
3: Husto.
2: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan ug prutas. Ang tawag ni init transferred antioxidants.
3: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo munay naa sa DTX 500.
2: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
3: Correct.
2: Ang approach sa allergy sir GP is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
3: Bitaw sa.
2: Kaon pa jud ka? Kay lami.
3: Oh.
2: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Mao nang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-MITC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
3: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Huwag kininasab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
4: DTX 500. Ako si
5: Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always na gabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
10: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
9: Mighty C,
4: mapalit sa mga butika.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka

0: Probiotics.
1: Extend the food superman for men.
2: O si Rosanne, baw, akong ba na, sang nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-ahara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Namigid ang extend.
1: Extend food superman for men.
3: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number 1.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM San Carlos, Lasais, 1.
4: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5

0: O karon sa toga mga headlines, estudyante giluba sa iyaga schoolmate.
1: Rehabilitology student nanambag sa kinagamo patay.
0: Sa regional bata na matay, human niya mibuto ang bumba.
1: Sa nasyonal, sindado imbestigahan ang Tacloban school shooting.
0: Sa gawa sa Rason State of Emergency, gineklara sa Bolivia tungod sa kagubot.
1: Sa sport, Giannis Antetokounmpo mubalhi na sa Miami Heat.
0: Sa showbiz, Kai Soto o Riri Madrid, nagpaabot na sa ilang unang baby. Maukad ito mga headlines, ikabutago sa adlaw nga Miyerkules, Hunyo 24, 2026. Sa pangalan sa Kilatibuk Aga Puwarsa sa DYGM 95.7, K5 News FM San Carlos, Pablo's Radio Click FM Toboso. Kami niya mga tigbalita, KK5 Jezebel Barbicho.
1: Ako sab si KK5 Pamela Perates.
0: Oras lasay stress, oras na mga KK5 nga magkape, pili ang DTX Coffee Mix. Dili makapasulam sa tiyan, safe imnon. O karon sa ingpit niya, detalye sa toga mga balita sa balitang lokal. Na nakaroon sa kustudiya sa PNP ang suspek nga midunggab sa 17 anyos nga estudyante gahapon sa hapon Hunyo 23. Base sa dugang inisyal nga impormasyon niya naipon sa K5 News FM San Carlos, iyong nahitabo ag insidente sa gawas sa tungaana. Sumala pa karaaga para nagbangi ang posibleng motibo sa krimen. Gubikan kay matod pa parehong dunay mga grupo nga naimbulbara. Pero di ang gisulayan sa K5 News team nga kuhan og payag ang duha ka makahabiga. Midumili sila nga muhatag og sentimento. Duwas niini gayong pulos usab mga minor de edad aga naimbulbara sa maoga panghitabo. Sa pikas bahin padayon karon na investigasyon sa mga otoridad samtang padayon niya nagpaalim sa tambalanan ang biktima.
1: Sa pikas bahin, criminology student na nanambag sa kinagamo nalubaan patay. May kampiyon nga balita si K5 SM Brian Morden.
2: K5 News FM Live Report.
3: Gibawian og kinabuhi ang usa ka second year nga BS Criminology sa La Carlota City College human nalubaan sa New Kasalagan, Barangay Antipolo, lungsod sa Pontevedra, Lunes sa gabi, Hunyo 22. Giila ang namatay nga si Charm Moralto, 20 anyos. Samdan si Agustin Aligata, 53 anyos, ug ang suspek giila sa pangalan nga si Arthur Silva, 43 anyos, pulos residente sa maong lugar. Sumala pa kay Police Captain Darrell Cohutan, hepe sa Pontevedra PNP, hubog si Silva ug ding maoy hinungdan nga gibadlong sa iyahang bayaw nga si Aligata apang iyahang untang sumbagona ug diha na nga nanambag si Moralto apang siya ang gidunggab. Priso na ang suspitsado. Kining balita hatod kaninyo sa D3 Bio, DTX 500 ug MyTC. Ako si K5 Brian Morden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Samtang DepEd NIR mibutsag nga prior pa man sa Tacloban incident, ang regional office mi-issue na og memo may labot sa luwas nga pagbalik sa mga learners. May kampiyon nga balita si K5 Shanin Hilapon.
2: K5 News FM Live Report.
4: Gihimugatan sa Department of Education, Negros Island Region nga prior pa man sa Tacloban incident, ang regional office may issue na og memorandum may labot sa luwas nga pagbalik sa mga learners. Kini ang gitugan ni Dr. Ramil Uitico, CISO 3, Regional Director DepEd-NIR sa K5 News FM San Carlos, Hunyo 23. Mato ni Uitico, ang powering empathy, acceptance, and connection everyday kung peace mauni ang programa nga gipatuman sa mga tunghaan aron pakigbatukan ang bullying. Ang core goal sa mga programa ang maprotektahan ang mga estudyante o school personnels gikan sa bisan unsa nga form of violence, labi na sa mga lugar nga apektado sa armed conflict. Kini si KK5 Shanin Hilapon alang sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang pro-NIR nagpahinungdom sa kapulisan nga maging responsable sa ilang mga armas. May kampiyon nga balita si K5 Anson Ravina Quillas.
2: K5 News FM Live Report.
5: Nagpahinumdom ang Police Regional Office Negros Island Region, PRONIR, sa ilang kapulisan nga mangin responsable sa pagtago sa ilang mga armas nunot na hitabo sa usa ka tunghaan sa Tacloban City, Lunes, Hunyo 22. Sumala kang PRONIR Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinio, importante ang pagsunod sa firearm safety protocols aron malikawan ang mga aksidente, pagpangawat, unauthorized use ug uban pa ng mga makatagam ng hitabo. Kahinumduman, gigamit sa usa ka minor di edad nga suspect ang arma sa iyang iyaan nga pulis, diin ang maong pulis posibleng mandubag kung mapamatud-an nga may kapabayaan sa pag-amping sa iyang armas. Gani, misaka na sa upat ang patay samtang 22 na ang nalanding sa tambalanan human sa maong hitabo. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa 500. Ako si Anson Ravina Quillas para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa dugang pa mga dagkong balita ga lokal, gipagawas ni Mayor Ella Celestina Garcia Yolo sa Moises Padilla, Negros Occidental, ang Executive Order No. 293 Series of 2026 ang hugot niya nagbawal sa ilegal o walay pagtugot niya pagbaligya sa mga imported niya karne o mga produkto niini sa tibuok lungsod. Kiningalakang gihimo human niya na matikdan aga pagpamaligya o technical smuggling sa mga imported niya karne sa mga merkado publiko, satellite markets o sa bisan na online niya walay isaktong quarantine certificate. Isip o sa ka-pink zone niya na nalipod batok sa masakit sa mananap kama sa African Swine Fever con ASF. Huwa sa lungsod niya maprotektahan ang lokal nga industriya sa baboy o livestock. Huwa ang panglawas sa katawhan. Huwa sa mga komanduan, bawal na ang pagbaligya sa mga imported niya karni nga walay certificate of meat inspection con COMI. Gikan sa National Meat Inspection Service con NMIS. Walay business permit gikan sa municipal. Inidaan o sabang pagbaligya sa mga expired nga karne. Karne nga gikan sa mga nasod nga giban sa Department of Agriculture kon DA. Ugang pagbaligya sa mga natunaw nga frozen meat. Isip presko nga karne gawa sa saktong cold storage. Magtukod usab ug usa ka municipal task force nga gilangkuban sa nagkalaing ahensya ug mga representante sa 15 ka barangay aron masusi sa mga or mosusi sa mga merkado ug bodega. Bisan unsa makit-an nga imported nga karne nga walay saktong dokumento, daling kompiskahon o gubon sa municipal disposal facility para masiguro nga dili kini makadala og sakit.
1: Samtang may kaso na sa ESF kun African Swine Fever dinhi sa Negros Occidental, may kampiyon nga balita si K5 Jong Barsales.
2: K5 News FM Live Report.
6: Gikumpirma ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Bong Lacson nga aduna nay kaso sa African Swine Fever dinhi sa lalawigan sa Negros Occidental. Pero sumala pa niini, mas bintaha kung ang natungdan nga ahensya mao ang mupagawa sa kumpirmasyon sa maong kaso. Kung may numduman, ubay-ubay na ang mga baboy dito sa Southern Negros Occidental ang nangamatay sa nakalabang simana sa wala pa matumbok nga hinungdan. Nasairan nga usa ang ASF o kung African Swine Fever sa matang sa sakit sa baboy nga makamatay. Kinibalita, gidalit ka na ito sa D3 Bio Detects 500 og MyTC. Ako si K-Pav Zong Barsales. Para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa dugang pagbalita, nagbalampuso na gipagay niya groundbreaking ceremony sa katukurang luna sa Pineapple Facility sa Sitio Pasig Trac, barangay Binapasok, Calatrava, gahapon Hunyo 23. Amang luna, may gilap doon niya 300 square meters niya gidonate ni Dr. Phoebe Diaz sa Balwarte and Family. Sa kinika community empowerment, pinaagi sa Department of Science and Technology kon DOST nga programa. Ang implementing agency ni ini, o ang LGO, pinaagi sa Municipal Agriculture Office. Monitoron kini sa Negros Occidental Provincial Science and Technology Office. Project period ni ini magsugod sa June 2026 to June 2027. Nasuta ang aga maoga pasilidad puhon makagama og tulo ka produkto sama sa pineapple wine, vinegar o ga pineapple juice. Subay niini mapasalamatan ng LGU Calatrava sa tanang shareholders, donors ug suporta gikan sa barangay.
1: Samtang sa dugang pabalita lokal, sikop sa drug bypass operation sa kapulisan sa San Carlos ang 18 anyos nga lalaki sa Purok Jimilina, Barangay 1, San Carlos City, Negros Occidental. Base sa report gikan sa PNP, gila ang dinakpan nga si Aljor Susana, way trabaho og residente sa Desgutang Dapit. Nadakpan kini alas 9:57 sa gabi ni atong Hunyo 22, 2026. Sumala pa na sakbit gikan kang Susana ang unom kasashi sa ginudang shabu, queen purse, ingon man 300 pesos nga bypass money. Giba na bana sa mga otoridad nga mukabat sa 9,180 pesos ang balor sa mga recoveries gikan sa suspitsado nga nanakaroon sa kustodiya sa PNP alang sa tukmang disposisyon.
0: Sa balita regional, usa ka 10 anyos nga batang lalaki ang nakabsad gilayon siyang kinabuhi samtang duha pang naangulo. Uman mibuto ang usa ka unexploded ordnance kung ukso o wala mibuto nga bomba sa Barangay Ganatan, Arakan, North Cotabato, Lunes sa buntag, Hunyo 22. Si Colonel Ramel Hohilia, kepe sa kapulisan sa North Cotabato, miila sa namatay nga si alias Matt, 10 anyos samta manaangol, mao sila si Jim, 17 og jail, 8 anyos nga pulos residente sa Barangay Ganatan. Base sa pasiunang investigasyon, ang tulo ka mga bata nga nangaligo sa usa ka sapa diang usa kanila ang nakakaplag sa maog bomba o ikatahong gihapak kini sa bato nga mahinungdan sa pagbuto. Ang masakop sa 72nd Infantry Battalion sa Philippine Army, kinsa napagayon og patrol sa mga lugar atog higayuna, daling mitubag o gidala ang mabiktima ngadto sa tambalanan. Sa kanila ang gideklarar nga dead on arrival.
1: Buwas na salbar sa Philippine Coast Guard kung PCG ang 28 ka-individual human madaot ang gisakya nilang motorized bangka sa kadagatan sa Glan, Sarangani Province. Daling nilihok og nagpahigayon og search and rescue operation ang Coast Guard Station, Eastern Sarangani. Human makadawat og distress call gikan mismo sa usa sa mga pasahero sa maong bangka. Nasayran nga nakasinati og mechanical problem ang makina sa motor bangka nga giilang Larry G. Hinungdan nga niabot kini sa mga 300 ka metros ang gilayon gikan sa baybayon sa Barangay Gumasa, Glanda. Matud pa sa initial nga investigasyon gikan sa Lower Macar sa General Santos City ang bangka og padulong unta kini sa Balut Island sa dihang lakalit lang kining naguba. Anala sa luwas og maayong kondisyon ang tanang pasahero samtang malampuson usab nga nahatod og nabira ang maong mga bangka paingon sa lapit sa baybayon.
0: Sa balita sa kauluhan, magpahigayon og investigasyon ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa Hulyo 1, 2026. Labot sa nitabong pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City ug sa nagkadagkog hulga sa online radicalization nga nakaapekto sa mga kabataan. Gikompirma ni Senador Risa Hontiveros kahapon Martes, Hunyo 23, na mulusad og formal nga pagdungog ang komitiba iyang gipanguluhan aron masuta aga maong insidente ug ang papel sa internet sa pagdasig sa kapitasan sa mga batan-on. Among lakang nagsunod sa pagdungog nga gihimo sa komite atong Abril 14, 2026, inabulgar nga dunay pipila ka online platforms o gaming spaces nga gigamit sa pagmaniubra o pag-impluwensya sa mga bata ngadto sa mapintas nga mga kalihukan. Sa maoga pagdungog, isgutan usab kung giunsa paggamit ang internet hindi lamang alang sa mapintas nga radicalization kundi liusab sa online sexual abuse, exploitation, grooming o extortion na batok sa mga kabataan.
1: Subay sa mga balita na ngayo si Senador Ruben Padilla og espesyal nga sesyon sa Kongreso aron sa paghisgot sa iyang gisugyot nga pag-amendar sa Juvenile Justice and Welfare Act o kun Kiko Pangilinan Law. Ang mga panawagan gisundan sa netabong pagpamusil sulod sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City. Di nalambigit ang luha ka minor de edad nga suspect nga nag-edad sa 14 o 15 anyos. Tungod sa ilang edad, mahimo silang masakop sa mga probisyon sa kasamtangang balaod nga naghatag og espesyal nga pagtagad sa mga kabatan-unang nga nakasala sa balaod. Sa iyang gisugyot nga amendment, gipanangkamutan ni Padilla nga ipaubos nga to sa 10 anyos ang minimum age of criminal liability exemption alang sa mga minor de edad nga nalambigit sa seryosong mga krimen.
2: Balita International.
0: Sa balitang international, mideklara og state of emergency si Bolivia President Rodrigo Paz human sa usa ka semana nga lihok protesta o sa pagsaka sa praso sa mga paliliton. Krisis sa politika og gipalihok na niini ang kapulisan. Pero duman niya mga supporters ni kani President Evo Morales. Ang mga nagprotesta dinanawagan na ang mga nining mukanaog sa pwesto si Paz. Tungon ini, dagang kadalanan aga gipangsiradaan tungon sa kakulangon sa stock sa pagkaon, lana supply sa medisina sa nasod.
1: Samtang patay ang 3 katawo humandas. Mibuto ang pinakadakong pasilidad sa liquefied natural gas na Ras Laffani. Lafan Industrial Zone sa Duha, Qatar. Sumala kang Qatari Energy Minister Saad Shirida Al-Kaabi ang mga biktima sa pagbuto nagikan sa India o Pakistan. Sa karon, padayon ang investigasyon sa inungdan sa mong pagbuto. Apan una nagikataho nga nakasinati og technical accident ang Barzan Local Gas Supply Facility. Samtang gisugdan pa ang operasyon, human kini gisirhan ni atong Marso tungod sa lapad nga kadaot nga naangkon tungod sa gubat sa Middle East.
2: Balita, sports.
0: Sa balitang sports, dahil ka nato sa Extend Food Supplement. Gibuhian na sa Milwaukee Bucks ang ilang superstar nga si Giannis Antetokounmpo. Human niya gitugtan sa usa ka blockbuster trade kauban aga Miami Heat. Makuha sa Heat si Giannis og Bobby Portes. Hulip sa siyam ka kasamtangan og future pick sa team. Sila si Tyler Hero, Kalel Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Hakushunis, grabe ilisura pa ang alam kita pag number 13 overall pick, 2031 first round pick, 2033 first round pick, 2030 first round swap, o 2033 second round pick. Ini ang kinaunahag dakong trade karog NBA off-season. Si Giannis aga nagdala sa Bucks sa kampiyonato ni Atuga 2021 NBA Finals. Diin gipildi nila ang Phoenix Suns sulod sa unong kadula.
2: Balitang Entertainment.
1: Sa balitang showbiz, gipahibalo sa basketballista nga si Kai Soto o giyang asawa nga si Rere Madrid nga nagpaabot na sila sa ilang unang baby.
0: Baby.
1: Sa ilang gipost nga hulagway sa social media, makita ang ultrasound image sa ilang umaabot nga baby. Nga naghatag og kalipay sa ilang mga fans og followers. Matod pa nila K5 Jess, dugay-dugay sa nilang gitago kining nindot nga balita.
0: Nganong gitago, mana?
1: Pagitago pa po, di ba niya yung ipakita? Samtang, nalingaw pa sila sa ilang bagong kinabuhi isip magtiayon. Kasal sila K5 Jess ni atong Marso 27, 2026.
0: Ani lang dahil na?
1: Bakit ito? Nanay,
0: ito. Hindi
1: ako na dito bulan.
0: Baka maginaga K5 Pam kay Panakol man o sa anang kuwan. O sa ang...
1: Marso, Abril, Mayo.
0: Yag-ihap. Ag-ihap.
1: Sakto man.
0: Ha? Ikaw, K5 Pam, karoon saan ka magpakasal?
1: Sunod-adlaw na lang?
0: Sa ato, pa na na, Juna, di ay. Laki lang. Hanap mo gina mga artista, K5 Pam. Na ay taguon, na po'y dili, di ba? Sama ni, di ba nila ni Coco Martin o ni Julia Montes, dugay nilang gitago-tago ang ilaha relasyon. Karon niya murag na stable na silang duha. Kaya na nila, di ba siya na i-produce yung kaugalingon nga kanang salida K5 Pam si Coco Martin, tinanda tua. Muna nga gi-reveal na nila nga sila dyan ni Julia Montes. Pero, usa silag balay K5 Pam, pero wapas lakas lang. Kakuan nga nagpakasal ng duha.
1: Base nung kuan, paabot pa sila saktong panahon. Ayay mo.
0: Yes.
1: Saktong panahon.
0: Panapanahon.
1: Basi nila pang...
0: May bagsa.
1: Basi kita pa nagisi nati ang tagsa-tagsa nila kay mga batasan. Kay matod pa nila kung mag-auban mo dito na gid mo gawas ang tinuod.
0: Nga kolor.
1: Nga kolor. Pagka bago pa, puti pa kang kolor. Pagkagay na itong nakag kolor.
0: De, sa pelmiro, pagkipaypa, maingaw pa na nga. Love, good morning. Nakakauna ka.
1: Sweet day, no?
0: Pag minyo na, kipaypa. Pag minyo na, kipaypa. Maingaw na lang nga. Kanang, bisag kuan, tingog si mo cellphone, wala, jod. Maingaw pa jod na imong asawa nga. Pagkaundoy, diha uroy.
1: Pagkaundoy, ito, kipaypa. Ay, paghulat ako kay... Wala na ako naging bit-bit ang kaldero. Imuuna ko ang budget.
0: Sininood yun na imo ba? Yan yung comment, Ricky Pipam, nga si Pampa maroon. Nakakuha siya si
1: Pampa. Grabe na ilan, magiging akong tingog. Pero, in fairness, dahil kayo kong tingog rung buntaga, pero ako kapagawon.
0: Pero nakuyawan jo ka, nakuyawan ka. Nga naman to, nga naunsam to. Nakuyawan ka, daghan mo ko ng langgam.
1: Daghan ng langgam ko ng padlupa, dira. Tawasan ko tinula, masamang pangitain.
0: Wala ka. Ako ba, nalimbawat po ako balibog ay na pag-ingon
1: mo. Daghan kayo ni Francis,
0: di ay? Bako in town ay mag-ampo lang kay Pepa.
1: Mama, igiyong sa katigulangan, basta na ako na mga langgam nga maglupad-lupad ka ng sayaw na.
0: But sadak nga.
1: Sayo?
0: Hindi ko kakuhan sa mga langgam.
1: Ito, mga ito.
0: Ako na ilhan kay Katoramang Piriko.
1: Ako kay Kukuk. Kukuk og kwi.
0: Di, ako kay Wakwak. Paog ka ng muti ko. Kwi!
1: Sangin na yung abat. Ito eh.
0: Alas 23 na kay Pepam.
1: Ito sa lang taon.
0: Wala tay, kuhan? Wala tay.
1: Live na ah.
0: Live sa ito.
1: Ay, live? Wala di tayo live.
0: Ada ah?
1: Naiga Mikey 5G's.
0: Di kayo na wag tangan o wifi. Dari siya sukuan. Naa di ay.
1: Yes, good morning. Matod pa rin. Good morning ni Ana Marie. Mahinay pirater. My morning, Kaki 5. Always listening here. And Malang sa Valley Hermoso.
0: Ay, good morning.
1: Shout out, Yalita. Og Tio Rumi pirater. Nga always nabinaw sa inyo ang programa. And all

0: Pamela have a splendid day day ninyo natutunan.
1: Good morning ni Rochi Labamora. Natun pa niya watching from Manila.
0: May butang usap ni Madam Carmen Kabugnason, ni Madam Philly Kabugnason, plus sir, may pagpaminaw o paglantaw.
1: O ni Aya Ingon, si It's Me Jai, isa si Ma'am Pirater Manron. Good morning ni Papa William di sa may Nangka.
0: Ay, si Pahabol, si Sir Rini Boy, auditor. Morning, Ma'am Bell, og Ma'am Pamela, og sa mga auditor family sa Cacao Buena Vista. Thanks.
1: Wala tayo igong oras sa pagbarayan pa sa tuag talumanon. Para po ng greetings, musunod na ang Furo de los Pablos. Kauban si SM Brian Mordin, og K-5 Pamela Perata. Sa pangalan sa Kinitibok Aga Puarsa, sa K5 News FM San Carlos, Pablos Radio, Click FM Toboso. Kami inyong matig balita ka K5, Jezebel Barbicha.
0: Ako sa si K5, Pamela Parater.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros.
0: K5 News FM.
2: K3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Visio
2: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah, akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
0: DTX 500 na.
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
3: DTX 500,
4: mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat, kids, sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo
6: gid. Food supplement for men.
8: Asa magagikan bay?
9: Gigan ng ubukit bay.
8: Uy, tingala ko lapok kay mong sakyan nan.
9: Gitaw, mabakaros gani ko.
8: Aw, dito sa Jokax bay. Jokax Car Wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diha na ka. Pakaiwas ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash.

0: offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
1: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Paraligos! Adlaw undo dyan! Kami nga po ninyo, Power Do, every morning. Ako si K5 Eljan Castano. And of course, upunta si K5 Eric Tineret. Aling adlaw ka, K5 Eric, is a wonderful day and a blessing to all of us.
3: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, subong adlaw ng Miyerkules. It's raining all over. Kagkapiestahan ni San Juan de Bautista. Keep us safe, dear Lord, sa sining adlaw. At agi man sang grasya ang amon mga kauturan. And keep us safe sa mga dalanon, dear Lord. This we ask sa imo balaan nga ngalan. Amen.
2: Amen. Kagamen. Sa ato naman mga top stories of the day. Sa ato nga baga kag mainit ka mga balita karon nga adlaw sa balita lokal. So, adlaw sa Juan de Bautista, no?
3: Yes, so.
2: Tiguro, tiwa'y klase, tingiban siya ni Makalagolagaw, no? Namin, libre pa digo kay Yolanda Anzubong mo, no?
3: Amo niya ngayon na ba siya?
2: Tiguan, takaroon na ikopunta ang Philippine Coast Guard sa Bacolod, no? Or Negros Occidental District. Pagpauna ni Commander Art Anakan.
3: Yes.
2: Para may balawanta kung bala na nung ilang preparasyon. Monitoring ang pag-ibon sa mga nagkalaylaing mga beaches all over the province of Negros Occidental. Ilabi na nga, ti, basig may mga utod, ito mula mag-enjoy. Mm-hmm. Kaya ba, ti, San Juan, sumunga daan? Doon ang danta niya kung San Juan, kapaligo niya sa kadagatan mo.
3: Namarinate na gano'y ang pig.
2: Ha?
3: Ang pig ni marinate na.
2: Sa diin sa duta?
3: Namarinate na kami i-estate.
2: Grabe, no? Na-confirm na ginman.
3: Ginako, ginman dugay, ha?
2: Na manugay nga para matapos ang nagkakalamatay nga baboy. Nakabaras-bas kid man sila.
3: Oh, sa isa kasi mana nga baka-baka ni K5 nga ipagwaon gig nga may problema.
2: Okay, kung tagoon, kaya actually gila tani to, taguon lang nila.
3: Para yung
2: purpose kay hindi man tani, bala mag galing kay kun hindi naton pag ibulgar ka maturan, mabutang pag isa lang alang ang tanan.
3: Correct.
2: So we have to inform the public that right now, may problema kita sa mga baboy sa La Castellana.
3: Mm.
2: So that's why ginsilyuhan na La Castellana, no out, no in.
3: Kundi si Johan na Castellana, nagpasitib ang isa ka banwa nga lapit ni sa aton. Jerry Lo, karoon siya, na makakonfirm.
2: At iplastan ba karoon ni K5 Jerry Lo, no? Isahon to na, sa Piyak Kabahin, ang PNP na pagwanas ang timeline. Paano balagin plano sa lingdua, no? May alias Steve, kag si alias Rods. Ang maling duwa ka mga involved sa shooting incident. Ang laginatag. Si alias Steve, and alias Rods, bro. Puro gud ba ni Jera mga pangalan?
3: Kanlaon kag si Bakulon.
2: Ang PNP na pagwas ang timeline, paano balagin plano? Kag paano na-execute iling pagpaniro sang mga estudyante sa sunod sa San Jose National High School draiya dito sa may Tacloban City. Do hindi kaluwas sa juvenile law ining suspect because nagagwaga din plano nila. The PNP right now is preparing a multiple murder case, K5 Eric.
3: For the 15-year-old.
2: Ang pinakalatest, apat ng patay, K5 Eric. Kami napatay pagin isa dito sa ospital.
3: So ang mahulugan
2: multiple
3: is the 15-year-old because he
2: ato
3: is...
2: Ato nagabit-bit sang
3: 38. But he fired only once.
2: Pero ang may pinakadamo, gagawin pang tiro, ato yung 14 years old.
3: Nga may 9mm, but he cannot be... sued in court.
2: Pero bangod sa ginatawag ng discernment.
3: Hindi, maskin pa. Maskin may discernment.
2: 15 years old ang may liability.
3: Oh, ang 15 lang yapon. So, accomplice of a crime na si Kwan, si
2: grabe, 15-year-old. Grabe, yung guwasan yung kaluluoy. Pero si, ano nga ba lang nag-igo sa ito sa nagkalamatay?
3: Isa lang ang may igo ng 38, ang pilas lang ang nagkalamatay, 9mm tanan.
2: Mm-hmm.
3: So, meaning...
2: So, paano na ito ma-charge sa iyang murder kaya wala siya katiro?
3: He is accomplice to a crime, the same thing, murder.
2: So, ang guwa niya,
3: pero may
2: kung mga accomplice sila, but siguro sila, may conspiracy sila nga doon.
3: Yes.
2: Naghimbunanay.
3: Correct.
2: The act of one is the act of all.
3: Correct.
2: Amo na ugaling because under sining juvenile law, ang 14 anyos ka muning utok-utok, inaktuali siya, ganyan siya utok-utok sa talan.
3: Siya matandang, bata gamay.
2: It's because, kang tiya, he is not only a policeman.
3: Abugada pa?
2: Abugada. Na, I'm not telling, I'm not saying, guru, gapamangkot isa sa tiya yeah, about sa mga legality. Hmm. That's why ang tiya ko mo police, naluoy kayo sa tiya nga police.
3: Naluoy.
2: Why niyang yaplangga ilang niyang inablos? Galing ang tuntong inablos, di ginawat yang ang tak! No? Nga armas ang tiya, dito siya nagtulog, kay yaplano, kawaton.
3: Kagpermisa na plangga sa ni tita?
2: Plangga siya, it's because guru nga gina...
3: Ano si tita man? Why guru pamilya eh?
2: I don't know. Naluoy ta, lawyer pa ni siya.
3: Lawyer.
2: She's outstanding, gin-congratulate, ganin siya kakipamir. Kita mo itong gin-batag ko nga na
3: outstanding junior PNCO.
2: Imagine on mo
3: sa
2: na.
3: Sa Region 8.
2: Kag-abogado siya.
3: Abogado siya.
2: Attorney.
3: Pasensya.
2: Pasensya. Oh. Pero subong ang pamilya, hindi kabatas magpasensya sa itong na...
3: Wala pasensya na ini.
2: Biktima. O kung suspect. Oh. Kay bangod ka sakit para sila nga, huwag ka na muna mo. Ang lulag at yabaw mo sa isa sa mga napatay. Di karoon nadugangan na taapat, isa namang kababae na patay kag ipamiyari.
3: Ang masubo sa tanan kay ang babae, tatlo. Hmm. Isa lang kalalaki.
2: Amo to yung nagpugong spertahan?
3: Yes, si...
2: Ti ang Boy Scout of the Philippines, si Pablo, si Fabian.
3: Si Fabian.
2: Lawrence Fabian.
3: O, Toto Lawrence. Karoon, may mga komentaryo nga nag-react ang tatay.
2: Hmm.
3: Kay may nagakomentaryo nga isa, siguro malapit sa
2: 14-year-old. Kakunong bata niya mo nagbuli.
3: Ang bata niya mo nagbuli. Siling siyang mga taga-Tacloban. Kung ang bata to si Lawrence ang nagbuli, nga si Lawrence siya, isa lang siyang napatay, kadamo siyang pinamatay niya.
2: Wala siya yung target, di ba? Wala siya yung tiruhon nila.
3: And according to interviews sa mga reenactment, they fired the shots. Halin sa ila classroom, going to the center class, to the center building, at toto, ang ilan ni Lawrence, nga dito damo patay.
2: Ang HE building, yung gusto nila, kaya toto damo, estudyante mo.
3: At toto damo, estudyante, dito sila naniro, nga naniro, so it's not about bullying.
2: Ang bully yan, actually, kung bully to yung kakipime, Eric, ang ila target lang yung nag-bully sa ila eh.
3: Gin nga ang nagwa kay Pavel dyan ang name nga bullying. Tungod kay ining lang gabangkin si Anyos niya muna nga kagapo, nagpulo pagunting ko, hindi ka pagkurtihis kilid ah.
2: Ha? Duba pagunting ka? Duba pailog ka ba siya?
3: Oo, sinin ko hindi na. Kadamo na pagunting ka kagapo dyan. May video
2: kakipay ka will train galing ng 15-year-old, kabalo na siya magtiro.
3: Sir Jan, makita mong maskuloy ha?
2: Grabe no?
3: Daw maskuloy, daw maskuloy ni Sir JP mo.
2: Matsagan mo daw, hindi siya 14, daw hindi siya 15 Anyos.
3: Daw hindi siya Anyos.
2: Very mature, praktisado.
3: Praktisado.
2: Guru gandom ni bata, mangin army o mangin police, pero tigali kay nanong natabo ni siya man.
3: May ara siya, kwan, AR nga armas. Magkapot siya sang automatic, mm-hmm. Kag magfire, kampyon magkapot.
2: TK well trained siya siguro.
3: Kita mong kamot siya sa 38 ang gakapot siya 38 ang iyang firing finger, nagatadlong kay buot siya.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit, inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
5: Hisgutan na to, Dok, kon unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kon weight training, ug unsaon pagtabang sa DTX 500 ug MITC isip mga antioxidants ug immune system booster.
6: Nag-gym pod baya ako, Sir GP.
5: Amo ba?
6: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
5: Gusto.
6: Ug hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog ug magapataas sa atong bone density.
5: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
6: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
5: Oo.
6: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
5: Maulagi.
6: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
7: Ako sa Jubilance, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
5: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Dok, nga naa kay oxidative stress.
6: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
5: Palakit lawas,
6: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
5: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Dok, sigurado jud nga kampyon og supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom og gikaon.
6: Sakto gyud na, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy back up nga good nutrition.
5: Correct.
6: Sayang na magsila ka exercise wa magay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell, Sir JP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
5: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
6: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
5: Mao jud, Dok. Pero dili jud na nila kalimtan, ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
6: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, moadto man katag gym aron mahimo
8: ato sumo
6: imsog.
8: Si Barba, si makapalupo ka pa. What if ang kinangarmas nagkadto sa malaing elemento just like what happened in Tacloban?
6: Correct.
8: Tanawang ko na nun natabo, 4 kinosente nga kabataan na nagkalamatay. So why? Gin-issue ka din sa ibo because you're supposed to take good care of that property because it is very dangerous.
6: Correct.
8: But the fact, kada pabayaan mo gurong tiya ga sa ligid ni. Huwag gin siya kbalo nga hinablo siya may maitom galing nga buko.
4: May friend ang tiya sa mga pila ka mga broadcast. Dito sa aton man, kapamati ko sa radio, tato sa Tacloban, kundi may live stream, live stream tag. Kapamati ko sila kahapon. They're saying ang tiya, sometimes galakat sa office, why gila po sila?
8: Nabilin niya, ramas niya.
4: Sikikilapit man lang, abis, malayin ako, no?
8: Sikikira mo lang sa police station, lapit sa kulaan
4: ganit. Tapos, office siya mo, why siya ginadeploy sa Sagwa? Amutong ginidiyahan kay Pabeljan sang kuan, sang bata.
8: Kita mo sa convo nila to?
4: Oo.
8: Ngayon dito ako matulog kay, ano,
4: okay, kay auntie. Oo.
8: Kaya ang yatuyo, kwaon niya gitong armas.
4: Si 15-year-old naman, ang iya nga pusil ni Lolo ya, gintago sa daw, siya daw ko na kahab lang nga mag may bintahan sa Changi lang nga salsalon kinuha ya man to ang 38 ni lolo niya
8: nagabo man to gigamit niya
4: gigamit so size tiros nakalupok isa ang lima wala balo ka nga away kalupok sir diyan
8: ang
4: bala ang bala
8: chobo chingarong ko may igo
4: may igo
8: sa firing pin
4: oh may igo sa hammer sa likod pero why kalupok isa lang ang naglupok so out of 40 plus bullets ang nagrecover nga bala puro tanan 9mm.
8: It's because duha ka magazine mo.
4: Sobra. Kay pila ang 9mm.
8: Ako lang mo, galing nag-load pa siya.
4: Ang hambal sa pulis.
8: Tanwa siya mag-reload eh. According to reports
4: sobra na to. Kay ang 9mm, 3cm lang bala kung full loaded mo.
8: So kung duha, 26.
4: 26 lang, tiko rin.
8: Kung mga apat.
4: Apat. Kag, wa, ang tanan niya may 9mm, why man na igakarga 12, 13? Ang 13, pati chamber. Kalabanan sa karga, pulo lang. Siyam lang ganing iban eh.
8: Sinako, chansa nga, apat ka magasin
4: ang ginamit niya. Apat ka magasin. Ang hambal nila, kay duwa lang ka magasin ang nakita, ang na-recover. No? Hindi pwede. Gay ang nak-recover nga basiyo, 40, tindiin siya dito ko naglali ng iban nga bala, kaysa lang may 9mm.
8: Ang may ginapaparedy, tada, aring wawaw sang lula. No? Pabati, natunog-inugay ang wawaw sang lula, ready. Sa local scene, natong kipamerikari, pag inabasubo. Subo nga, law may graduation. Ang mga estudyante sa AMA, isa ka college man di sa aton, sobra 200 sa ilang estudyante, nubinta lang nga pamarchahon nila sa ibabaw, intablado. Di pamangkot ganun sa ginikanan, hindi pagpamarchahon kay kumpleto naman ni Amon, kabataan nga iban. So, nag-live broadcast na ta ko ng K-5 Eric, patsya na lang yung mo live lang.
4: Live na ta?
8: Live na ta.
4: Dahil lang. Mga K-5, balik na kita sa live sa K-5 News
8: FM. May lang permi kung kabugtaw si Aring Solomon aga pa. What if Haring Solomon, hindi kami kabugtawaga, papatay ginagatong programa. Thank you, Haring Solomon, ha. Nagkantugin si Papang Solomon, luoy man sa Sapporo nila sa Pueblo. Sige, kantuan ta. Live na ta subong, mga ka-K5. Now, ipabati na mong karo ni ka-K5 Eric, ang press con, ginpatpat sa PNP ka-K5 Eric, ang timeline. What really happened? Ano ba lang natabo, mga ka-K5? Bow grabe, makatalandog ba na tiyagon? K5 itan, pabati, medyo tayo tingog ni Lula, da, no? Nga grabe ang wawaw ni Lola. Grabe ang yasari nga pag wangal. Bangod nga hustisya ang ginatanaw mo sa live kay K-5 Eric. Okay na gidman. At yari na. Ay, huwag sa kaluoy. Naka... Patsyan na lang na.
4: Patay naman eh.
8: Patay naman. Buhay pa na.
4: Duhay mo lang gagana.
8: Nag-remedyo iniral lang kami ni K-5 Eric. Sa piyak kamain mga ka-K-5, ang iban pa nga balita at tutukan ta, may binuno sa Julio Ledesma National High School. Daga sinundanay ng K-5 Eric. Viral man ka-K-5 Eric ang natabo sa Cavite sa isa ka-private school, mga ka-K-5. Isa ka-babaying estudyante na muno man sa iyo mga classmate, mga ka-K-5. Imagine nun mo na. By interview kita sa media man nga ginambush dito sa Rojas. Ang ginatanaw yan nga motibo ka K-5 Eric, may ara siya kung nung expose nga isa ka anomalya sa isa ka banwa.
4: Okay.
8: Kagang nga pagpati nga ita something to do sa iya ginadala nga isyo. Ang media man nga niko punta niya na sa piyak nga hungungan.
4: Okay.
8: Si Jay Labapies. Okay. Interview to siya one-on-one ka K-5 Eric sa itong program pabati itakaroon. And then bisitahan ta mga baybayon di sa Bacolod. Kag ang mga beaches, kumala anong preparasyon. Ma-pause kami commercial break. Pagbalik namon mga ka-K5, may kopunta ng Philippine Coast Guard para ibaloon. Kamusta ang ilang monitoring sa kadagatan in line sa selebrasyon sang San Juan de Bautista. Paulalo ng tiyempo. Ah, dala kalo, siling ni K-5 Eric. Dala payong. Inom may TC, kag-D3 bio. Oras sa K-5 News FM, dalasang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Alas 6:52 sa aga.
4: San May.
9: This is K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: DTX GTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og GTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
10: GTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Mga ka-DTX og ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og GTX 500 og MyTC ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
5: Hisgutan nato Doc kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC isip mga antioxidants o immune system booster.
6: Nag-gym po baya ako Sir GP?
5: Amo ba?
6: Tungod kay samtang katigulang ta mubo ang ato ang bone density.
5: Gusto.
6: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
5: Mm-hmm.
6: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
5: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
6: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
5: Oo.
6: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
5: Maulagi.
6: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o MyTC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
10: DTX 500!
7: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
10: DTX 500! Mapali sa mga butika.
5: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon atong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na Doc nga naa kay oxidative stress.
6: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
5: Palakit lawas.
6: Palakit lawas, no. So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
5: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 Doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
6: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy back up nga good nutrition.
5: Correct.
6: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir JP mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
5: Correct Doc Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
6: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
5: Mao jud Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MyTC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
6: So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug MyTC kada adlaw.
5: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tayo igong oras, Doc. Si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
10: DTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
10: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: B3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: B3 Bio. Ang B3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: B3 Bio.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pagginom og DTX 500.
5: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
6: o bad cholesterol
7: nga mao ang hinungdan og responsable
8: sa pagbara sa atong mga ugat.
9: Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
10: Batasano nato
11: ang pagginom og DTX 500.
12: Highly recommended
13: sa mga eksperto.
14: DTX 500.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
17: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
18: Sa akong kanunay
17: adlaw-adlaw ang schedule.
18: Kanunay busy.
17: Apan
18: kanunay nga kondisyon
17: tungod sa Mighty C.
18: Mighty C
17: ang kondisyon git kini.
16: Mighty C.
15: Mapalit sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagbawang akong panulukan.
16: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman.
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag Clinical Dairy Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinical Dairy Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman aya. Amo na ang basa. Sana gusto ko.
22: Clinical Dayo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Elaine. Nako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap.
15: Mabangang sa mga butika.
24: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
16: Extend Food Superman for Men.
25: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Superman for Men.
26: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom. Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom, nahimutang sa Vigo Stilo Street, dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos, dool sa

0: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
1: Bay, naunsa naman na. Sige na kung ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
0: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
1: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
0: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
1: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
0: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala na iaberya.
2: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
3: News D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Miloy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya imunulaw rin Sir GP.
5: Oo.
6: From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imuhang atay into munulaw rin. Niya kanang munulaw rin, wadto na siya sa tanan imo nga mga selula Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
5: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
6: Tungod sa munulaw rin, ang pangutana, ang plain D3, may munulaw rin ba?
5: Wala.
6: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may munulaw rin ka pa. Gipasabot na namo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas?
5: Dagan kayo, uy.
6: Gipanindot niya ang imong metabolism.
5: Correct.
6: Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
5: Ang nakanindot judok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio tungod sa MCT, makatabang nimo.
6: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60-80% sa imong utok, good fats o nanginahanglan kini og ketones.
3: D3 Bio.
7: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
6: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag-D3 Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
3: D3 Bio.
5: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
6: Dire jud na ko nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Kung gainom ra ka og plain D3, mag-D3 Bio na lang jud ko, Sir GP.
5: Husto. Mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Parehan nimo.
3: D3 Bio.
5: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta, nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
6: Naipanguta na, Sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may
9: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number 1.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Ubos tong karton mo to?
8: Tingala, tingala ko ganis ko nga blanco na yung karton ko diyan. Pero subong, nagdala ko diya si Sinta, ka-box ka, Aditex, kay si Bigo, Jewel Flores.
10: Mapadulong kayo.
8: Nag-order na, kagapon pa.
10: Amo na.
8: So, kag si Ma'am Ruda Badayos, good morning, Ma'am Rudura. Good morning lang sa'yo. Di ba extend pa to daan si Pari Jewel, kag in-order? Isa man ka-box. Sige, Pari Jewel, aray na di ready, nag-indi para si mo.
10: Ang ano, extend?
8: Extend DTX 500, D3 Bio, MyTC. Kompleto niyang order.
10: Para Paris, sa nagadunglay, kag nagalupaypay, pwede pa mag-untay. Pwede ka nimo na layan.
8: Ha?
10: Basta mag-an lang.
8: Basta mag-an lang. O, abi ko, ano pa, pakabitan mo pa isa kakilo nga baboy. Check na lang pinakwaling alakats ng panahon. Naka-standby ng Pag-asa Forecasting Center. Sa line number 1, Pag-asa, good morning.
11: Yari pinakauling lakas ng panahon ng Capital Cycle Bulletin number 14, Pero Niedlao, Konya 24, Nasunila 25. Asa Francisco, parayan sa hindi nga nag-inat sa Kamatakulag Paminhan sa Maysilipan Sea. Alas 4 na sa aga, uli na sugata ng sentro sa ngayong typhoon niya si Francisco. Ginapulaban sa basis sa taran niya available data, yara sa 225 kilometro, nasitlangan sa Basco, Batanes. May kapasunod niya hangin, magalapot sa 155 kilometro per ora, malapit sa sentro. May pagbandos naman magalapot sa 120 km per hora. Makahulat inya paaminhan sa 10 km per hora. Sometimes naman sa tropical cyclone sa Guatang Far, tropical storm international name na Igos, ulihima ng sitatan, era sa 2,285 km na sitlangan, napagatan ng sitlangan sa Luzon. May kabasagon niya hangin pagalabot sa 65 km per hora malapit sa sentro, may pagbandos naman magalabot sa 80 km per hora. Magahulat pa nakatungdan sa 6 km per hora. Samtang din naman sa ito sa may Western Island, sa gitna ang Negros Island region, pero niya daw, para yun maka-experience sa magalumun niya kalangitan, pwede na ito may mga scatter na contact lock sa mga pamulan pag pangilang sunagob sa lahat ng southwest monsoon. Makasarangan ito sa mabasog naman niya hangin, magalit na bagat na nakatungdan, magadala sa makasarangan ito sa mabasog ng pagbalot sa dagatan. Ang tansa sa temperatura, nasa 25, top 32 sa degrees centigrado, ang at-down na gabot sa kalas 5, 29 kinas ng agad, magkasunod alas 6, 15 karot sa hapon. Ikaw na pinakauling na kapang panahon, di ka rin sa Ibilino Pag-asa, early test.
8: Thank you, Gid. Pag-asa. Thank you very much. Naman yan ang pinakauling alakat sa panahon. Ipaybery ko tanawon mo, Gid, no? By the way, magwa siya, guro. Actually, layo siya kakipaybery ko. Huwag siya nag-landfall.
10: Hindi siya mag-landfall. Ang problema lang kayo.
8: Ang hangin lang galing. Asta kita din nag-apektuan now.
10: Agin suyop ya ang habagat sa West Philippine Sea, which is the hot air. So, ginsuyop niya nga, ginsuyop. Amo na nga naglabay di sa aton kiti halin ka sa West Philippine Sea, mga Indonesia, Jakarta, yung area. Sinuyupo niya magi sa Palawan, Mindoro, Iloilo, magi sa ubosang Negros, Igo si Bacolod, masaka sa Eastern Visayas. Amo nang ulan naton subong. So, apektado kita sang habagat.
8: Mm-hmm.
10: Kay Kabaskog, super typhoon si kuan mo si
8: 140 yung nga persa.
10: Galing kay sa dagat lang siya. Ati ang iyas nang higop, Baskog. Amo na nga tabo da.
8: So sa ato nga bakawturan, no? Subong adlaw, ang Pilipinas nga celebrar na sang kapiesta ni San Juan de Bautista. Abi ko rin ka na San Juan de Bautista, piesta man sa Punta Taytay.
10: Di piesta sa Punta Taytay, subong?
8: Subong?
10: Piesta
8: gindi. Tingaway ka panghagdami go ko si Kapitan na clip palo, hindi joke lang nga ka pa. Now, ang isa sa bagay ng luyag nato ng Ibaluan, ang luyag nato ng mabalaan mo ni, kis amay nag-ooperate yung mga beaches, Black Kay Pabirik, it's a must na gurong. Striktuhon na ni dapat sa otoridad takag mga mayor. Nga hindi pwede ko parate ang isa ka beach resort kung wala siya lifeguard.
10: Correct.
8: Because ang lifeguard, sila ni mabantay, sila nagaplaligo na sa dagat mo. Ang mga utod tayo, hindi tagin malikawan, may bandik malumligo, maglangoy, pero maligo gina sa dagat. Kaya pinaka-worst gina sa tanan na mo ni. Kami yan, kay Pabirik, ka-reminding kung ligo ka, kung inom ka, inom ka lang. Hindi mo pagsamuhon ng ligo ka, inom ka nga, damo hubog nga, sus. Gakatumbas nung alawod ka kay Five, Eric.
10: Ang number one, ang imo nga decision making, apektado.
8: Kadua, number balance two, mo.
10: Ang balance mo, apektado. Number three, ang effects ng alcohol on the body while on the water.
8: May epekto na?
10: May epekto, may chemical reaction.
8: Hindi na kuya magbais kasi sa ginambal mo, no? Because hindi na ko magbais. Kaya number one, I am talking to indie expert. Bullline na nagay ko tayo protestada. Manami, punto mo kagi pa, Berica. It's very nice. Actually nga ako lang yan, ikadua pagid nga reminder na mo ni Kaki 5 Eric. Kung may kabataan ka mo gapaligo mo gini ako, may okasyon kami sa community whatever Kaki 5 Eric. I always told them bahala na nga enjoy tani but there is somebody nga siyaya ang iaubra is just to look out. Siya lang ya ang mabantay sang kabataan da iya nga nagapaligo kay hindi mo impactan mga bata kung pabayaan mo na mo.
10: And talking about magbantay sa Punta Taytay, ang wala gidya rain or shine San Juan o kung hindi nga kapamati sa Puro de Sweblo. So, sino?
8: Sino?
10: Mountain Tiger Group in Punta Taytay.
8: Oy, good morning sa Mountain Tiger Group kapamati sa program ta.
10: Aton ginaya programa nga mga matiyan. Everyday. Everyday.
12: Puro de los Pueblo. On the spot.
8: May kopod naton ang Deputy Commander of Coast Guard District Southern Visayas. Grabe ba? Kag-anay station commander sa Coast Guard Station Northern Negros Occidental, taas na rigiling ranggo sa Migo, tagipusipos lang. Mm-hmm. Deputy Commander of Coast Guard District Southern Visayas, Inay Arbla.
10: Okay.
8: Kaya nga, tungin niya nga District Commander is Commodore Auro. No?
10: Okay.
8: So may inkopunta this time around si Commander Archel Anakan sa Philippine Coast Guard sa line number 1.
10: Taas na rigiling ranggo.
8: Kuya, good morning.
13: Good morning, sir. May umaga sa tanan niya pagpalamati niyo.
8: Good morning, Gidzer. No? Am I correct to say, sir, Deputy Commander of Coast Guard District Southern Visayas?
13: Yes, sir.
8: Congratulations, sir. Di ka naman nagsasabi. No? Nag-upon kami nga duwani sa Dumaguete.
10: Okay.
8: Kay nag-attend kami sa 46th Assembly sang Eagles Club.
10: Okay.
8: No? Member man sang Eagles Club si Commander.
10: Anong ranggo?
8: Commander of the Philippine Coast Guard.
10: Pero Deputy Commander sa bilog nga NIR.
8: Yes, Southern Visayas. Sir, nanawag kami ni Kaki 5 Eric because kabalo kami ng bilog ng Pilipinas nag-celebrate sang San Juan de Bautista. Nano ang deployment kag preparasyon sang Coast Guard to make sure safety ang mga utod ta nga magkantos kadagatan para maligo lakip na sa nagkalain-laing mga beaches sa Sir Anakan.
13: Sa amon sa tanan niya units sa din lang diri sa NIR all over the Philippines ang amon ni deployment gin strengthen namon especially sa mga identified nato na mga beach area in fact sir regular man ang inspection sa aton na mga recreational safety enforcement inspection sa amon Maritime Safety Services Unit sa aton mga beach resorts. Kaya ang requirement dapat, sir, sa beach resort may lifeguard.
8: Mm-hmm. Correct.
13: Then ang lifeguard, ang requirement is every 20 meters, dapat may isa ka-lifeguard. Kung ang imong beach area is 100 meters, ang shoreline mo, dapat may lima ka-lifeguard. Then dapat may post lifeguard na tower. Then ang imo nga beach area may marking, so may designated swimming area ka, then may danger area ka. As you notice kung kaisa sir mag beach kita pag sobra ka sa designated swimming area nagapito ang lifeguard ano ang indication niya ko
8: ano ang color coding sang mga markings like may mga flag kita na makita kaysa mo mayara puti.
13: May sorry, sir, puti na siya ang ano sir ang designated as
8: but si ganun sila safe area na.
13: Safe
8: pag
13: area.
8: Pumula na sir di ka pwedeng pagpalapaw to.
13: Pag red na siya automatic na sir may ano na siya. So far sir diri sa aton sa Negros Northern Negros Occidental. Wala man kita masyado wala kita beach na mga kantilado diri especially diri sa Bacolod. So malaba ang aton shoreline. Pero hindi ito ni-discount ang ano sir ang weather disturbance kay subong nga daan at subong adlaw daan kay may effect ang habagat si habagat so ang diri na south side mamadlo subong ang dagat so in fact sir may mga may activity na fluvial parade diri sa
8: Punta Taytay.
13: Punta Taytay.
8: Correct, fiesta eh.
13: This concept sa may Bago and Pulopandan. Mm-hmm. Pero na advance information na naman ng organizers na kung same pa rin yung team po last this kahapon, cancel na natin activity. Kaya yung safe.
8: Very good. Correct.
13: Sa mga naton, sa mga participants ang aton niya priority.
8: Mm-hmm.
13: And niya panumdum yung permiser sa mga family or mga grupo sa mga naga-pitch is yung may nagabantay gid sir, especially okay. Sa mga bata.
8: Correct, correct.
13: Pag ang mga after naman sa hapon naman sir, ang challenge naman is may mga nakainom.
8: Okay, na, so, gusto, okay, gusto.
10: Mugin na.
13: Oo. Okay, ang lain na ang ano nila pag damo kami incident sa drowning incidents na mga hubog sir. Kag kinanglan din sir kung a safety din, ensure na lang nila na may mga may subong sir mga team ko may deployment magkita sa mga NDRMs, municipal disaster reduction management office or yung PDRMO sa area which is capable siya mag-render siyang CPR or first aid. Kagagamon mga personal naman sir na ma-deploy is trained naman siya sa BLS training. So, may mga corresponding training sila sa water safe, water disaster rescue, kag BLS. So, equipped na sila sir. Pero aside from that, may mga volunteer groups man kita nga nag-join. Especially a member ng auxiliary natin, Coast Guard auxiliary na nasa area. So kahit paano sir, damo kita mga rescue group or mga volunteer group na mag-augment sa deployment sa buong adlaw.
10: Sir Anakan, no, if ever nga magsigi ni ang lain ng tiyempo because although ay tabagyo pero enhanced habagat kita subong, meaning ang pool sang hangin is from the south.
13: Southwest
10: siya gasaka. Now, ang question, why kita gale warning ang aton nga mga mananagat? Sige lang yapon panagat. Why kita sang cancellation sa mga trips? Tatukod ka lagko balon ta, sir?
13: Wala kita, sir, ang pag-asa, sir, na raise ang aton gale warning or public storm signal. Amon, sir, pag makita naman niya hindi na safe doon sa kuan, kami naka-cancel.
10: Uh-huh.
13: Or yung fish, shipping mismo, sir. Shipping company mismo siya nag-assess.
10: Okay.
13: Kaya ang challenge nila, kung for example, kung diri sa Negros, nakaka-pull out sila, nakadikit sila, pero sa next port of destination nila,
10: Baskog.
13: For example, Baskog, hindi man, sila man Japon niya cancel.
10: Uh-huh. Okay.
13: So, nag-advisory man sila sa mag-cancel sila sa trips nila.
10: So, for now, wala kita official cancellation of sea travel, but depende sa pagpanilag sang Coast Guard kag sang tagsa-tagsa ka mga tag-iya sang barko or maybe baruto best judgment na lang kung makita nila nga daw hindi ginmayo but for now officially wala cancellation sir klaruhon ta para sa mga listeners natin.
13: Yes sir wala kita cancellation sa especially okay. Sa mga passenger natin.
10: Okay, that's clear.
13: May mga reports kita sir may sa banda south sa Sipalay area yung mga island hopping activities nila. Nag-cancel sila previously. Depende siya sa weather.
10: Basko gabi ulan sinubaan subong sir? As we speak, ha?
13: Ang subong sir na yung enhanced abagat, amo ginang pinaka-apekto sila kung open to sila sir.
10: Dito ginang lambas ang balon sila, hinubaan si Palay and Kawayan. Basay, dito ginang igo. Okay.
13: Ang natin kalmado, sir, diri sa east naman, sir, east coast naman.
10: East coast naman kita. Okay. Mga Ate o Negros Oriental na ang east?
13: Oriental, sir. Sir, diri sa Escalante.
10: Kalmado na na.
13: Sagay, yes, sir.
10: Actually, as we speak right now, Sir Anakan, sa tagpalamati natin, Sir Eljan, ang Southern Negros, nagaulan, nagagalom.
8: Pasko gulan, ha?
10: Ang Northern Negros,
8: gainit.
10: Rainy day. Ano, sunny day. Basking in the sun. Dayon yung ila, to yung akwan.
8: San Juan?
10: Oo. Dayon San Juan ila.
8: Sige. So, sir, anong imo sa nga reminder no, sa atong mga kauturan? As you mentioned, sa pinaka mga tips ka dapat nila pag-aimon, kunara sa mga beach resort, in case of emergency that they needed the help of the Philippine Coast Guard. Do we have any emergency number nga pwede sila makapanawag?
10: Or are they included in the 911 sa police?
8: Or pwede na lang 911 na sir anakan?
10: Pwede ayan sir.
13: Correct sir, ang 911 naman sir is unified.
8: Okay.
13: Hotline number. Any emergency sir pwede nila ikuan sir, itawag sa kwan sa 911. Pero kung in terms naman sa mga drowning incidents, any kahit sino naman sir dyan, of course yung sa pitch goers, may mga medical courses dyan na kung assess. Kasi ang essence of time pag drowning incidents, dapat sir within 3 minutes ma-revive mo siya or
10: ay ina
13: kasi pag 10 minutes sir, up to 10 minutes magdula sa oxygen. So dapat ang ano natin, may duration kita na critical period yung 3 minutes.
10: Sir Anakan, but siguro sa drowning incident, 3 minutes is the most critical time.
13: More or less, yes sir. More or less, dapat dyan, sir. May
10: si Amutugli, si Mater Bunyag, liwa na ito pag-asa, 30 minutos kag nakitaan. 3 minutes lang, liwa, crucial time. Ay grabe, sir Anakan, you educate us today, ha? Dako, ina nga bagay para sa tagpalamatita. So 3 minutes is the survival time. Kag kung nagapaligo ka mo sa dagat, subong kag nakita nyo nga daw, isa doon na kaminuto, daw ay katong kaaw ang tao or upod nyo sa baybay or sa swimming pool, pangitaan ang daan because 3 minutes is crucial. Otherwise, it will be a cross, hindi na crucial.
8: Delikado.
10: Delikado.
13: So, yung ano 3 minutes, sir, may mga cases naman, sir, may mga tao kita, sir, na nataas ng iyang
10: tolerance.
13: Holding period tolerance. Pero may average, sir, mga ganun case.
10: Pero at least, klaro, ano?
13: Yes sir.
10: Claro. Thank you sir mo kami, gidedukar mo kami. Very good.
13: Yes sir. Ang CPR ang pinakaimportante sir dapat for example kung from beach or sa DNA drowning incident area. Dapat ang aton nga pag administer sa CPR continuous kung dala niyo sa hospital. Doon sa ambulance o sa salakyan ina CPR siya.
10: Sige. Okay. Good. At least may tip na sa buong kasiranakan. Sir, salamat. Good mo, kampiyon.
8: Thank you din sa imong time, sir. Kampiyon. From time to time, makipintas na kami sa imong opisina.
13: Yes, sir. Thank you very much, sir.
8: Thank you, sir.
10: Thank you.
8: Nabatian ang aton siling Deputy Commander of Coast Guard District Southern Visayas, Commander Archel Anakan.
10: Tahom tong iya ngayon.
14: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on
10: three
14: the spot.
10: 3 minutes, ha?
8: Ipa very importante kay mga bagay nga gi-discuss ta ginatag standby Carla.
10: Tahom to.
8: Ang isa ka beach resort ka kay Fiberic. For every 20 meters isa ka lifeguard. So kun ano ang kalaparon sa imong beach resort, amo na siya ang imong butangan dapat. Kun mag 100 meters ang imong shoreline,
10: lima.
8: Kag may isa ka dapat ka watchtower. Watchtower panawag na.
10: Watchtower.
8: Nga dra nagatindog ang imong coast guard, lifeguard. May telescope dapat. Di dapat ang itutok is kumiga kinanglan. So dapat from time to time, ati sigurado kung may teleskopyo, guro sa ako, ginaya.
10: Ang iba niya, maski hindi lifeguard, ka teleskopyo mo.
8: Ha?
10: Ka teleskopyo.
8: Hindi na lang niyabla ako. Ang ato lang yan, lifeguard lang niya. Pamainis lang yan, privado na lang nakabuhi. Basta ako nagpanghihi ka sa babaw, hindi ka lang niya pag teleskopyo. Doon ka delikado. Now, going back to our serious discussion today. Mga kakipipe, kung maglakad to ka mo sa mga beach resort, basta kakita ka mo sa puti nga flag, da lang ka mo paligo.
10: Amo lang safe area.
8: But si ganun, that is the safe area where you can enjoy swimming. Pagkakita mo red flag, hindi ka na magpalapit. It's dangerous either kantilado
10: or dalong.
8: Or

0: ah.
1: Oo, tiri din ah.
0: Ang wala lang to ya pong ko lang katuya ka mapahangin kay nga akong magsalasala ka lupad na lang to.
1: Dalagi jacket ha? Ang attire niyo mas yung sleeveless yung mga.
0: Well, this time, i-check na si KK5 Carla Defensor Lunga. Naka-standby ni siya, no? Ara na siya sa line. Adasig ang mga technician ba? Among na iya. Check na, K5 Carla, kamusta ang sitwasyon? Kag anong sitwasyon dira sa may baybayon sa Punta Taytay, da mo ubla tawo ga paligo kag may basya, mamasya kapag nga gaulan kay Pimere.
1: Oh.
0: Isa ba lang magsa duwa na basyahan nay mo?
1: Oh.
0: Ang iban baka sa opisina kay sa babasyahan kag laya mga ang lain lang sila ko sa kanal pa nagalin ng tubig.
1: Amo gina sing una, kundi sing una do kasi
0: saway na
1: sumbong. Saway na.
0: Amo to nang paguba.
1: Oo. Ang basyahan na isang nang lutak.
0: Aling niya sa kanal nga tubig bla.
1: Oo.
0: Kaka K5 Carla, good morning. Amo ni siya yung may katilaw basya pa. Oh, Carla, good morning.
1: Halong git Carl, halong.
2: Morning, yes, Carla. Yes, very good morning.
0: Okay.
2: This is Wolf area sa barangay Punta Taytay. So nag-check kita sa mga resorts diri.
0: Boka na, may samtangga report ka, pakita mo dayon ba?
2: Wala tao mga resort ka, K5 Valjan, K5
0: kita namon.
2: Ang...
1: Mountain Tiger man kung tada. Para tas lagi siya Villarosa.
0: Villarosa, mo nag-agi siya. Katahom sa video mo subong K5 Carla.
1: Oo.
0: Okay.
2: Nag-agi ko sa Villarosa. Nag-agto kami din sa area sa nga barangay kay K5 Valjan, kay K5 Eric. Kaya i-check na inamon ang mga barangay, ang mga resorts.
1: So, okay.
2: Man, wala pa. Isang tao.
0: Aga
2: pa. Kami na sa tatlo na ka mga resort nga na labian. Wala sa nga tao.
0: Sa Udto, guro, no? O sapon?
2: Hindi ko madumduman na ito. Kapistahan sa San Juan.
0: Okay. Correct.
2: Nadumduman ko kay tungod nga nagsakay ko sa pump boat nila nagbiyad nga tuig tungod nga may fluvial parade ini sila.
0: Uh-huh.
2: So karon kay kita sa Jumera sir wala fluvial parade wala,
0: ginabantayan
2: wala.
0: Sila kay karon na
1: canceled
0: kasi 5 Carla ko magamuni abing chimpong advice ang Coast Guard hindi sila magkadto sa dagat kay mag fluvial parade ko namo ning chimpong.
2: Yes, amo gid
0: barangay hall ni subong picture mo.
2: Yes, yes, okay, kisa ba dyan, kisa ba rin, kay kung lang tao na ito, makanay ka na itood ang dagat, pero tiway kita makahibalo kung ano niya ang
0: uyot
2: sa hangin, kisa ba dyan, kisa ba rin. May mga coast guards naman kita din rin,
0: wow.
2: Na nag-plastara, kisa ba dyan, kisa ba rin.
0: Palmas Resort now? Hey, Tita Lia, Palma.
2: Lagi nga, ano eh, nga area sa resort. O galing, kaya may resort din nga nagsarado. Ang nga tupad, wala sa Villarosa. Kaya doon ba Villarosa, to na dara ka kaysa pa dyan, kaysa pa dyan, ginsarado nila dyan ay temporary.
0: At itong Villarosa to, ang Villarosa to, kaki 5 Carla.
2: Padulong sa dagat.
0: Carl, ang Villarosa to, abi, why na diya ka, Tijes, open, asaya.
1: Ted, Carl na yan.
0: So mas maayo, nga ginsira, kaya why sa babantay, da budlay, marisgo ka pa.
2: So supposedly dapat dira ma-plastara nga aton sini nga katapos ang Coast Guard dalang ila sini nga boat ta kay Kevin Kevere sarado sila masailo na lang ini sila sa area sa nga Villarosa kag dito na maga-plastara para at least nga may bantay kag mapabilin ang katawhay no kalinong kag katawhay sa area sa nga Punta Taytay kay Kevin Kevere
1: kag kung ga preparar ta kay Kevin Jan tani dira ta karon manyaga no sa igad bye-bye no.
2: Pero kakabati, anadriya namon, mera sa Santos nga Misa, ang barangay Punta Taytay.
0: Sabi ko, ano yung nakabati ka na sa pamaypay ni Kapitan Clip Palma? Sabi ko, ano yung nabati mo na pamaypay ni Kapitan Clip Palma? Kalma ako.
1: Pabati-bati, natataling ako.
2: Naglabay kami to, wala pa to siya.
1: Pabati-bati, natataling ako.
0: Sige.
1: Tabuan nyo lang mga tapos sila una eh.
0: Sige Carl, salamat kin sa pagkatang observasyon dara sa Punta Taytay. Kung pwede mo makuha ilang schedule of activities ha. Gaya lang kami para ma-update ha. And then, basi ka rin sa unto, babalikan nyo daw sa hapon kaya sigurado may mga tao ginada malagaw. Salamat, King Carl.
2: Yes, yes, so kay K5 Valjan, kay K5 Eric, kapag sa patawag, kay K5 Vincent Coralde, gikan doon sa barangay Punta Taytay, hindi nga balita, gagulong sa iyo sa Daily Extra Vanet, Mighty Sea, kay DP Bayo, hindi sa K5 Carla de Fonsor, para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kang kalingawal sa Negros, K5 News FM.
0: Basi, pwede mong pakitatan ang Coast Guard. Ang Coast Guard, oh, may dala silang rubber boat. Upod ang taga VMA, mga rescue group guro ni.
1: May
0: rubber boat sila. Amo na yan ka Coast Guard, no? Upod ang VMA. Kabalo kami ara sila ng Philippine Coast Guard Auxiliary ang VMA mo, no?
1: Okay.
0: So may kagalingon sila ng squadron. So may ara sila ng rubber boat to nga ginadala. Nga amo nang gamiton si Babes Gantalaw naka-standby na para sa gift giving ta. Pakita ganitan para mabalaan nila nga may ara nga naga-standby nga rescue boat ta. In case of emergency, may mabulig sila. Ara kay
1: Kipay.
0: Ti rescue boat na for emergency purposes black kay Kipay.
1: Mga amo-amo ni pud dako ni butang ko ni

0: So may marine jack ka?
1: May outboard motor na.
0: Oo. No, oh,
1: oh. OBM.
0: Oo. Oh, oh.
1: Ti si Doc Ramil Oy, may rubber boat mga gindonar nga may OBM, duduak bilog niya gindonar. Dako tiya kipa bire.
0: Idagko tiya do. Kwanto do, pangyati na to iya.
1: Do rubber boat tiya. Oo,
0: kampiyon pa.
1: Aginda, area po, rescue purposes man yun.
0: Dahom, no? Kag namin, isa, malo ka mga K5, mga kumakita niyong baruto, talaan nyo. It's a flat bottom boat. Para ni siya pang nabaw. Hindi ni siya para pang dasig, but for rescue. Kaya ang pagdasig, V-hal na siya. Nanggagapigakihan ang lawod.
1: Letter B. Ah.
0: Oo, letter B. Pero kung flat bottom, pang nabaw, kag pwede ni siya gamiton, gid pang rescue.
1: Correct.
0: Na siya.
1: Sige. Salamat gid sa aton nga patrol kay K5 Carla Defensor Lunga. Standby Wilson, doon ka bisitahan ta ang mga eskulahan. Dari sa syudad sa Bacolod, kay K5 Eric. Inabi na mga dalagko ng mga public school. Pabalag kabusta ang ginihimo nila sa mga gate sa pagsulod sa mga estudyante in line to what happened in Tacloban kay K5 Eric para malikawan ta. Okay. Ang mga kangay sining insidente, may nagkakasulod ba lang ang mga, anong panawag na ito? Deadly weapons.
0: Deadly weapons or mga illegal items.
1: Ha?
0: Bad, kimeri, ba't two terms? May nadakpa na.
1: Ay, lipstick, illegal items na.
0: Kung elementary, guro eh. Pero kung high school, no, hindi naman.
1: Deodorant.
0: Ay, naya, legal lagi na iya ba maliwan?
1: Kondom.
0: Ay, illegal na iya. Legal man ang nadaya man.
1: Nga, nun yan, yung kanamo, sige pabangkot mo.
0: Hindi kaya ara na, subong. Ara na.
1: Ha?
0: Nagagawa na may mga nadakpan nga muna sa college.
1: So this time around, Rick, kita na isa, ang K5 News FM, actually, ready na kami sa amon sa ning, wow, salamat kay Tito Kano, ha? Sir, Kano, musta ka na sir na salamat. Ginabi mo bala, isa lang kabagay ang gusto tapasalamatan. We would like to thank Kapwistuan for always being partner of K5 News FM in every activities that we have. Tiluwas ka ti pang world class na. Gistoryahanay kami ni Mr. Intia, Randy Intia,
0: okay,
1: sa Oriental. Nakakita na kami to. Nga dugay siya kunuway kalagaw sa Kapwistuan. Tisling kulagaw ka na sir. Kaya may longest slide na to. Luwas sa giant manok. May ara pa tang ano ganina, may cable ride pa.
0: We have a cable car nga world class.
1: Wow.
0: Ang aton nga world renowned longest chasing slide.
1: Wow.
0: Kuha na siya 150 meters considered and acknowledged by the World Records Academy and the one and only pool tank. Swimming pool siya pero tangki ni girang itsura.
1: Sa babaw yata na mo tangki ni giras dalaw ya dito madalanding ang nagaslide.
0: Gaslide. Katahom.
1: Tilawan ko gina mo.
0: Ang babaw, may deck ka sa babaw, nga daw may museum. Ang babaw, pagid na minami, pagid.
1: Kanyon?
0: May kanyon, pwede mo itiro yung kanyon, may tubig.
1: Ah, may tubig?
0: Itiro mo to sa kapaligo sa swimming pool.
1: Hindi pwede nga ikaw abing tirohon ko kung dito ka sa dalong.
0: Palid eh.
1: Ha?
0: Palid. Iyas ang pertrack na nga mo mo pertrack.
1: Wow, do maganahan pagkikita maglagaw na sa kapwistuhan, no? And, karoon yung pakita, tanong costume sa G5?
0: Ara, ipakita.
1: Ipakita, na ako na, ikaw na ka-ready, ka na may pa. Nangita ko to sa mga kadina, nagko, laki pa.
0: Mayaran ako.
1: Ibugos ko tong kadina sa lawas ko.
0: Ginulam ko ang attire sa kafgo to sa Castellana.
1: Ha?
0: Kafgo yung attire ni Ureg.
1: Ang pakita ko nga kafgo, ay, kafgo. Ang attire ko ay kagila, babla.
0: Tiyan mo to ako, kafgo sa Castellana.
1: Suksokon mo kaga, may kadina, kami kang pala, kinabit-bit no.
0: So, pa siyang umato, may kinitatsmit
1: sa kafgo. Sila, anong costume sa K5 sa Amon, sa ding, sa pagmuna sa Maligas, sa K5 Bronze Palma. Ang ngalan sa costume niya mo, wasteland costume.
0: No? Balo ka nga wasteland.
1: Nga?
0: Ang waste siya, W-A-S-T-A, kuning usik. Ang ato niya, ang waste niya, W-A-I-S-T.
1: Hawak ng imo niya.
0: Kaya hawak, sumunod na nilalag ko na.
1: Sasabi ko, ano ba si ka? Hawak mo ang bit.
0: Wasteland. Tiyan mo ginada. Wasteland. Hawak mo ang bit. Ang gina siya.
1: Gusto mo ipakita itong saot ni Jack Gapon?
0: Ay, ipakita actually, kagapon, gin-download ko.
1: Pakita itong koron ng saot ni Jack?
0: Oo. Gin-download ko kayo, i-replay ko tani sa 11 ni BPS. Antes pag abot ko sa balay, bas ba itong kaboard sa balay, sundabla siya dyan. Ako pa yung nahalitan dito. Hindi ko hindi na lang ah. Hindi ko lang pag-i-review, pag-i-replay
1: niya. K5 Eric, bangod sang K5 News FM,
0: yes,
1: we started as the name Radyo Bandera.
0: Yes, yes.
1: Nine years ago. Nangin sadsaran sang K5 that every anniversary, nag-share kita sang gagmay nga blessing from our sponsors.
0: Mm-hmm.
1: Isa naman kautod naton ang ginbisitahan sang K5 News FM team para sa aton ninth anniversary celebration. This is the third day nga maihatag kita, may pinili, the poorest of the poor, nga tagaan sang Jutay gabulik. Kaya naka-standby ka ron sa linya si K5 Babes Gantalao sa Barangay Takuling. Babes, good morning.
2: Sir Jan, mayong aga, and mayong aga man sa kay Sir Eric, sa atong sining mga suki ng mga tagpalamuti. Live kita diri sa may Barangay Takuling, sa may Purok Gunsaga, sa sining Forest of the Four, nga ginakantoan naman natin diri, ginbisitahan sa K5 News FM So Good Bahay Team, upon sa kay K5 Barin Salgado, and Journey of Makoy, si Jack Alohipan, Bongsaw Salomino, of course, kita din mga kakipay na din, matapos nga na-qualify ni siya, na Police of the Poor kag deserve na makabaton sa

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnos nga ni Dako akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
4: Mm-hmm.
5: Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir G.
4: Bitaw, ang tawag kay ana doc sa patol is absence seizure.
5: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
4: Gusto.
5: It's all about mental disorder, Sir GP.
4: Correct.
5: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
4: Unsa man.
5: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bio.
4: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
5: Wala na ipili, Sir GP.
4: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
5: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon o D3 Bio.
4: Correct.
5: Unsa may ganahan nimo? Painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa nay lisod. Kaya ang D3 Bio, ang ketones nga naani ini nga dili nimo makita sa plain D3, grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
4: Yes, Doc.
6: Matapos na gin nabisbahan sa
4: epekto sa D3 Bio sa imo
6: newsim pamilya mismo nga sa den ti remedyo general man lang. Ano problema to? Ano problema mo? Ha? Ano bulkit? Oh, sige, dali lang kita. Ma'am Regine, may nga ga, live kita sa K5. Opo na ito si Sir Elgin Castaño at Sir Alex. Sa Foro de los Pueblos. Matapos naging nabistahan sa K5 news team, pamilya mismo nga sa din ti remedyo general man lang. Anong problema to? Anong problema mo? Ha? Ano bulkit? Oh, sige, dali lang kita. Ma'am Regine, may nga ga, live kita sa K5. Upload na to si Sir Elgin Castaño at Sir Alex sa Foro de los Pueblos.

0: Ah, matapos nga gin na bisita.
1: Ang dala para makabulig sa pagpakabuhi nyo. Maski paano, makabulig-bulig kita, Inday, no? Para nga, amo ini ang advokasya abis ang amon nga CEO, kagpresidente sa kumpanya, si Doc Ramil. Uy! So, ara, i-turn over na mong subong sa imo, ang bulig haling sa K5 News FM Bacolod, Inday.
2: Oo, sir.
1: Oo. Pilang edad siyang kabataan?
2: Lang

0: 550 ang daily, so mga 3 mil man ang semana?
1: Oo.
0: 12 mil man ang bulan. At semana-semana, gina, may 3 mil? 550 ang daily, so mga 3 mil man ang semana?
1: Nang ano, 12 years old ang subang, ang ikaduwa 10, ang abot 6 years old.
0: Oo. Kamerata pwede makapalapit gid dito para nga makita ta man itsura ninday. Naog-naog video tay cameraman ta. Agon nga makita ta man tong balay niya ara gigli sa higad sang suba ho. Okay. So
1: ang daily
0: 550

0: Palokdo kay Bong naman liwat ah.
1: Hindi lang paglokdo, hindi lang paglokdo. Kota lang. O sige.
0: Hindi lang paglokdo.
1: Kota lang. Alam, ano na yung, anong,
0: daily, so mga 3 mil man ang simana?
1: Oo.
0: 3,

0: 550 ang daily.
1: 550 ang daily. So, mga 3 mil man ang simana?
0: Oo.
1: 3 sa...

0: Sinisang gracia, madami. Salamat. Naku, naging nabulik sa akin para maka, ano ako, mga kabataan. Dag, para sa akin, para sa pag-isira.
1: Ito na kalatan.
0: Tanan, sila kasira sa ato, sila katindog. Para sa akin,
1: Ito man eh, Eric, ito na kalatan.
0: Tanan, sila kasira sa ato, sila katindog.
1: Sige. Ito man eh, Eric, as well, Jan.
2: Babes.
1: Si Custom Andre. Well, Jan.
2: Babes.
1: Si Custom Andre.
0: Para sa akin, para sa pag-isira.
1: Ito na kalatan. Sinong alam mo?
3: Genre, sir.
1: Genre. Ano po ito?
3: Camus.
1: Camus. Sige. Sige. So, happy birthday lang.
2: Hindi ka magsiligat. Tagaan mo siya. Extend ka birthday.

0: Una con la tarde.
1: De que
0: Somebody
1: Babes.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
5: Bitaw, ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
6: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
5: Gusto.
6: It's all about mental disorder, Sir GP.
5: Correct.
6: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol?
5: Unsa man.
6: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bio.
5: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
6: Wala na ipili, Sir GP.
5: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
6: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og D3 Bio.
5: Correct.
6: Unsa may ganahan nimo? Painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old biktima na ang imong anak aning patol. Wa nay lisod kay ang D3 Bio ang kitons nga naa nini nga dili nimo makita sa plain D3. Grabe kaayo mo fuel og munari sa imong utok. Samot na ang imong mga nerve.
5: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
6: Wow.
5: Tungod anang mga intervention sa diet.
2: D3 Bio.
7: Ako si JM. Ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
5: Unsa man?
6: Imong kaon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
5: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
6: D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka. Pwede jud ka atake yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapo na ang magsigig lingkod.
5: Gusto.
6: Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
5: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
6: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
5: Gusto.
6: Dili gyud unta na pwede.
5: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
6: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
5: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantay ra siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
6: Correct.
5: Og wala ra siya'y katumbahan.
6: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
5: Bitaw.
6: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
5: Dili matukan.
6: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid. Mauna, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
5: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio. kayo.
7: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
8: So amo tong
9: sige lang.
8: Balik lang sa puno.
9: Basta gandar.
8: So good, importante gandar. Now, sa ato nga makauto ng gopon sa bungad law sa ato nga presentation. No? Amo itong gilibion sang lola. Ang imo na ito naman eh, hindi ka mo magalin because ipakita namon sa inyo kung may naniro, may namuno.
9: Ha? Ang ano?
8: Isa ka private school sa Cavite.
9: Uy.
8: Viral subong.
9: Oo. Oh, oh.
8: Estudyante nga babae, pinangmuno yung mga classmates sa sunod classroom.
9: Kagang pinsar primero sang iban, nga lahog lang.
8: Tuntuod gali.
9: Natanaw lang sila sa ulihin, nagsyagit na sila sa nakita na nga may dugo
8: kutsilyo,
9: ng kutsilyo.
8: Kutsilyo to ginabit-bit yan.
9: Kagdamo na sila. Kutsilyo nga gamay. Pinangbuno yan.
8: So, ang lain to kung may isa to sa nga gintira git sa likod.
9: Ang lalaki?
8: Ato manugwa abla.
9: Manugwa.
8: Ano tingnan lang, sa amo to tani nga mga i-train ni dapat na kabataan niya kung damo sila, makontain nila, labit-bitan mo to bangko, kag-isagang, kag-i-five, galing kiti kabataan, di nakaparundong.
9: Kadamdong kasi kung nasang gagmay kita, kapagbigyan sa classroom, may elect na president, vice president, may harang ina-permiss, sergeant at arms.
8: Nga siya ng pacifier.
9: Daw siya blang naglaon na blang sa
8: classroom. Peacemaker.
9: Daw naglaon, nagtigulang
8: siya. Ang guaya sina, daw siyang isog na sa classroom.
9: Sa classroom. So dapat may sergeant at arms.
8: Nga in case may amuna,
9: siya ang mabirada. Kinangloy, harang kita permi.
8: At talidabo, galing kapabangkot. Nung singa tani, galing yung kabataan to nagpanik. Kung nagbit-bit sila bibangko kag imbululigan nila kwanto.
9: Oh, ito, you know, kagrabanan ba eh? Na,
8: ang abig nila. Gatiabaw mo.
9: Makita nila ni Karon nga abin la primero.
8: Hindi ka mo bala magalid. Pagbalik ta Karon, pakita na mo ni K5 Eric ang oras sa K5 News FM Philippines na 7:54 sa aga.
9: Standby.
2: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
11: Ako si Jean Paul Generoso.
12: Mga adlaw Sir GP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang inon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
11: Correct. Medyo sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
12: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract ug ilabi na ang atong atay ug apdo nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
11: Correct.
12: Ilabi na kung matag adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
11: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
12: Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlisod ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids.
11: Correct.
12: Kaning gitawag nila almoranas.
11: Almoranas.
12: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
11: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
12: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tul duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir GP.
11: Walay the best.
12: Dili maayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tawo, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa mga digestive tract.
5: Correct.
13: DTX 500.
14: Ako Dex Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Sky yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun ka yung DTX 500.
13: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
12: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
5: Dahil.
12: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
5: Uy.
12: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
5: Mao
12: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinae. Ang D-Sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinae ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
5: Brown.
12: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mo na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
5: Muna'y kuyaw.
12: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Appeal po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
5: Wa na jud ay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineros. So,
12: kung kininasab si Dr. Ramil Oy, siying mayong lawas ang pingan.
5: Ayaw abusuhan.
13: DTX 500.
15: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
16: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
17: 2 weeks pa lang,
16: may alibyo na.
17: Pag 1 month ka pa,
16: naayo na ako.
13: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. D3 Bio.
18: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong at dugo, GTX 500. Para sa himsog gatay, GTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang GTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. GTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. GTX 500. Mapalit sa